0: Gitumba ni may plan niya ang Mexicano nga si Luis May sa first round aron. Markahan ang dominante nga kadaugan ang ihang pagbalik sa ring dito ka Domingo, Agosto 16 dito sa Mikusuki and John Gaming Resort sa Miami, Florida, USA. Gisulayan pa paglabok ni May sa first round apan wala siya kaanto sa left hook ni Planya nga gisunod pa og kusog nga overhand left nga mipabarag sa Mexicano. Nagpadayon sa pagpaulan og komo ang Dabawinyo og hingpit nga gitapos ni si May pinagi sa left hook nga niigo sa budiga. Gipan sa referee si May apan wala nagyud kini makabangon. Nisaka ang record ni Planya ngadto sa 32 lima ka mga pilde. Adunay 18 ka mga knockout samtang natagak si May sa 23-24-1 o 8 ka kios. Mapa ang pagbalik sa Pinoy fighter sa ring human siya na pilde ni Omar Trinidad yato nga Enero 2025 dito sa Florida.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang sports. Handos balita. Handos balita. Balita.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Tasa day kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
2: nga may D3.
5: Kapalit sa mga bulika.
2: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sabi si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio.
6: Sumala pa sa pagtuon ang monolaurin o ang fat envelope sa virus, pariyara kadaka. Ang gawas ana murag bubble. Mura bag sabon, kung imong paburuton ang usa, unya ang usa, imo pud paburuton sa pikas, kaning duha ka bubbles nga imong gipaburot gamit ang sabon, kung magdugol kini, mag-usa ni sila dok. Pariyana dok ang imuhang monolaurin. Sige kag inom D3 Bio, naani siya sa imuhang selula. Gapilit, pagsulod sa virus, mupulito siya, mausa na siya. Lukupon to siya sa viral envelope nga fat substance. Karon, tungod kay kulang di ay ang poor binding power. Na ay poor binding power ang monolaurin nga mo disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Muna nga kung wala ni putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parehas rin sila sa kagaw, Dr. Ramil. Karon, unsa may angay na tong buhaton, padaghano na tong inom monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio.
7: Padaghanay tag inom D3 Bio, Sir JP.
6: Oo.
7: Ang monolaurin nga naa aradyon na sa D3 Bio.
6: Pasabot nga dili kaangay magkabalaka. Kay ang vitamin D3 nga component, gamay ra kaayo. Ayag problema nga ma-overdose ka, pwede ka mo inom og 2 ka soft gel sa buntag, 2 ka soft gel sa gabi. Kampiyon jud ang proteksyon.
7: Ako kay matag 8 ka oras ko inom, Sir.

0: Pwede bagong gihimo nga strain. Lahit na po di. Matrangkaso ka.
1: Wala na katapusan, Dok. Ang term nila kuno sa Indian variant, alapalos. Ang palos sa Tagalog ni, usa ni siya ka karakter nga bansay mutago sa immune system. Pero dili gina siya makaikya sa monolaurin, monocaprin, og monocaprilin.
0: Nga makita mo sa ditribayo, matablaw jud siya patay. Patay jud ang mga kagawa, Sir GP, kung nakainom kag ditribayo.
1: Nga naman, patay jud siya kay bisan ang Indian virus kusog kayong mutago sa immune system nato o sa raman gyapon iyang padulungan ang atong selula. Muna kung muadto siya sa atong selula, naanay gahulat dito nga monolaurin o monocaprin kung ga-ditribayo ka.
0: Kana, kung naka-ditribayo ka. Nya, kung wala siya ga-ditribayo, Sir GP.
1: Good luck na lang, Jod. Nga naman nga dapat mag-ditribayo ka because ditribayo has extra virgin coconut oil nga mo'y mupugong sa mga virus. Pinaagi sa monolaurin, monocaprin, o monocaprilin. Wala na tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hinderoso.
0: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Dili, abusohon.
2: Ditribayo. Ako si Mia. Daatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's sisis, gipainom na ko siya ditribayo, pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
3: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo! Ditribayo! Health News!
5: Handos Balita! Handos Balita! Balita!
6: Oras sa Pilipinas, alas 8 G's.
5: Handos Balita! Handos Balita!
6: Balita!
5: Balitang Showbiz.
6: Andos Balita.
5: Andos Balita.
6: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gendos ka na to sa Ayus Sabon Beauty Soap. Ang bago sabon nga pampagwapas can friendly organically blended. Ayus Sabon Beauty Soap. Pampagwapang nga dilisok sa panit, magkapaputi, magkapahamok o magkapap sa panit. Aduna buki the oil nga nagdala of vitamin, elitisin, collagen, mga nutrients, gamaw, mapaputi o mapahamay si mong kotes naturally. Dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa ayungon, mabalik kini sa Butika Gel o Loren Drugstore. Eper Motors Himala Lord nagbaligya sa mga barato pulay dusikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauji o Yamaha. Karun, adun na sila ay pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga mao ang Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors Himala Lord naimutan diha sa May National Highway Barangay Mambaid Himala Lodol sa Crossing Balaas. Gay panag-iya o gidumala nila ni Per Garopel o Gina Garopel. O ban silang anak ka si Doidoy sa pares nini nga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan Jan, JB Luel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
5: Handos Balita!
6: Handos Balita!
5: Balita.
6: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
5: Handos Balita!
6: Handos Balita! Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang Balitang Showbiz.
5: Balitang Showbiz.
6: Handos Balita!
5: Handos Balita!
6: Balita! Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong butag, babuntag, babuntag, babuntag, babuntag, babuntag, babuntag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Okay, mga bayo, magandos. Kumusta ba itong morning? Kumusta ba itong feelings? Diha sa ito ang kasing-kasing. On sa man, magulanon, malipayon. O sama sa panahon nga murag medyo may pagka madag-um. Tungod kay medyo may pagka madag-umon, medyo aslom ang pahiyo. Sige mga boys, ito nga Balitang Showbiz. Gipasigarbo giyod sa grupong Beni ang ilang pagkapinoy dili lamang. Pinagi sila nga musika kung dili apil usab sa ilang nindot nga outfit nga inspired sa Sarimanok. Atul silang pag-perform sa Summer Sonic Music Festival 2026 dito sa Osaka, Japan sa Miyagi nga adlaw mga bay. Ilang kay may mukanta, nindot pong sinuutan mga bay, niya kini pong Sarimanok. Sari-sari nga manok na ibantam na ay kung si tawag ano bang classic manok na ay manok nga Bisaya na'y

0: Oras sa Pilipinas, alas 8.21.
1: Kandos balita.
0: Mga kandos, kato mga takna o balita nga showbiz. Yandos ka na ito sa Bus Abloy, Bulkanesisya. Bupulkit sa ligid o mualain sinta sino nga mga motorsiklo na matandihan sa Main National Highway, Barangay Matuog, Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Bulkanesisya. Kipa nag-iaw ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy, Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita.
0: Sige maghandos, kini mga tulumanon ng handos balita. Dungan kini nga inyong madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.1 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Sige mga bay, good morning ha sa tanong makaigsunan nga naminaw karon sa tuwag nga tulumanon sa Handos Balita. Lagi kan diri sa lungsod sa Tayasan nga doon na sa tibuok kalibutan. Okay, pinangluhan sa tubabtikon nga mahan itong lungsod nga mao si Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB members, tanan nga mga empleyado sa munisipyo. Pinangluhan diya nila ni HRM Oto og Peso Manager Chris Meramiris, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Okay, tanan-tanan hang naminaw karon. Good morning. Ito mahigala diya sa LGU Tayasan o sa kasikbit ng mga kalungsuran, mga bay o mga kahandos. Okay, ato nga lantaon riha kay doon ay mga pagtimbaya sa ito nga mga higala nilingatak na nigabuntagol mga bay sa ito nga panaguban sa Handos Balita. Okay, sa ito. Ito, nagtimbaya to si Sir Mark Concepcion, asintista gani ha. Ako gilantaw rin mga bay at ang ibulon rin kay nagtimbaya to si Sir Mark. Nasa to ang account mga bay. Nasa Ronnie Librado. Okay. Niya. Mambo-discipline eh mga bay. Nung sa mani.

0: madungog po sila nga mamamarang. Karong gabi ato na po ning atngan unsa na po ning sugilanon karong gabi atong hatagan ng pagtagad kay klase-klase ni ani atong sugilanon atong hatag pagtagad mata kini nga gabi nga tanan basta kay depende sino padala adunay sentimental dunay nga maka hilak ka diha nga maminaw duna po makatawa kang maminaw kompleto ni na po mga sugilanon diha nga maka sige mong mata tinod ka atong hitabo istorya ra. Sige mga bayhas, tanan-tanan ka na minaw karon may buntag sa itong pag-uban niya. Reputa sa... Uy, doon na reputo. Gawas Sir Mark, doon na po ito isang nagtimbaya mga bayha. At ulang taon ha, kaya doon ay isa po itong nagtimbaya. Nini nga tak na ni kabuntagon. Okay, naapod si Ma'am Biton Akabal Liuve. Okay, madang pagkawin na dyan mo Ma'am Biton Akabal Liuve. Nga nani sa tamaw, nagpuyo ni nga adlaw mga bayha. Gikan sa iyong pagkatao. Hangtod karon na gyapon sa tamaw. Tamaw, payasan ka na rabakunoy tamaw himalalo. Sige mga bay, harita sa itong mga pahibalo, sa itong mga sugit na paminawan, ang anaminaw nining atak na nining kabuntagon.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay, magandos harita sa kutay sa mga panawagan. Giyawhag ni Tayasan Mayor Bimbo Berto ang tanang ginikanang tayasanon nga pabakunahan. Batok sa tipdas ang ilang mga anak, kalima kabulan ang edad pataas isip proteksyon batok sa mga sakit. Gihangyo usab sa mayor ang mga ginikanan nga dili muto udayon sa mga fake news o dili mapamatud-an nga impormasyon nga mikatap sa social media. Ilabi na kadto nga mga post nga makapahadlok o makapawala sa pagsalig sa bakuna. Matod sa mayor, importante nga mangayo og hustong impormasyon gikan sa mga health workers og otoridad aron masiguro ang kaluwasan og kahimsog sa mga bata. Giyawhag ang mga ginikanan nga makikambayayong sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan og sa Tayasan Primary Care Facility pinagi sa pagsiguro nga kompleto og updated ang bakuna sa ilang mga anak. Ang pagbakuna usa sa mga importanteng pamaagi aron nga mapanalipdan ang mga bata batok sa mga sakit sama sa tipdas ug aron malikayan ang pagkaylap niini sa komunidad.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay, pahibalo. Agikan sa LYDC ug sa Local Youth Development Office. Gipanguluhan ni Sir General Elisio Tumaptikon nga Laido. Okay, nagpadayon karon mga bay, kalihukan sa Linggo ng Kabataan 2026. Karong Agosto 21, ipahigayon ang Culmination Program. Diin, mapakita silang talento ang mga batanon pinagi sa Youth Talent and Cultural Night. Nga magsugod alas 7 sa gabi, nga sundan sa Live Van alas 10 sa gabi. Dayon pagka 22, ipahigayon ang mangrove planting sugod sa alas 2 sa hapon.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay, pahibalo. Gikan nila ni Municipal Agriculturist Marcial Taub Jr. o sa Coconut Development Officer si Daryl J. Emperado. Okay, pahibalo. Ang pito ka mga barangay ni atong lungsod sa Tayasan nga karong September 1, aron na pagayon nga medical mission mga bay alang sa 300 ka mga coconut farmers nga kining maong nga mga barangay sa alang lamang sa 7 ka barangay hanga sakop sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Ang mga barangay mao kini sa Bago, Maglihe, Dalaopon, Ginkalaban, Pinalubngan, Banga ug Pinukawan. Unya mga serbisyo nga ma-avail o inong mapahimuslan mao ang general medical check-up, optical consultation, dental services o nakadaya nga mga laboratory procedures sama sa ECG, chest x-ray, ultrasound o blood chemistry.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Samtang pahibalo gikan sa Tayasan Primary Care Facility gikan ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga. Pahibalo mga bay ha. Karong Agosto 28, doon ay bigayon nga psychiatric consultation.

0: Atos pun ha kami ginhaw matam na sa matong pag-pronounce. Atos pun ha. Karong nga Agos 28, doon na pigayon nga psychiatric consultation. Magsugod na alas 9 sa buntag o ba ni Dr. Yap. Okay, katong nga doon ay paminaw ninyo. Ang nga mura nga lain paminaw sino nga huna-huna. Hala, kanang anak mo karong Agos 28. Importante nga ating manunusap ang kahimsog sa tuwang pangisip dili lamang sa panglawas.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay, pahibalo. Agikan sa Ayungon Information Office. Pahibalo mga bayhang, karudeng adlaw, Agosto 18, mauna ang SSSA Wells Activity diya sa Ayungon Gymnasium Labi. Hala, kato nga ganahan magpamimbro, ganahan nga mubayad sa mga binulan nga kontribisyon o sa mga katuyuan sa SSS, alaan hamo diya sa Ayungon Gymnasium Labi. Karong adlaw, Agosto 28, tungod kay doon na sa lepegayon nga SSS Ewells Activity. Niya timan eh, dili lang taga-Ayungon ang ilang kiter, apil usab ang taga-Tayasan, taga-Bindoy, taga-Alberta, doon pang lungsod, basta kay muanha lang diha sa Ayungon Gymnasium Labi karong adlaw.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Andos Balita. Public Service.
0: Samtang nagpadayon karon ang National ID Registration o PELSES Registration diha sa Dakbayan sa Kanlaon. Nagsugod kini gahapon adlaw og matapos karong Sabado Agosto 22. Ano na himutan diha ha? Sa CBMS Office City Hall Building Kanlaon City. Manadada ang mga importante ng mga dokumento para nga hapsa ino nga pagpahigayon sa National ID Registration. O niya, ang paibalo po nila nga katong gihatag priority katong doon naman to'y National ID Registration diya niya wala makater, nakalista na sila, mao to'y priority. Apan, ato pa to nila, ang bisan o priority na mo dito, amin niya, maglangay-langay mo, aw, hindi, kaya po makater, kaya doon naman yung nag-una. Amo na nga pagsayo din mo. Karon nga makiter mo diya sa Kanlaon City so ato makaigso na din nga mga Kanlaonons.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay, sa tanan-tanan hang namin na karon. Good morning mga boys na makaigsunan ha. Dari sa Tayasan, good morning sa mga higala. Ang always karon ay naminaw. Ito makigalaan diya nga ito yung hibala nga karon ay mukaway-kaway, mubusina, mo. Oh, bye, Ronnie, bye! Sige itong idol. Ito makigala diya. Sa tanan-tanan lang yun kay sa makalimutan tungkol sa kadaghan o kinsa man ito mong higala nga. Okay, tanan itong happy rosa na lang. Tanan nga nakadungog, nakapatalinghog mga bay. Good morning na lang. Ganito itong tanan mga bay. Sa itong mga higala diya. Itong silingan diya. Sa... ganihas kada sa matuog ni Day Mikay sa'yo kayo nagpatukar sa iyong radyo sa'yo kayo nga nagyaw-yaw ganiha si Byris Orinio sa'yo nga gipatukar ni Day Mikay Alporque Gabati ang iha nga radyo ganiha nga buntag mga bay niya sa'yo nga nagsaba-saba si Byri ganiha buntag. Sa tanan ha, mga Gabati pamilya na napit ha, sa Baraga Batangog, good morning. Pinanguluhan diyan ni Isbig Levin Gabati, ni Bay Frank Gabati, ni Bay Kunsyal Delroy Gabati, o ni Bay Roy Gabati. Tanan-tanan din napit ha, good morning, o maayong pagpaminaw. Sa tanan itong mga higala, tanan nga mga kapitan itong lungsod sa Tayasan, pinanguluhan ni Liga ng mga Barangay President, Kapitan Arthur Dagle. Kauban usab diha sa Baptikong Sekretary, nga mapoy presidente sa mga Secretary Treasurer, na itong lungsod si Ma Marley Binjula niya, murag. Wa pa sila mauli ron kaya nag-seminar to pa sa South View Hotel. Lingaw kaya itong mga gala dito as gi-seminar ang itong mag-igsunan ng mga barangay officials mga bag maghandos. Sige, ito sa pagbasa mga bay sa mga greetings, nininga takna, nininga kabuntagon, mga bay, ito nga basahon ng greetings diri ha, maaari na, okay. Good morning, Byron Ibay, una ni mo ni Ma'am Iba, DJ Maria Bungangira, Luna Iska, ni Sir Leonard, salamat sa pag-greet, ni Dainisi, ni Day Aileen, ganag-ganag, salamat sa pag-greet, og ni Julio Jomar Lebet, Amir Sultan Chanak, Cyril Carl Giancarlo og sa tiya ni tiya mating nga perming naminaw kada adlaw og sa tanan na lang nga naminaw gikan ni Alma Scarpe. Salamat sa pagbasa, salamat ha nga ulis kanon naminaw si tiya mating ni nga takla ni nga kabuntagon tiya mating good morning ni mo tiya mating diya sa Barangay Bato gumayong pagpaminaw gikan na ni Ma'am Alma Scarpe. Mga higala po na to ha nga ulis naminaw si Boss Digo Herodias nga wag ipakyas ha naminaw sa Star Radio diya sa Barangay Magtuhaw. Kaban ni Boss Dindo Abrincilio Vlog nga always po ni naminaw mga bay maghandos atong atulmanon asa handos balita. Okay, mato ba to ni Boss Dindo Abrincilio Vlog nga kanunay naglaag-laag unya kanunay mangliso sa mga radio di ibutang sa Star Radio. Okay, mato ba to. Morning Idol Musta. Nindot paminawon ang love us nga mga balita. Every day. Jud dapat naminaw sa Star Radio. Salamat din ni Boss Dindo Abrincilio nga. Ug asa mo hunong mangitag pasahero sayang van mga amigo. Tune in din Star Radio. Yeah, good morning pa din ni Ma'am Catherine Sorinio nga naminaw diya na ang mapinanggaong kapikas sa kinabuhi ni Boss Dindo Abrincilio. Okay, sa tanang-tanahan nga naminaw karon diya sa matuog ni Ma'am Christy Taob del Monte. Ma'am Christy! Huwag sa tanong nga mga Jokinto pamili. Okay, matubato ni Madam Maria Bungangira diya sa Gambay. Okay, at atong lugar diya, Bayron, buntod-buntod man. Maglanog-lanog unang imong tingugod. Buntag. Tanang Jokinto pamili diya. Nga tanan, nakatutok ang radio sa Star Radio. Tanagod nga, magsulti ka nga, mayong ka nga, iphanta ka, kanapulo. Mula nung lano god payong nga usa sa duha hello la la na polo wala mo iko payong na polo wala mo iko kay gahi man kay mata o payong na polo ana camera lo lo lo so kay payong na polo di jud mo iko na basta na gahi na. Ano yan? Matupato ni Boss Dindo Abrincilio Vlog. Shout out ko ni Chuna Bahandi. Okay, madi nga pag-winaw diha. Sa mabtikon nga konsihala. Ito nga barangay sa poblasyon si konsihala Chuna Bahandi. Okay, good morning ni mo konsihal. Madiha sa barangay poblasyon nga nabinaw nining atak na nining kabuntagon Chuna Bahandi. Konsihal Chuna Bahandi. Yun ay nangutana nga. Asa may pinakadaghag kwarta nga apelyido bay ang Bahandi o ang Bilyonis? Kamudya na minaw. Asa may pinakadato ang Bahandi or Bilyonis? sige, kinaminaw or bagyo dron si Kapitan Romel Mayagma Bilyonis. Okay. Adoy kwando na sani matupato ni Boss Dindo Abrincilio pumanaw na si Yaya Basing asawa ni Manong Tunyo mama ni kagawad Jovelin Alcontin. Condolence to the whole of family. Okay, mga pahasubo di ay pahasubo sa mga Alcontin family tungod kay mitaliwan na sa lain nga kalibutan ang inahan ni Kunsyal Jubilin Alcontin diya sa barangay Magtuhaw. Kaya matupato ni Boss Dindo Abrincilio Vlog umanaw na si Yaya Basing asawa ni Manong Tunyo mama ni kagawa Jubilin Alcontin. Condolence to the whole of family. Kaya mga pasubo sa mga pamilyang Alcontin. Sige, doon na pabailain ng mga pagtimbaya mga bay. Dahil itong mahigala lagi. Ngayon na ito nga. Ato lang happy rosun arong ay mahay mga bay ha. Ato nga piruson walay mahay arong nga mga kaigsuna na ito. Tanan nga nakadugog, nakapatalinghog karon ni nga takla ni kabuntagon. Good morning. Kanatong tanan mga bay o mga kahandos. Okay, adunay gi-forward si manager. Adunay power Noriko 1 emergency power interruption. Okay, karong adlaw ni Agosto. Agosto 18. Niya ang oras sa maong brownout mga bay. Nagsugod sa alas 9 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Niya ang apektado nga lugar kini nga equipment affected Bindoy Substation Feeder 1. Ang area nga mga affected mong Aplan Barangay of Ayungon Tayasan Sayungon, Barangay Gumintok, Handalamanon, Maaslom, Amdos, Tibiawan, Tambo, Banban, Lamigan, Nabhang. Unya dirstayasan paminaw mo ha, paminaw mo dirstayasan ha. Para nga maka-charge mo dali-dali. Iawat na lang na ginagmay nga sulod ay nga battery ang inyong ay no battery sa cellphone uban pag adto nga mga battery. Sa Tayasan, Barangay Tambulan, Kambay, Dalaopon, Hilabangan, Pinukawan, Linaw, Pinalubngan, Ginkalaban, Lagit, Bago, Pindahan, Tanlad. Okay, taga-Bago, atensyon ha. Doon na mo yung hitabo nga power interruption karong alas 9 ngadto sa alas 5 sa hapon. Ania ang rason ini, mapahigayon sila og maintenance, massive replacement of insulators, deng short pole. Ayon pin, kani kwan siya. Basta kay tanan ha kay bato-bato ang rason tanan in English na de sabta lang ninyo. Maintenance will conduct massive replacement of insulators, short pole, top pin and clearing of line to solve the frequent interruption affecting upland barangays of Ayungon and Tayasan. Okay, muna mga bay ha. Lagto pa ng pagkasulti, doon na sila ipahigayon nga maintenance nga mao ang pagbangilis sa mga insulators o ilang mga poste diha, mga magpaposte o sabi, mga cross arms pa diha. Mao na nga para nga kada bang makukuhaan ang mga burnout nga singkahitabo diha sa upland barangay. Muna niya, kinapod nga matupato nila nga huna-una ah, nga panangita babalik ra pudayon ang kuryente basta kay mahumana ang ilang trabaho og sa kanunay gipahinumdum gyud sa taga Noreco nga bisag brown out huna na ang buhi kanunay ang kuryente kay simbakulang ang uban gud kumpiyansa niya mokalit nagbalik ang kuryente ang kumpiyansa niya mahimo po sila mga technician mag-installar po sila gilaha po sila mga balay kay brown out simbakulang likay sa diskrasya kamo ginaw na may pang buhaton diya sino nga balay alakwan mo sa mga eksperto kanang mga technician o mga lineman mga bay. Sige, mato bay balo ha, doon na yung burnout kami tabo. There is a upland barangay sa Tayasan o sa Ayungon. Magsugod ni karong alas 9 sa buntag. Salamat sa tumabtikon nga station manager, Manager Ayan lahat niya. Muragi ko na po ni, murag na post na po ni Manager Ayan lahat sa itong FB page, ang Star Radio Tayasan. Ito sa ha, Sir Buyax. Ala, Sir Buyax. Ala, kwa dahil niya. Charge na yun kay karong alas 9, doon ay burnout. Niya mahuman. Alas 5, Sir Buyax, Sir Mahuman. Sige, arita sa mga dugang pahibalo. Okay, naukaban na ito niya mga bay. Hindi na. Naukaban na ito ang LGU Tayasan FB page. 1 minute pa dyan. Ano na pahigayon nga SSSA Wells Activity ang lungsod sa Tayasan karong Agosto 20. Oh, dool na. Karong Agosto 20. Mauna po na ito ang Wells Activity dari sa Tayasan. Karong ng huibis ni mga bay. Magsugod sa alas 9. Hangtod sa alas 3 sa antak na sa hapon. Diagyapon sa Tayasan Covered Coin. Okay, ito sabun ha. Atensyon, taga Tayasan, paibalo, doon ay Wells Activity. May tabo dari sa Tayasan karong Agosto 20. Ayungon, karong adlawa, layon sa Tayasan, unya sa huibis.
1: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
0: Sabah, kadyot lang mga bay ha. Kaya doon na patay sosiyo. Dadali mga bay sa itong panag-uban sa Tulumanon sa Andos Balita. Alanda na to. Kaya doon na to yung forward mga bay. Nga report. Itong higala. Okay. Kadyot lang ha. Mga bay o mga kahandos. Itong masukin di paminawan. At ang iha. Kaya doon na po di ay report po itong ipaybalo ugma na. Detabo ni sa Alcantara. Okay. Salamat sa mapti ko nga reporter diha sa lalawigan sa Sugbo nga mao si Handos 17 Gen Ejercito. Doon na siya po yung report ang gitunol at nga ipos kanong titiod mga bay. Oras sa Pilipinas, alas 8:43.
1: Handos Balita.
0: Sige. Oras, alas 8:44.
1: Handos Balita.
0: Mga kandos, mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Hanialahato oban sa tong teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Bayrey Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw uben bunta pag-usab kanaton tanan atangi kay mosunod na si Dr. Mel Oy. Siya nga tulumanon ang kasayuran sa mayong panglawas ug maniana karong alas 9:30 mosunod si Bada Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Uban sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Buyeg, Labiu Karinal ug Handos 42. Handos Icon, kini ang inyong tigbalita. Handos 98 by Ronnie Bay Librado. Magbilin sa usa ka panultayon nga nagkanayon. Maghandos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Handos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karon og unya. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Handos Balita. Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:46. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Manapinaka, pagbuktan sa aga na DTX Coffee Mix.
4: Mga ga-DTX, ay mga ga-Didribayo. Hello, hello, hello. Oh, saka mahimsogon. Ay, bungahon nga adlaw ha. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man na ba ito itong pagsimbya karon? Then of course, may pagbamati usab sa to ang mga solid nga mga listeners nga nag-tune in karon mga higala sa ilahang mga radyo o mga paborito nga mga simbyaan. Usbo na ako sa Gyapon yung magkauban mga higala Doc Hans Lima na lo sa inyong mga simiaan. And hopefully na inom na, natumar na ang DTX 500. Nainom na ang D3 Bio. Ang nakakapi na Doc. Yan. Wala yung pinakapansyada mga higala no. Life begins at coffee. Pagbata na to sa bundag, number one yun nga. Atong ginaasikaso, oh, mao ang pamainit. Oh, customary mangunas Pilipino. So, sa mga gusto mga pe, ganahan mo mga higala nga ang inyuhang kapi herbal. Dili acidic, dili magkusog palpitation. At the same time, kapi nga walay asukal. Yan, no sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee. Anyway, affordable kayo ni kantong kape. DTX Premium Coffee. O, pangita as butika. Or either DTX Coffee Mix. Yan. Muna yung mga patsada kaayong kape. Maganda ang buhay. Basta naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Di ba galimtan mga higala, galingan tong programa, hatod ka na to sa to ang mga produkto available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
4: Anyway, ay ganito may mga concern o bangotan na ha. Gamay kalabutan sa itong mga diskasyon karon. Na binagyan itong itong mga solid ng mga listeners. Pwede mo makasend mga higala sa inyo ha mga concern, mga pangutan na may kalabutan sa ito ang mga produkto. May kalabutan unsaon paginom ang DTX 500. Unsaon paginom ang Mighty C, ang D3 Bio. Uy, Doc, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend na. I-extend Herbal Capsule. Parang extended ang ligaya. Extended ang saya. Anyway, mga higala. Ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, via Facebook. Oh. Ang itong mga solid nga mga ka-DTX o ka-D3 Bio diri sa Sambuanga del Norte. Oh, hello sa itong mga market vendor din ha. And of course, sa itong mga pinalangga nga mga senior citizen. Kaya kanunay na ka-DTX 500 o na ka-D3 Bio. And itong mga higalas, Misamis Occidental, the Titan City, guban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. May tungod aning hypertension. No, high blood. Mauni gaon na nga sakit karon sa Pilipino. Number one is siya. Daghan ka ay mga Pilipino ang may hypertension. Hypertension, muna siya major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa nun may si premature death, dili pa unta limo panahon, pero may taliwan na ka. Ako, sa akong experience o sa kuani, sa ako ang amahan. No? Matanon pa to, 30 kapin. Tanday City, pero may taliwan na tungod aning high blood. No. Bata pa pong ko ato, mga pagorokos, mga leidad. Elementary. Oo. So, sayo nga na ilo sa amahan tungod aning high blood. No? So, muna yung major cause sa premature death. So, dili pa unta angay pahuway, pero may pahulay og sayo tungod sa high blood. No? Pwedeng luyas mga anak, no? O mga daddies, mga mommies. So be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion nga nagaedad og 30 ngadto sa 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa to pagkanto mga dili gyud ingon nga kwartahan ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon, ah, bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. We say cargador diet, cargado. No. Cargado mantika. Mumanay diet sa Pilipino god. Cargado rice, cargado parat. So kini nga mga pagkaon mo'y sagad hinungdan aning hypertension. Low and middle income, 46% sa mga adult na adunay hypertension, wala na kahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy, munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila dalohon mga higana ang mga sintomas. Oh, bisag gasakan na ang BP, walay sintomas nga kuan, but kaya nila nga matolerate ba? Muna delikado ka igon. O kato mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood, daladalahon, mawa, matolerate, muna delikado kayo. Ang guman, makurat na lang pa-BP. Hala, kung BP 180. 180 mo BP, sir. Huwag man ko na lipong-lipong, ma'am. Wala pa ko gibatya, ganong 180 mo na. So, kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases, anak. Muna'y delikado kayo. Kay basin, matungnan, no, si Bako Palayo, pwede nga diha-diha na i-atake. 42% naman mga higala ang gakadiagnose. Onya na anay ginainom nga mga medication. So mas taas ang may high blood nga wala na diagnose, 46%. Samtang ang na-diagnose nga na anay tambal, na anay medication is 42%. Tamo ni delikado kay mo nang makurat na lang tahla. Si Kuan, si Suanso, so Juan, si Juan de la Cruz. Naunsa na to? Pasko graman to. Iagi pa ganito din rin. Nag-istoryahan na yung di ba? Kanya, pagkaugma, yana, balita. So, kalit ka ay mga higala. So, approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Pastilan. So, sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ito pa, kaning upat, wala agad ka-control. Daghan yod ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Kay bisag may high blood, sige raman gyapon. Sige raman gyapon kaon. Sige raman gyapon inom. Monang resulta. Okay ran eh. Nabito ko'y maintenance. Nakoy kaila before. Pag naanasting kaon mga higala, may mga kumbya na. Mag-abay o maintenance. grabe, no? Dakong tao po, no? Imong pabirahon o kaon na grabe. O katapag yung mga pagkaon nga, kuan ba nga? Talagsaon, no? Good girl po. Gato mga seafoods nga, ah. Grabe, mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, ah. Kanya, naapoy mga litson, ah. Pag human naging kaon, nainom na yung tambal. Muna'y delikado kayo. Kay gasalig sa medication. Gihi mo nga lisensya ang tambal. Kaya wala na'y pakabana sa paglikay sa bawal. Muna, later on, ang high blood ni grabe, pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze. May lag, mild stroke. Oh. Eh, kung ma-hemorrhagic stroke. Yeah. O pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado kayo. Oh. So mga daddies, mga mommies, high blood bataron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i-mga problema. No? Usam, makasamot man na. Makadugang na mga higala sa ito ang hypertension. Niya ha, usa sa mga global targets sa World Health Organization. Kaniha, WHO na yun ni. Usa sa ilahang gipaningkamutan ron ang pagpaubos sa kaso sa hypertension by 33% sa tuig 2030. So, ang WHO, gapaningkamot. Ang gobyerno, gapaningkamot. Nga muubos unta ang mga cases nga nay high blood. So, ang target nila, by 2030, muubos sa 33%. So, nga karon kita mga higala. Problema ni ang tao, God. Nang pagkabana, baga. Maling kaling atong programa, usap po ni sa Satol, mga higala, na mapaabot ang mga pamaagi, mga ingon ta mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos, ubos mga higala ang tendency nga magka-high blood ta. Di ba? O kaling atong programa. Number one ni mga higala, dissemination of information regarding public health. No. So number one, hypertension. No. Kinahanglan maedukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kaig porsyento ang lifestyle. Dako gyud kaig porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. O, timbang lang ganin, agi-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan nung tagpansin, number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina, pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan aning ato mga balatian. So di paggalimtan mga higala kini nga mga pagpahinom do, of course hatod ka nato sa ato ang mga produkto mga higala gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa itong balatian. Kinahanglan tag, o oh, diba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because ang diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayong inom na lang gurutag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag DTX 500 kadaan lang. So, inom ta. Inom ta kadaan lang mga higala. Sa inganin ko pamaagi, irisaway mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants makatabang sa pag-control sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, eh bisag unsa, bisag lantaw na to karon ang mga pagtuon, ang gina-recommend mga higalas, mga eksperto is antioxidants mangyod, healthy diet mangyod. So kaning pag-inom na to sa DTX 500, pag-inom na to sa D3Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa itong hypertension, makatabang sa pag-control sa diabetes. DTX 500 na to, number one sa may mga diabetes, di ba? So mas maayo nga kadaan law na ay naatay imnon, Oh. E kung pigadog yung kaay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy. Oh. Eh mas maayo nga mo inom tag supplementation. Inom tag supplements. Nga muhatag nato og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Ha? Mag DTX 500 ta. Mag MyTC, mag D3 bio. Sige ha, mga panggana, sa pinakadool nga butika ha, sa inyong mga lugar. Anyway, standby sa mga higala. Kaya doon sa ning paminaon ng atong mga pipila ka mga consumers na natabangan na sa pag-inom sa itong mga produkto na naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
6: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
7: Ako si Lorna Corrales.
6: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
7: Ay ako nagagamit kogyo sa una pa kani DTX copy o kini MyTC o DTX 500. Nangwa mo na akong ginagamit yung isa sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Inaamang ko'y kanang liuma. Ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
5: DTX 500! Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa nga Marcuso. Chia Seeds. The Sugared Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
10: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaan sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
11: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cross, Toboso.
12: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
11: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga review ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong D3 Bio.
12: Yung saan mo pag-inom ang kuan, D3 Bio?
11: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
12: Kadadlaw, joke ka. Pila nakakabulan nga gainom?
11: Okay na oin, ang kape na ko, 3 years na akong kape.
12: 3 years.
11: Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
12: So, sa'yo mong na-obserbaran, katong wala ka gainom, magkaroon nga gainom ka?
11: Nga, nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang D3 Bio. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ano, bangon ko, untag sa'yo, simurok mong kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, D3 Bio, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ay kong paminaw.
12: So, wala mong ginatumaron?
11: Oo, oh, D3 Bio. Oh. Kapi sa buntag. DTS, coffee mix.
12: Coffee mix na. Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
11: Oo. Gamit sila ng DTX o D3 Bio kay lamig kayo na sa lawas.
5: Extend Food Superman for Men.
13: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Vicky, 3 amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
5: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C.
15: Ako si Pisi, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning may TC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Eh, sa maintain ako sa may TC, si mana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kay may TC, epektibo, jud kaayo.
16: May TC, ang alkaline, yung vitamin C. Mapanin sa mga buhay. May TC.
17: Pag may TC para aron mo
4: ang may TC kada adlaw. Ang alkaline base nga vitamin C ha. By the way, sa man lang ita, sir, asa taka avail? Asa man yun taka palitan ng may TC, oy? GTX 500 D3 Bio. Kanan DTX Coffee Mix na interest ko, di ba? Ganahan ta magkape mga higala. Of course, tungod kay healthy ang atong coffee nga ginainom kadaan daw. So, sa kape pa lang daan, maka-insure ta mga higala nga ang atong lawas, ampingan. Maampingan. Okay, kape nato is very healthy, di ba? So, try it mga higala. Sa may mga high blood, may mga diabetes, mga nagkaedad na. You try it mga higala. Dili mo magmahay, promise. No? Dili siya, tamis kaayo. No? May pagkapait-pait siya, may pagka-lami siya. Humot siya yun mga higala. Dili siya lang to. No? Muna'y kape nga hanap-hanapin mo talaga. Oo. Ang uban gani mo reklamo nga kung dili ko makainom og DTX coffee mo magluya ko. Lahi mang good kung ang lawas na ay antioxidants, na ay vitamins, na ay minerals. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. So, try it. Managingan habuan na itas karaan nga mga hugaw. Maningala mo mga higala, kanang inyo bitong pasintabis kumakain na. Kanang inyo mga ang bowel movement inyo. Ang pagbawas habwa gina no kadto mga di nimo masabtan nga hugaw bitaw oh labi na giinom kag DTX coffee DTX 500 kana mga hugaw nimo bitaw nga sintabis kumakain ha kadi nimo masabtan na asa manigikan no ipagawas gina mga higala once nga mo pagawas na ang tiyan hawang gaan mawala ang pagkahugot sa hawak mugaan ang imong lawas, mawala imong lipong-lipong. Binigyan to may mga high blood, may diabetes, mas labing maay. Mag-maintain sa DTX 500. O, mag-maintain sa DTX Coffee kada adlaw, DTX Premium Coffee. Or either, mag-maintain sa D3 Bio. By the way, DI. Speaking of D3 Bio, kinsa may mga inahan dira nga, kuan usahay ga problema sa ilaha mga bata. Number one, growth development sa bata, no. Development sa brain sa bata. The same sa mga may edad. O kun naamoy mga lulog-lula dira, may edad na gyud. Kasi ga problema mo kay si lolo ga gawas nga high blood. Bungaw-bungaw na. Limtano na si lola, si mama. Medyo makalimot na gyud, no? Di nakaila usahay. Basin ka problema mo, ana. No. Kung naamoy membros pamilya nga naay ingana nga mga cases, ipatry ninyo o gamit sa D3 Bio. D3 Bio? No. Kana, muna yung pangalan gyud ha, ay yung kalimot. D3 Bio, ana lang. No, mura gina yung pangalan sa tuang pinaka the best nga supplements nga na BCO D3 Bio. No, Atlas Butika. Sa growth sa mga bata, nakuling tabang sa proseso sa growth sa mga bata. Positively, nani si good effect sa growth tungod kay ang HDL. No, ang good fats known ni siya nga gapa-increase sa production sa growth hormones atong lawas. So, kanang atong D3 Bio na na yung good fats. Kigika na siya sa extract, virgin coconut oil. So, gapa-increase siya sa growth hormone production sa atong lawas, which is turned to triggers the more amino acid. So, daghan mga, kuan, mga building blocks, mga higala, mga amino acids, proteins, no? Nga mag-build mga higala, og mag-block sa protein for essential building sa mga muscles tissues. So, nakuntabang sa growth mga higala kining aton D3 bio. Munang sa mga bata, the best. Oh, na D3 bio ang mga bata. Sa mga buntis, the best po kayo. Sa mga nagkaedad na, senior-senior na, dual citizen na, di ba? Sa senior citizen na, dual citizen na. The best mga higala ang D3 bio. Ang growth hormone, it acts mga higala in many parts atong lawas. It promotes the growth sa atong mga bata. Oh, daling mo taas. Oh, daling mo dako ang bata. Once the growth hormone mga growth plates mga higala sa atong bukog. Naani siya maayong kuan nga effect sa height. Oh, kontabang ni ha. Sa height, sa tubo sa bata. Og mag-maintain mga higala sa normal body structure o metabolism, including mga higala ang pag-keep sa blood glucose level within normal levels ato ang lawas. Mag-D3 ba yun? Pang-masa o pang-pamilya. Muni, kung naamoy mga bata ng gaskwela, naamoy mga gaskwela sa colleges, himo ang vitamina nila ang D3 bio kadaan lang. Pampamilya ni siya, pwede tanan nga membro sa pamilya makainom o D3 bio. Inga ni kanindot ang D3 bio. Pwede ganis buntis. Ito, may nga mga high blood na paralyzed. May edad na, gulang na gyud kay ipa D3 bio kada adlaw, no? Kaduha buntag og hapon sa mga bata, pwede once a day. Sa ato mga kabataan, pwede once a day. Available ang D3 bio naa sa mga butika sa inyong mga lugar. Oh, dili ka maglisod anig painom sa bata kay liquid soft gel man siya. Pwedeng ipausap, pwedeng ipuga sa ilang baba. Ang mga parasite usab nga naa sa lawas, mga bakterya nga naa sa lawas, i-eliminate na. Oh, iyahan ng tanggalon sa D3 bio. Tugod kay ang D3 bio na ay monolaurin. It is a natural antimicrobial and antiparasite. No? Talagsaon kayo. Unique. Daghan kag benefits nga makuha sa pag-inom sa D3 bio. Taas butik. Madami ka doon nangita na itong sabon na may mga butoy-butoy spanit, skin rashes, skin diseases. Mag-DTX Beauty Soap, ha? Naas butika. Then si Manoy nga galuya, o galuya ang performance ni tatay, mag-extend herbal capsule. Yan. Sa mga nangutan na, kung naamos dipolog, naamos sa adapitan, pangutan aninyo ng mga butika ninyo. Sa dipolog, antuan ninyo ng Saber Smart, Lourdes, you try to is, try to ask mga higala kung naapaba sila extend or either DTX Beauty Soap, na? Oo, sa kuan sa napitan na asa pulo may parmasya di San Antonio. Anyway mo sa ibabay ko higala kadtong oras limited kayo. Mapon maguban-uban nagyapon dali sim nga oras, sim nga sibian. Kung lamang ka sa insurance may panglawas ang ato mga clinical products available sa pinakadol nga butika sa inyong mga lugar. Sa mga mahiligon og kape o kadtong wala pa ka pangape. Ana? Pangape na ta. Maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix kada adlaw. Tara, magkape na ta!
18: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:19.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome. O kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas uga kalagsik. Karong adlawa, mga suking tigpaminaw, maghisgot kita og tips og informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog og energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang og uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
9: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw mga suking atong tigpaminaw. And of course, ay mo gabi mga suking tigpaminaw sa ato sa mga isigutanan. Sa inyong mga suking sibihanan ang pagpakabana sa mga panglawas. Maning kami nyo na Dragon Mail sa pipilak mga minutos. Atong hatagan mga suking tigpaminaw. Ano yan na sabi nyo? Obo, sigalag-alagad sa kanginan nga sa kanunay. Naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ha. Mga soking ako nga sunod kanon sa atong programa para usab maprotektahan ang ato usab mga produkto mga soking tigpaminaw. Atong hatagag pagtagad aron usab atong lawas kanunay mamintinar sa ato usab mga dili supplementation ha. O banin ninyo ang ato usab mga hisgutan karon. O dili angayang kabalakan ka Dragon Meal no. Dili angayang kabalakan mga soking tigpaminaw. Kaya ni anasab ang ato usab nga produkto mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga nakahatag ka na ito og dugang kusog kabaskog, efektibo, garantisado og mapalit ninyo mga higala sa naginang butika og Parmasya Bisaya so Mindanao. Ay mo kalimot mga sokin tiwan Dragon Dragon Gold o ang Dragon Food Plus Herbal Capsule na pwede nyo na ipagsabay mga sokin tigpaminaw sa inyong daily supplementation na. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ha. Awas pa ni Ana ang atausap nga Dragon Herbal Coffee Mix ha. Ay mo kalimot 12 kinds of herbs mga higala. Amor puro herbal ang ato usab nga mga produkto ang mga higala ay makalimot ini pag inom sa pag mintinar kanunay labi ni gyud sa mga kaisunan nato nga gibawalan na sila mga soking doktor sa pag inom sa pampublikong kape kanina gyud ang pinakanindot kayo nga classes kape Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant nindot kayo sa ato sa mga memory mga estudyante o mga negosyante dako og tabang kini siya nga classes kape o di po maghapdos niyong kuto-kuto walang palpitasyon mga sokin tigpaminaw aside ana mga higala ang ato usab nga hisgutanan karon kung gusto mo nga muhapsay mulimpya inyo ha pamanit mga sokin tigpaminaw pang entero kalawasan daghan usab nga mga panghitabo nga di nato matansya labi na gyud sa ato usab nga panglawas ha using nicotine anytime mga sokin tigpaminaw in large force no wala nga daghan ang mga panghitabo daghan mga hinungdan halos or karaghanan mga soking tigpaminaw nga sa mga tao nga naadyon nining mga bisyo ha muyos og tabako pradak man higala busa magasugod kita sa good nutrition mga soking tigpaminaw noon mga programa with exercise no and of course higala and rest take mga higala vitamins and minerals ang importante no, nga ato masupply sa ato nga panglawas Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ay mong kalimot matasan na ang pagtumar. Basta Dragon ang inyong tumaron, sigurado inyong lawas paligunon.
8: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwa mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang auga naga pa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka-dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na o higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka star, sikat!
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases.

0: taga-Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, ah, sangka pag-inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, gidriya. Tistingin na namin nga pamilya. Amo, gidriya, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Dami, riya nga bulong.
1: DTX 500.
2: Mabilis sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Mabibilis sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mamasa mga butika.
4: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsag ka. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, ug daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika ug sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw gana ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Mayra, may akong panglawas.
7: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
6: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
7: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa mga kaigsunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
6: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
5: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Okay, may buntag na rin. Itong paminawang karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Ito ipaila itong pangalan, no?
9: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
8: Okay, salamat kayo lang.
10: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee talaga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effects. So yun, thank you.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
12: White Nights Dumaguete Pension House
11: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo, painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: So, salamat kayo.
1: Tinuod yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong na'y mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-Hardmax. Extreme na.
5: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
6: Pangalan o kumpletong address?
7: Daday Briones, Talakulabang, Agunoy, Davao del Sur. Supporting Vitron. Okay man, kaayo ya. Kaayo man.
6: Naggamit ka sa Vitron Tablet?
7: Oo, Vitron. Kung di ko kato, inom ko, anak.
6: Mm-hmm.
7: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang tanong kalimtanon, mga nalang po, ako ang di ko, anak. Mayo, good. Dali ka kang baka, inom ko, magtanong.
6: Limtanon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
7: Naulian din ya.
8: Vitron tablet mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Jornel Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jornel Brand. Ang Jornel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jornel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
12: Jornel Brand.
13: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
16: White Knights Dumaguete Pension House
15: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taantaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation,
12: please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule of UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man, hardladsad. Ipalit yun may ana, muna mong ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kaya na siya imun kaya akong mana sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yun may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang, nakong yun din ang tabang ang imong produkto sa lunch.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Antwon. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
17: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.

0: kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. I am Star Radio.

0: Rosaline Bulana, si Sangguro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C, TTX, Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mamasa ka si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ng akon gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 nakabati ko na sa radio about sang DTX 500 na, kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, namintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500. Mapalisa
5: ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand.
8: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation na mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka na
1: ako. Mga pena ta!
9: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Insulin. Ito na dapat atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
11: Analisa Tolentino, saka Talap Papayaw, sa mga sibugay. Ibu ang Wonder Squaling kay akong banat. Hangap siya. Hinikmuhita po siya, hangap. Naulian.
10: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
11: Isa kasi man na rato, yung gipalito na kung Wonder Squaling. Mato na, kung ang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder Squaling.
12: Wonder Squaling, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
12: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
14: Hard Mama.
12: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag-Hard Mama. Extreme na.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Nitisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travel. Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
8: Anong baminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
9: Si Jane Masagbud sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, gibili na ako akong mga anak dito sa akong ugangan niya. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon naulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
8: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taod-taod na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka na po.
11: Isa'y pangani mo nai?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
12: Matuong.
11: Pila edad ni mo?
12: 78.
11: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
11: Ang imong bana.
12: Oo.
11: Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ng iyang mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka nang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti na madyong hubaga sa iyang mga... Iyang,
11: no, kung saan pa ang samtayang tail?
12: Nang hubag siya maayo.
11: Nahubag tanan. Oo,
12: kami yung inuho, abot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
11: Punuan sa paha.
12: Oo. Dapat tayo sa radyo nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asun na yan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
11: Ya, karon, okay na yung bata.
12: Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
11: ka. Kailan na idadad to?
12: Kuan, 79.
11: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am, unsay ka istorya ni mo.
12: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
11: Amigos ko, pe, Regino.
13: Sadala, salamat, mga idol.
14: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
15: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo.
16: unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. You're all in one store.
17: Different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas uga kalagsik. Karong adlawa mga suking tigpaminaw, maghisgot kita og tips og informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog og energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang og uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
6: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw mga suking na tigpaminaw. And of course, ay mo gabiya mga suking tigpaminaw sa ato sa mga isigutanan. Sa inyong mga suking sibihanan ang pagpakabana sa maing panglawas. Maning kami nyo ni ka Dragon Mail sa pipilak mga minutos. Atong hatagan mga suking tigpaminaw. Ano yan sabi nyo? Busig alag-alagad sa kanginan nga sa kanunay. Naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ha. Mga soaking ako nga sunod kanunay sa atong programa para usab maprotektahan ang ato usab nga mga produkto mga soaking tigpaminaw. Ato hatagag pagtagad aron usab atong lawas kanunay mamintinar sa ato usab mga daily supplementation ha. O banin ninyo ang ato usab nga hisgutan karon og dili angayang kabalak-an ka Dragon Meal no. Dili angayang kabalak-an mga soaking tigpaminaw. Kay ani ana sab ang ato usab nga produkto, mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga nakahatag kanato og dugang kusog kabaskog, epektibo garantisado og mapalitin niyo mga higala sa naginang butika og Parmasya Bisaya so Mindanao ha. Ay mo kalimot mga socket tiwan Dragon Dragon Gold o ang Dragon Food Plus Herbal Capsule ha. Pwede niyo na ipagsabay mga socket tiwanaw sa inyong daily supplementation ha. Ay mo kalimot mga socket tiwanaw ha. Tawas pa ni ana ang atoosab nga Dragon Herbal Coffee Mix ha. Ay mo kalimot 12 kinds of herbs mga higala. Amor puro herbal ang ato usab nga mga produkto ang mga higala. Ay mo kalimot din sa pag-inom sa pag-mintinar ganunay labi na gyud sa mga kaisunan nato nga gibawalan na sa ilang mga soaking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gyud ang pinakanindot kayo nga classes kape, Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nindot kayo sa ato sa mga memory, mga estudyante o mga negosyante dako og tabang. Kini siya nga classes kape o di pud maghapdos niyong kuto-kuto, walang palpitasyon mga soaking tigpaminaw. Aside ana mga higala ang ato usab nga hisgutanan karon. Kung gusto mo nga mo muhapsay, mulimpya inyo ang pamanit mga soaking tigpaminaw pang entero kalawasan. Daghan usab nga mga panghitabo nga di nato matansya. Labi na gyud sa ato usab nga panglawas ha. Using nicotine anytime mga soaking tigpaminaw in large force no. Wala nga daghan ang mga panghitabo, daghan mga hinungdan. Halos or karaghanan mga soaking tigpaminaw nga sa mga tao nga naadyon ining mga bisyo ha. Muyos og tabako, pradak mo na higala busa. Magasugod kita sa good nutrition mga soaking tigpaminaw. Noon mga programa with exercise no. And of course higala and rest, take mga higala vitamins and minerals ang importante ng ato masupply sa ato ang paglawas. Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay mong kalimot, batasan na ang pagtumar. Basta Dragon ang inyong tumaron, sigurado inyong lawas paligunon.
5: Yes mga ka Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kape Doc no. Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix mga ka Dragon, kaning buwan mera nga adunay omega 3 ug omega 6 sa iyahang red fruit nga maka dalig promote sa brain functions ang gaoga naga pa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao mga suking tigpaminaw aside sa ato ang libreng insulin plant mga ka dragon fruit no aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imong ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na o higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas, uga Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabalis sa mga butika.
1: D3Bio.
2: Mabibilis sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po gapos on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabalis sa mga butika.
4: Dita Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3Bio o kanang kung saan ba isa o DTX 500.
5: So kung saan ba itilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit. Ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abtik ba siya basta naka-state og tumar ani
5: sa wala pa siya ninginom ana usa diyang gibati ma'am
4: nang luyahon siya
5: luyahon
4: nya dali siya magubo magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ani
5: so unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
4: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na number
1: 1,
4: Jimmy
1: Angkuan,
4: may PC.
1: D3Bio
4: o kanang
2: TX500.
1: TX500.
2: Mabalis sa mga butika.
1: D3Bio.
2: Mabibilis sa mga butika.
6: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatakot.

0: regalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live.
1: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
2: Merna Bromo.
1: Pila edad nay kusga nay?
2: 60.
1: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
2: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
1: Pagsugod
2: gyud. Sugod, oo.
1: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
2: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
1: Ah, okay. Sa una day nay
2: gato. 180, 200.
1: Mo nay blood pressure nimo.
2: Oo, bisag inom pa kog para sa high blood.
1: Karon wala na kay lagi.
2: Wala gyud.
1: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
2: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
1: Jutay raman. Mm. Asa dapit ninyo adari sa Tayasan ay?
2: Matuog.
1: Barangay.
2: Barangay, oo.
1: Sa mga naminaw, unsay ikasulti di mo nila na ay?
2: Oo, di mo gamit sila. Ani, arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
1: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. So, nakasalamat mga idol.
3: Agi.
4: Naunsa ka din ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
3: Dili uy, gikan mangguko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Imo na bukong binuangan ha?
4: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana din ingredients ani, no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, diba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli-un sa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
7: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
7: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118
8: or 0915-952-7594.
7: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Ako si Merinda Rabillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nan Capsule, UAID at Cervicare. Kanan tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayo sa akong balatian. Sa kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan munay na ayo sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes. Muna na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng dance o new age. Munang gisigil akong inom ko noon, hantod ka ron, hantod lang akong dawas. Mula na kanunan na akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
7: Dragon Fruit Plus.
10: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaus-us, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. At sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Inguna na kayo, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsuna ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
7: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: amin ang undang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
1: Nubilin Bungko kan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kanang gagmay kay sila ba, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoon. Abti kay sila atong matay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o labsik ang inyong mga anak.
0: Vitron Drops. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abti ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balati.
7: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. makapaggana, makapadasi,
10: hard man,
9: hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heartmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag-Heartmax. Extreme na.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
12: and
11: more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store.
13: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
14: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
15: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasingkasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasingkasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasingkasing og stroke, ginhawa og laom og angkuna. Ang himsog nga kasingkasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
16: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
17: Ako si Neri Katisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nunch product, Nunch Capsule UAID o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Gina-take niya ito. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nunch product. O salamat Ate Erling. Salamat kayo ma.
18: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Go!
19: Pure energy.
18: Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
19: Go
18: na. Dragon Fruit. Go.
20: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog nako aning Amigos Coffee akong gisulayan og tuod man sa pila nako kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang sa

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
6: yes,
5: produkto, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
6: yes,
5: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
6: okay,
5: Visayas uga Mindanao, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
6: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men, mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement, mga higala, nga usang ingredients higala ang iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level, mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance, mga sokin tikpaminaw, usa na niini. No, sama usab sa pagtuon, sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical, mga sokin tikpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Mao, oh, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta pud ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala, mga sokin tikoin, and other potential and benefits good for fever, no? Mao higala kini siya, usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fat, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala, mga sokin tigpayo, ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
5: Yes, Doc.
6: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, kat-kat, sana ay ali. Ah,
5: kaya wala
6: din. Okay na, mga sokin tikpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co, mga sokin tikpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala, mga pinalangga kong tikpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha, mga kalipayon. Matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
5: Yes.
6: Kininag yun para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni uric coma, longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
6: Yes.
5: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, morning di mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
6: Yes.
5: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
6: Yes.
5: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
6: Yes.
5: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
6: Yes.
5: Naaray edad gamay.
6: Okay.
5: So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Available ni siya Doc Alan sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungon na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra!
9: A message of concern from this station.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
11: Star Radio.
10: Basta naka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio.
13: Oras sa Star Radio, alas 12. Size.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Oras sa Star Radio, alauna, impunto.
2: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya nanug

0: Ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabes Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa nagbuhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban pa. No? Wonder Banaba Plus. Pertinindutag gyapon kayo. Oo, oh, para ni adong mga... Katong-katong mga kaigsuunan di ba nga, kuhan, kanini ang... Na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder Banaba Plus mo na. Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron Syrup, 2 to 12 years old. Vitron Tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga, si tawag anak, ganini ang almoranas. Colon problem, ang almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing o imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Then, kanada yung ato ang produktong Wonder C+, kanada apoy drop, syrup, o tablet. Nga mo, imuprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan, o magbalatian. Ano yung mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated? Di, mabasta-basta na. Ato na yung hatagang pagtagad, ha? Kining balak sa Tudling sa Mga Garay. Nag-inusara na lang ako taliwala ning halawom nga kalibutan. Kay nisuko lagi ako sa akong ginikanan. Tungod sa pagbuyag nila sa nabuhat kong kasalanan, ningbiya na lang ako sa among pinoyanan. Sa pamasin nga makaya ko nga ako mag-inusara ni ining kalibutan. Sa akong katulogon ining halawom nga kagabion. Dinakutuyoon nga manumbalik sa akong panumduman, paglaylay o pagpikpik sa akong ginikanan para mahinanok ako sa akong katulogon. Dinakamalikayan nga mutulok kining akong mga luha. Nagayday sa aping ang mga lusok, mupatak kini sa akong gihigdaan. Dito na ko pagsudong kung unsa di ay kabililhon sa atong ginikanan, gaba na ba kining akong gidangat. E bisan sa pagpamalandong sa lahom nga kagabion, di na kumalikayan nga mahuna-huna nga ikaw akong ginikanan. Ginusarang nagpangga o nagmahal diri kanako nga usa ka anak nga masaypanon. Mupuli na lang makaha ko sa akong ginikanan. Pero wa na ko'y gahom. Sarang iatubang ang mapinanggaon kong ginikanan. Karon usan na lang ako kaulipon sa paghandom sa kamatayon. Idagsa man sa kong kapalaran ang tanan sa kalawasan wa bisan silingan. Masangpit sa akong makiliran kay nagpuyo man ako ni ining halapad nga kabukiran. Gusto lagi nga magmalinaon kining akong kagustuhan. Kumo nga kaigsuunan kung ano naman kamoy mga ginikanan inyo kanang ampingan. Dili pasakitan kay sila man ang hinungdan nganong nabuhi kita ni ining kalibutan. Kining akong gidangatan gaba na kininako sa akong ginikanan. Alang to kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: maging sino ka man. Atod kaninyo sa Juanjo Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kinsa ganini ato nga pangalan, ma'am?
2: Lilian Flores. Iba na naay na abot sa Dios lang ang kuan kanang foot
1: mouth. Kanang foot and mouth disease. Oh.
2: Akong apo na adel.
1: Ang imong apo na ah.
2: Oo, di ba kabuo dahil na apo din sa yung ba galuak niya.
1: Hmm, dahil yun?
2: Dahil ang isa din sa katang gamay, din sa kiting, yung pula-pula, dahil yun doon sa kiting, dahil yun din sa sipo.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nagluak siya din. So, kung yung butang ato, kasurad yung kuwin.
1: Wonder Herbal Oil?
2: Oo. Ang magulang po niya, apo siya, nasa sipo.
1: Mm-hmm.
2: Tinuorg ito yung gibutan na wala o abin ako dayon.
1: Tungod sa Wonder Herbal Oil?
2: Oo, nawala man dayon good. Ang but niyang ba, nawala naman po siya. Ang ating ito ba ng mga dinapan?
1: Mm-hmm.
2: O din pagkauman, pag uli na mo, nawala.
1: Uy.
2: Nawala na po ng pantayan yung paghahapon, mga alasin ko ng ating ito. Pag uli na mo ng gabi, ina ko na nawala na kita yung pangkirian. Ito yung punot-puno, hasa ang magulang dito sa kiso, nawala siya. Foot mouth disease ba ya? Foot mouth disease. Ang kanyang mouth ko an kanang galuak siya.
1: Ah.
2: Sa tiil. Hindi ka pula-pula di sa kiting. Hindi sila kalata.
1: Okay.
2: Sa marit ay madali raraan. Madali ka na po. Uwilbig ang maayo.
1: Ang Wonder Herbal Oil. Okay, salamat kayo sa paggamit.
0: O na, anak kanindot. Anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Ha? Aniya, katong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Naabot ay Wonder Animal Vita. Proven and tested gid po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
1: Ikaw man tong nag-text, no? Kalabot sa Animal Vita.
3: Ako to, sir.
1: Kinsa itong pangalan gani, sir?
3: Ako si Oliver, sir. Oliver, taga Barangay Rio del Pilar, Sikyo, Kalinay.
1: Unsay itong ika-istorya, sir, kalabot sa Animal Vita?
3: Kuan, sir, nga vitamin sa hayop, sir. Nalipay ka imi, sir, nga nakadungog mi karon sa imong products nga gamito ng Animal Vita bahin sa mga kabayo, sir.
1: Unsay imong gigamitan sa Animal Vita, sir?
3: Ning kabayo na ko, sir, og ning bakli. Ning ako'y nga barkada, sir, nga barkada na ko nag-gamit og Animal Vita, sir. O, nangutana ko siya ha, nga sa baka na nagapalit ana. Kay ang Animal Vita karon, sir, ni ipik ang pangtubo sa kabayo.
1: Dali lang ni Dako.
3: O, dali lang Dako niya. Ulay puwa sa kapusog niya sa piling terito.
1: Kusog na siya mukaon?
3: Oo, kusog na kayo siya mukaon, sir. Mabitaw na karon nga nagpasalamat ko nga na ay karoy product ngayon na anak bahin sa tambok sa kabayo nga kusog kayo mukaon, sir ba?
1: Mm-hmm.
3: Mga karon, sir, nga kung i-invite po ako mga kauban rin nga kuha may mga daghan po nito, sir, mga puro may tibalay rin karon nga na mga hayop nga mukuha nga niya na, mukuha niya na.
1: Salamat kayo!
3: Oh, bye-bye, sir. God bless you.
0: Ingon ana gyud kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita, ha? Kanang Wonder Banaba Plus nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus, epektibo kayo ana kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala diha na birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot kining ato ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Testing eh. Suway, gamita, epektibo kami na ha? Testimonya, nagamit ni Wonder Banaba Plus.
1: Nakauyon ka sa paggamit aning Wonder Banaba Plus?
2: Oo, nagamit ka doon garon.
1: Nagamit ka doon garon. Sige daw, sulti imi kung unsa ka epektibo ang paggamit aning Wonder Banaba Plus.
2: Sa una siya, wala pa kong nagamit ana. Sa usa ka gabi, nagawag ko mga yun. Misin ko, ang ganang gamay na kong pagsugan.
1: Mm-hmm.
2: Pero may gamit sa ko ana, kausa na lang kong mga gabi eh.
1: Ana ka UTI. So karo normal na ang imong pagpangihi.
2: Oh, normal na kuya ka lang. O sa kaadlaw, kada ako nag-inom, pag igabi eh. Kaya pagkalibang ko kuya, pagbawas, gali ako kumakabawas.
1: Akin sa ganini, ma'am?
2: Isu ka loko.
1: Taga?
2: Kada sa pitumas, gabaw yung loko.
0: Oh, di ba? Wonder Banaba Plus. Ana sa kanindot, no? Kuya Cards, magpagaray ko des dipulog sinang Diding Kilikot family, sinanhid og Balancer family nga naminaw si ginimo gikan ni Mami Lou sa Katipunan, Zamboanga del Norte. Kuya Cards, pagaray ko sa Suong family, Inluran family, Salahay family from Brian Suong taga Rugungon, Iligan City. Pagaray Kuya Cards ni Danny Kubal gikan sa iyang sangay Danny. Pagaray ko diya sa aglayan akong kauban sa trabaho sila si Abis, J-Boy o guban pa. Nagpagaray si Midardo. Pagaray ko sa mga Munding o Castillon family diri sa Sima Kulong, Lasi si Kihor, labi na ni Esther Castillon Munding. Kadaadlog yun na ka-tune-in yun. Pagaray si Irene Ronquillo Castillon, taga-Dungguan, Kapatagan, Lanao del Norte. Kuya Cards, pagaray ko akong anak, Jayan Montesilio, Iman Montesilio. Laras na lang sa akong mga friends. Pagaray Linda Montesilio sa Kisurang, Magsaysay, Kibawi. Pagaray Kuya Cards akong anak, Ugbana, si Tuto Silay, og Sabaday Family. Tara na minaw karon nagpagaray gikan sa Naburadsad, Lilyungan, Carmen Cotabato. O niya ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanin mo'y gamiton yung Vitron Drops. Kay mao ni pinaka-epektibo sa mga bata nga bag-o na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero tinindutag yun, ang Vitron Drops.
1: Pangalan og address.
4: Vidon Sayandong sa Sakop Salantapan, Tiwanggay.
1: Ansa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
4: Kusog na siya mudula o bukaon. So, wala pa sila nagamit, hindi siya ay bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
1: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
4: Isa pa sa bukaon na palit.
1: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganan og kaon.
4: Oh, dili. Karon taon na.
1: Pila edad sa imong bata, sir?
4: 1 year.
1: 1 year old o saka tuig?
4: Oh, ambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Ingon anda, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha ka tuig tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay ka ayong kanang mumata kay sig duwa gadgets, kanang Vitron Syrup maka bright po ni kato mga batang bugo i Vitron Syrup na ninyo mga pinalanggang tigpamilya.
5: Ako si Monina Kudinira Atis, Barangay Central, Mate. Kung apo nga 2 years o 4 months, palingkuron sa inahan, makalingkod. Pero kung dili po palingkuron, dili po siya kabalong mo lingkod, dili po siya kabalong mo sulti niya. Sige mami, paminaw anang Vitron Syrup. Akong giin akong anak nga, try ninyo palit o Vitron Syrup. Kay basindig, makatabang po na sa bata. Kay sige ko na ninyo o patirapi niya, buragwa may alibyo. Motong gi, patry sa akong anak, kalawin sa Ginoo, kabalo na siya mo, sampit o mama, papa, basta kay nindot siya kay ang Vitron Syrup.
0: Ingunana, no? Ingunana, kanindot mga pinalangan ng tigpaminaw. Ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may po ni. Para po ni sa mga 13 anyos pataas. Itong ato mga kaigsuunan niya nga, wanay ganang mukaon, grab mi kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit ni siya og produkto nga Vitron Tablet.
1: Pangalan sa natong address?
6: Akong pangalan si Harding Malina o Relocation Mainit, Katil de Oriental.
1: Salti, Amy, sir, okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet.
6: Taon, sa dili pa magamit ang pangkasulihan ng Vitron Tablet. Ang karog, yung diligod ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12 na ako katulog. Mm-hmm. Pero sukat, nagamit ako ng Vitron Tablet. So, Marga alas 7, katulog na ako. Ang tulog alas 4, alas 5. Hindi na ko halos kamatan, madisugong-hika sa pagkaon. Kung saraman ko sa balay, naging usara ko.
1: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
6: Mahal na akong kaon, mahal na akong tulog. Mahal na akong tingo na akong nari pag Vitron Tablet di ay. Kaya sukan sana, nakababi ko sa ako, ang kanima advertise di ay sa ako, ang ni Kuya Cardo. Matong isulayan ako ang Vitron, isulayan ako ang sinod man yun. Maayogid gamito na Vitron Tablets.
1: Okay.
6: Ayaw katul, may na akong taon.
1: Mm-hmm. Sige, salamat.
6: Ako lang ginamintin. Ito, nagyad Vitron Tablets.
1: Mo na niyong ginamintin ka ron?
6: Oo, may akong ginamintin ka ron.
1: Sige, salamat ka sa paggamit, ana.
6: Salamat.
0: Ingon ana, kanindot ang produkto ng Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray mo ni Surigao City, namin si Clemente Granada ni Kuya. Garay ko akong kaugalingon na minaw ni mo kunuhay. Ah, kunuhay, kanunay di ay. Pagaray, Michelle Sarangaya. Siuran Gudud, Sambuanga del Norte. Garay ko sa Kiliman family, Dainlay family, Saripa family, Dalito family. Nagpagaray, Amor Dainlay sa barangay Gihian. Garay ko akong asawa, si Ilin. Salamat kuya. Nagpagaray, Junjun, dari Sambuangita, Negros Oriental. Kuya Carls, naglanog-lanog ang inyong tingog di sindangan. Kusog kay mo dire. Di ay. Shout out ko Kuya Carls kay Carlo Gudoy, ang mama nga halos kada adlaw nag-tune in from Labason, CI, Sambuanga, Cebu. Labason, Labasan. Labason, CI, Labasan. Sa may tinood ani. Kuya, pagaray ko akong mama Inday Anisita Tapiri. Naghikay paniudto. Pagaray ko mama Josephine og papa Samson. Salamat gikang Lucy nagmahal sa ilang anak. Nga si Palito, best friend ni Dudong Buyit Caritas sa Iligan City. Katong ato mga kaigsuunan bitaw nga mga hayblaron ha. Oh, kay karon panahon na daghan pug aing mga tao nga unay gipangbati kanang taas kay ang blood pressure. Tungod siguro na sa pressure sa ato ang katilingban karon og tungod pud sa pagkaon. Oh, kay ang ato mga pagkaon karon kay lahi na gyud pud ba, di na gyud parehas na adtong panahon bitaw nga. Ang mga pagkaon, presko nga utan, no, nya isda nga piningwitan sa daplin sapa, no, ngayon na ba? Karon kay lahi na, daghan na kayong mga instant ka mga foods. Unang usahay, di na siya maayos sa imong panglawas, hinungdan sa imong pagtaas sa imong blood pressure. Kuan po, kanini ang mga tao karon di na kaayo ga kaon o gulay, kay karni-karni na yun, no? Pag ginalang-alangon, katog yung naghuboy-huboy sa katambo, no? Kira maging ng kuan good ka ng tambok basta kaya di lang ni mo itulon. Ito. O nang magamit kag Huwander Cardio Care. Natay produkto ana ang RSB Life Care Marketing Incorporated. Natay produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kayo og blood pressure. Take note, kanang blood pressure nga problema ni mo, tridor na. Maabot ang panahon, try doron ka na, muhiwi ragkalit imong naong, mautro ragkalit imong linakwan. Maunang, prevention is always better than cure. Karon palang daan, mintras di pagin mo atake ng gitawag lag stroke, ha, kanang mas stroke, bitaw ka, mag-inom ka og Huwander Cardio Care. Take note sa pangalan ha, naa sa RSV na. Naa sa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan ang Huwander Cardio Care, ha? Kung nakay almoranas, gamay manood ako, ah, nakay colon problem. Ah, kanang lisod sa pagbawas, sakit kong magbawas, nakay almoranas, ang atong Huwander Himuaid mo ay champion ana. Oh, natay Huwander Himuaid. Mo nang kapsula nga imong imnon para ipakupos ng imong almoranas. Daghan may pong problema ana karon. Oh, daghang mga tao nga, di lang yung kamutugan kay... Mauaw, magkangamutugan ka na kay almoranas, no? Oh, pero naidaghan ka problema, ana. Oh, maunang kinanglan, magamit ka o Huwander Himuaid. O na imong gamiton, ha? Huwander Himuaid. Naapo na sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Naapo na sa mga parmasya at butika. Gato pong ato mga kaigsuunan nga permitting expose sa init o ulan. Likay nga mahilantan, masubawan o magsakit. O mag-inom yung kag Huwander C+. Oo. Para dili ka daling hilantan, dili ka daling subawan, dili ka daling hubakon, dili ka daling ubhon. Huwander C+. O, dili mo na maunang mahinayak ng pukataman sa imong kinabuhi, pagpanrabaho, painit, paulan, paabog. Unya, dili ni mo hunahunaon imong kaugalingon. Tinuod mo ng ilang panultiyon nga nagkanayon nga lawas ray puhunan. Tinuod mo na. Ang pingin na imong lawas, kinahanglan naakay saktong supply sa vitamin C. Kay kanang vitamin C, ato nang i-acquire, i-outsource ta na, kay dili na kayang i-produce atong lawas. Mao nang kinahanglan, mugamit gitag Huwander C+. Naamatay kapsula na. Naamatay kapsula para sa mga dagko, 3 siyang edad pataas, Huwander C+ na kapsula imnon. Naputay sirap. Kana mga bata nga duha ka tuig ang edad taman 12 anyos, 2 to 12 years old, gamitan na to Huwander C+ nga sirap. Kanang imong anak nga gamay ra kayong nainitan ra gamay, ulanan ra gamay, gisubawan dayon. Kuha nga nag vitamin C. Paimna na og Huwander C+ nga sirap. Mao na sikreto ana. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo kana bitaw kuan, kanang kape nga nindot po ning kapiha kay bisan og herbal pero dili lang to ba kanang Wonder Herbal Coffee imi nang kapiha unya stevia ang gigamit pagpatamis ana mo na dili gyud ka magpalpitate unya di pud mutaas imong sugar dili pud magaslom imong ginhawaan kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang tigpaminaw lamina o tistingi suway lamina mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo indot gyud kanang Wonder Herbal Coffee gare ko sa apelyido Ernas Juan Bustalino pa Partuza Darcira basta sa Alfafara sa Riliana pagaray Joseph Estrada dealers sa Wonder products pagaray ko dia kay bro Grace Kibawi nagpagaray bro Ahod sa Sultan Kudarat Magdil Norte mning Magdil Norte magpit sir tanong ko lang meron po bang Vitron tablet Vitron syrup dito sa Metro Manila kasi bibili ako si Irito Hitio Makati wala po ang gawin mo punta ka ng Google doon ka sa may RSB online parang Lazada at Shopee lang yan fill in mo lang lahat ng mga kailanganing data. Pwede ka nang mag-order. At darating yun. Yung mga in-order mong product dyan sa Makati. Ha? Rita ko ako mga anak, si Ting Ting, Naknak, si Shira. Salamat sa pagbasa. Aysa de ay. Sa Miss Orr. Salamat, Kuya Cards. Kwan ba ka nang... basig, ka nang nakiabilidad nga magsuwat o balak ba? Ayun, nag-tago-tagoy na yung mga abilidad. Yan. Sayang ba na eh? Biya tay balak writing contest huli round biya ni suwat lang kag balak na gud ipadani mo sa kanang programang tudling sa mga garay dali ra mapugay gud pwede ra man gud nimo i-address sa kanang RSB head office ana o Purok Uno Barangay San Jose Malaybalay City ana ra man una ra man midiri sa kanang RSB head office Purok Uno Barangay San Jose Malaybalay City Bukidnon ana ra midiri no pwede ra gud kay i-address nimo sa mo kaya ato nang hatagan o kuan kanini ang pagtagad ang imong entry kay mapilian ato na oy ka kinsa magoy buhatag bulintaw ni mog first prize 3000 naay mohatag di mo na 3000 don second prize 2000 oh dapat ay third prize nga usa ka 1000 basta kay magpadamo og balak unang bantayan ninyo dapat ang inyong balak moabot siya 5 ka istanza oh 5 ka istanza ba kasabot mo na istanza siguro god 5 ka istanza niya dapat ang kada istansa niya minimum upat ka mga sentences mao ginay inyong kan ba mao ginay inyong hanga basihan mga pinalanggang tigpaminaw atong gidasig atong mga kaigsuunan nga kan gyud kanang paningkamot mo nga makapadamo makapadamo og entry sa balak dinhi sa balak writing contest no Visayas ug Mindanao oy Visayas ug Mindanao no sadaimo basta kabalo ka magbinisaya no sa kamano ka magbinisaya, pwede ka magpadao niya. Pwede po ni mong i-messenger sa RSB Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka dito. Ato na yung hatagag pagtaganing entry sa balak o pinada ni Valeriana Baha, taga Sitio San Vicente, Kilometer 6, Barangay Luna, Surigao City. Title siyang balak sa akong pagpahilayo. Ato na yung hatagag kinabuhi. Gibugtaw ko ang halayong dapit sa kapatagan. Kabungturan, kasapaan, kadagatan. Nagduhiraw king binuhat ngadto sa unahan. Nangita sa iyang kapalaran, gisuong niya ang halos tanang kasakitan. Tanang pagsuway sa kinabuhi, wala niya igsapayan. Kaya napatik sa iyang alimpatakan ang kadasig na hilabihan. Dino niya dito stumoy sa iyang pangandoy. Maangko na niya ang dugay ng giumol ng tingos bawan. Panagdagan pa ang matag minuto sa taknaan nga iyang gipasilungan. Panaipugwat siyang wadamha. Siya nagpahilayo uban sa sulog sa kahigayunan. Sa hilom nagampo siyang nangindahan. Maangko na niya ang hingpit nga kadaugan. Matagkarunugo niya, mutulo ang iyang mga luha. Mga luha nga di nahalos makadawat sa mga pagsuway nga iyang nahiaguman. Entry ni Valeriana Baha, Sitio San Vicente, Kilometer 6, Barangay Luna, Surigao City, sa akong pagpahilayo sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

kumusta maayong adlong Martes kanatong tanan? Sa pagkausa pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

August 18, 2026. Lagi sa tambo na usap ang atong paghatag at pagtagad, and this time ang atong letter sender usa ka nagngalan og Victor. When is then by Victor? Alas sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Supri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANCE o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANCE Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANCE Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANCE Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANCE Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANCE Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar. Osbogo standby, Victor, alang sa musuwat. Dili siyempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

Nangutan na siya kanako kung nabakunog ay bakante nga oras. Nanginahanglan ko na siya handyman. Nangutan na siya nako kung kabalo ba ko mo ayo og mga minor nga wiring lang ate sa kuryente. Mitando ko kay gauban-uban man ko kanihiya sa kong uyuan nga usa ka electrician ate. Busa nakat-on ko sa mga basic electrical wiring. Ako man ang iyang assistant. Doon man natabangan ako si Carla sa iyang problema. Natapos na ako ang iyang gipatrabaho. Abi mo, may dugang siya na kung pwede, tabangan ako siya sa pag-arrange sa iyang mga appliances. Sa iyang wardrobe or cabinet, ate. Manguta na siya kung asa mas ninot ibutang. Natigayon na nahimo na pod kong interior designer, ate. Apa na makalingaw, tugod kay ganahan siya sa akong gihimo. Wa ko magdahom nga mahimong nindot ang resulta sa akong trabaho. Napansin na ako nga way laing tao sa ilang balay, kundi siya lang o gagihang katabang. Gipangutan na ko siya kung asa iyang parents. Abroad ang iyang ginikana, naginusara lamang siyang anak. Iyaya lang ang iyang kauban. Usa di ay ka-engineer sa Carla, ate. Bata pa siya, apan stable na o profession. Yan ko niya nga doon na siya hinigugma o sa ka-doktor, ate. Nagtrabaho sa Manila. Dati gayon na sa diyang natapos na nako ang akong trabaho. Manamilit na unta ko apan iya kong giignan nga manihapon sa. Kaya taas-taas ko na akong trabaho sa Tibok Adlaw. Nagabinan ko, ate. Matod niya, sabayan na lang ako siya panihapon. Gusto na kumulakaw. Kaya lagi na apa ko'y klase. Apan mihangyo siya nga ubanan sa siya sa pagpanihapon. Mauaw ko mabalibad, ate, na kaingon ko nga absinan ko na lang yun ang akong klase. Katuwaan, iya kong ipainom og wine, ate. Human sa panihapon. Nag-inom ming tulo uban ang iyang katabang. Nalingaw ko, ate. May siya mo kanta. Ako siyang ipangutana. Naba siya mga barkada. Matod ni Carla, naaapan mas gusto niya nga sa balay lang mag-inom. Natigay yun na, naabdan kong alas 11 sa gabi. Ate R, medyo tipsy na si Carla. Sa dihang, may hangyo na sab siya kanako. Nadili una ako mapauli. Kalit ko niya gihagkan, ate. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon na ulaw ko nga to kaniya. Hapan matod niya, guwapo ko nako. Ate, nawala ang akong tanang kaulaw. Salaktod. Lahi ang akong paminaw niya at yung kayo na sa dihang. May pauli ko. Nga migakos, ug mihalok siya kanako. Mao kani ang sugod, ate. Magsige na migkita. Ang kunan ko, ate, adunay nahitabo ka na mo. Ug malipayon ko sa among relasyon. Na naging kabahin siya sa kong kinabuhi, di ko makatuo, ate, na ang susama kang Carla, makagusto ka nako. Miabot sa punto nga moabutay na ihama ginikanan. Iya kong giignan nga dili og dili gyud magpahalata nga doon na may relasyon, ate. Nakasabot ko na dili pa ko niya kayang ipailaila sa iyang ginikanan tungod kay ubos lamang ko kaayo. Pila ra may sugilanon pag-abot sa iyang ginikanan na nuray sila bisag asa. Ako ang gihimo nilang driver. Huwag ko magdahom nga maabot sa punto nga maabot usab ang iyang hinigog mga doktor, ate. Gika sa Manila. O giya kong giignan. Mangayo siyang pasaylo. Kinahanglan ko no nga magbulag na mi, ate R.

wa ko tuyo ate. Daw po niyal nga may taob sa kong dughan ang yang iingon. Ipangutana ko siya. Sa panahon ba nga nagkarelasyon mi, may bati ba siya gugma nga rikan ako? Matod niya, oo. Apantaman lang diha og isipo na mo nga wa mi nag-ila. Wa ko lang mahimo ate gawa sa pagdawat sa kamatuuran. Misaad ko sa kong kaugalingon nga kalimtan ko na si Carla. Iya lang gigamit ang akong kawadon ate. Iyang gigamit ang akong pagkapobre. Ang akong pagkaordinaryong tao. Idula-dulaan niya ang akong kasing-kasing. Alang kaniya mura lang kong usa ka basura nga pwede lang niyang ilabay pag di niya ganahang gamiton. Gihimong lingaw sa panahon nga gimingaw siya. Samtang wa yung hindi gugma. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, gifocus ko akong panahon sa akong trabaho o sa akong pag-eskwela. Abi mo ate, sa kursong engineering akong gikuha, bisan gamay ang akong income, pero gipaningkamutan yun ako ang kayahon. Ang ginagmay nga tip sa akong trabaho, akong gihipusan. Magamit ko lang sa panggastos sa akong mga panginahanglan. Kaadlaw, kalit na miabot si Carla sa akong itrabahuan. Nangumusta siya. Nagtubil. Dili ko gustong mutagad kaniya. Apa na ang tag-iya sa gasoline station na doy gayo na busag, respetuhan ko na lang siya. Kasluno na dahil siya ate. Matunya ka na ako. Sa gamay ang higayon nga nagkauban kami, malipayon ko na siya. Gitubag ko siya nga ayaw ko istoryahig pulong gugma. Alang ka na ako, dugay ko nang ikalimtan ka ng butanga. Matod niya, dili ko na siya malipayon sa iyong hindi gugma. Mas malipayon siya ka na ako. Magpaabot ko na siya hangtod makatapos ko sa kong pagtuon. Natigay yun na, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Kinsa man ko ngayon paabuton, kinsa man ko nga mutuo sa iyong gisulti. Nagani kasluno naman siya ate. Alang ka na ko, laing bakak na usap kini. Wa na ko kinihatagi o pagtagat. Kung sa una iyang nahimo nga paasahon ko, lisod na karon ate, di na ko mutuo niya. Busa mas nagporsige ko sa akong pag-eskwela. Mas determinado ko nga makatapos. Kaya alang ka na ko, kinilang ang susi nga mausab ko ang akong kinabuhi. Salaktad ate, dali ra kaayo ng labay ang mga katuigan. O natapos ko ang akong kurso ng engineering. O ako magdahom, kauban ko ako maginikanan. Miabot si Carla sa akong graduation day ate. Apan sakit, doon na siya kauban nga bata. Dati gayon na magduha na tingali katuig. Gi-congratulate ko niya. Nagpasalamat ko kahit papano. Mitambong siya sa akong graduation. Matod niya si Baby Justine, ang iyang anak sa iyang bana. Ug nagbulag na kuno sila. On the process na kuno ilang annulment ate. Sugod adto. Kanunay na siya mapakita nako. Gusto siya na magbalik mi. Kung dawaton ko daw iyang anak. Engineer na kuno ko. Kaya na kuno ipahambog sa imaginikanan. Ate. Sa tinuod lang. Sulod sa pila katuig, gusto kong kalimtan si Carla. Apan siya gihapon ang gipitik sa kong kasing-kasing. Apan doon ay babag ate. Din ako gusto mutuon niya. Kay minsan akong gitalikda niya ate. Iya lamang kong gigamit. Huwag nahon-ahon ako nga. Basin. Masakit hanapod ko ate. Gusto kong magsugod na lang ang bagong kinabuhi. Nadili siya kong kauban. Ati R. Unsa ba'y angay kong pagkabuhaton? Angay pa bang tuhuan ako sa kababayeng nga kaninang nagpasakit ka na ako? Sincerely yours, Victor.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Salamat ka ni mo, Victor, sa imong pagpadangat ni Maswa Tampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Pagka-isibo, ibagay ni mo, Victor. Oy. Dali rabang kay kanahigugma. Well, anyway, basin tuod o si Carla, mura bag irresistible po nga babae, dilig ka balibaran. Na may babae nga ingon anak bitaw nga, unahan lagi ka sa lalaki, mura unahan ka sa babae. Ang lalaki nga unahan sa babae, mura di ka balibad bitaw. Well, anyway, kao ba na to? Did you know ba ban niya?
1: Yes, mayong adlo, Ate Arlene Capjunos, tanan na itong mga suking takes away, bye.
0: And of course, diriya ka to, URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, maswerte ka lo, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Murag din yun natin makita kung giyon sa paghuka na bang pagpanamastamas ang pagkalalaki ni Victor. Yes, DJ Nobs, ikaw si Victor. Ikaw na siya sitwasyon. Minsan na ka nasakitan. Karod, abi ba kay nakahuman na ka, engineer na ka, pwede na ka nang ipanghambog. O sa din yung gugma? I mean, ikaw lang ako matabagon.
1: Kung ako, ma'am, honestly, ha, sa akong own perspective, diligid ko, oy, dili ko mo to, o nga, nag-usab na ka. Kay, imagine no sa kasakit sa tao, labi na lalaki, ma'am, ha? Kay grabe binigarbo ang lalaki niya. Correct. Inang ka lang, ha? Isipan na lang, ha?
0: Wata
1: na
0: kila.
1: Wata na kila niya. Huwag na siya gigamit.
0: This time, dili si Carla ang nagamit si Victor.
1: Yes. Muna siya ebidensya yun, ma'am, nga. Actually, kanang wala gid sa gender ang pagbinuang, no? Kanang, depende gina sa tao. Nagi mga babae nga, ani gid po ba nga? Murag, kanang sa absence sa ihang uyab, si Victor iyang nakita nga mo, ay temporary niya nga, mahimong lingaw, mahimong sabagahan.
0: Pero wata ka balo sa unaw na ni Carla, kaya nagbulag bang gito siya yung bana?
1: Nagbulag na sila.
0: Pero ang problema, kaya ba ni Victor dawaton nga, nanay-anak si, you know, sila ang nag-uyab, nagpaanak siya yung bana, and then nagbulag sila, kaya buwanto siya kay Victor, o sa mga yun, love na?
1: Ang word man good nga, kaya na siya ipanghinambog tungkol kay engineer na siya. Murag, insulto gihapon, ma'am. Insulto siya paminawon sa side ni Victor nga, ay hara siya gikuan lugar, ay hara niya gikuan si Victor tungkol kay nanay pangalan si Victor, nanay kahinambog. Bati kayo, bati kayo siya nga kuan nga, sitaga na mga sitwasyon.
0: Tinood man good na, kaya kanapit ang mga babae na sa alta sa syudad.
1: True.
0: Gusto mo na nila ipanghambog ilang boyfriend. Ingo na, ano kung boyfriend mo na yung trabaho mo na yung negosyo, di ba?
1: Yes.
0: Yawa ba siya kapanghambog? Alam mo yun, siya estudyante na, gasoline boy. Di niya panghambog.
1: Yeah, pero mo lagi. Yan ang ganahan
0: siya.
1: Ganahan siya na in love siya. So, mo lagi na. Kung ako si Victor, dili ko mo toong kuan or dili na ko dawaton si Carla kay dako magunang insulto sa iya haba
0: na imagine na ko kini siguro si Victor or si AJ Falcon
1: EJ Falcon
0: nga mga barug bitaw nga medyo kay kala si AJ Falcon mangod
1: grabe ka charming siya daka grabe sex appeal
0: kunya dati ba nang mag-uuma lang you know nga beauty siguro ni si kuan ba
1: si Victor nga wa ka resist no regardless
2: ka nga pareha na inyong nakita karon diri nga nag-inasarang lalaki.
0: Sesa, kajut lang karoon sa nako be.
1: Saan Cap? Saan Cap?
0: Basin ko nung si Koan, Victor, muramurag si Cap. Na, kalabang, gugdunon kay mga babae. Gugdunon,
1: no. Bisa dway ginabuhat, ang babae gimang...
0: May tag-effort.
1: Oh, may tag-effort.
2: Ikaw mag-lisod ko, ana, ate.
1: Muna yung struggle, Cap.
2: Struggle na ako ng tod karon.
0: Adi ay?
2: Mabitaw nga. Aga ug to hapon magsigig ko kang iyo nga ilikay ang tawo ning mga bayhan sa kuha.
0: Nagwiwi si Jelly.
1: Narig mga reaction paper din ni Cap.
2: Halos dito ko buta daw ipang black na nako
0: ning mga probuyag.
2: Sorry girls ha, pero ay na mo text paliog mi please.
0: Di ay? Pero pareha kang Carla nga halokan ka.
1: Mugi mag-una-una ba?
0: Una kag-halok.
1: No?
0: Yeah.
2: Actually, ate.
0: Naka-experience ka na, wapa.
2: Before kumukuminsan.
0: Hindi, bangutana ko ni Mukap, ikaw.
2: Lam-lam-lam, girls! Wapo ka balo sa among gipati! Ipahikog, mami ninyo! Naguna-una mo pang halok! Namanday kayo, uyap, layo, pag-abot, giunsa ko ni mo! Gabasa ka pa sa imong literatik. Gidugsak na kung dugan kinabati yun ako kay isip ko sa kalalaki.
0: Pero ikaw, nakasala na ba ka na kap nga
1: ang babae ang nag-una-una
0: naghalok sa imo ang
2: dili
0: babae.
2: Naman ko naangay pangutana kay perting tagana mga babae nga na
0: so
2: Dan kadumdum ka Dan di ba kining mga babae karong panahon na, karong paigugbaon lang ka ba? Na wala gid sibong una-una. Igo lang ka ingon niya, na-appreciate. Iunahan ka.
0: Di pa gumalim. Isi po ipod ka ayun yung mga laki uban. Uy.
2: Siyempre, babae ba yung nauna? Nasaptan yun dapat si Victor.
1: Digil mo balibad
2: una, yung
1: ang, ang lalaki, di mo balibad.
2: Na-attract na sa kay Carla.
0: Na-attract siya kay Carla. Engineer. Guwapa.
2: Pero ang respeto na yan yung una-una mag-inisi. Lam-lam lang ka Carla. Kalami! Bagay ni Mugtonson.
0: Sa Tonson.
2: Imagine sa game mo si Carla. Boys, inyo ginipapalandungan
0: siya.
2: Pabalandungan yes. Ginato ni Boy
0: sa... Tawra man si Carla.
2: Gipag... Gipahigugma si Victor.
0: Sala po, Victor.
2: Ay, isa na higugma si Victor. Gipatilaw ni Carla.
1: At least nakatilaw.
2: Sa langit.
1: Daog gihapon si Victor.
0: O, paldo gihapon.
1: Paldo gihapon.
2: Hindi pa bayaran ni Jimova ang sakit na gibati ni Victor. Gibati yun akong sakit ni Victor. Isip mo sa mga lalaki, ha? Hindi sa kita yun sa gibuhati mo, Carla. Yun, tinoon.
0: Pero, ang point din is...
2: Pero ako ka-advise ni mo, na naman na. Ang naglabay is naglabay naman. Klaro magay sa imong sulat.
0: Pero ikaw, Dejinovs, diligid ka.
1: Ako dili ko matuog yun nga. Dili na ko dawaton.
0: What is done is tuganan. Done.
1: Yes. Oh. Enough na tong nailad ko ni Moy kaisa. Dili na ka makaduaan.
0: Kay katubi ang hitabua, gidiretso siya ingon nga bulag na pasensya bulag na ta.
1: Isipan na lang wa ta nang ila, kana palandaan.
0: Grabe ka bugat.
2: Ngano nang ano na may mga babaeng ngana no? Ano pa igugbaon ta ba? Kanang may gugma na ta, na fall in love na ta, ihulog lang tagalit ba? Kaya-kaya si rin ninyo, girls, na maingon niya, bulag na ta. Pero kami di kami kakaya gud anay.
1: Dili man mo makibulag, mudugang raman mo.
0: Gani.
2: Imagine, kaluoy sa tao, pobre in tao,
0: pero kung hindi mo ninyo. Nakita ni Ginovs, ga-reach out may agad si
1: Carla.
0: Carla, siguro yes. Usas sa reason na nagbulag siya banang nga doktor tungkol kang Victor. O nag-addo siya dito sa gasoline station. Dili siya tagdo, eh, kasi ay gugma. Kay dugay na ako nang ikalimtan nga pulong. O, di ba?
1: Lalong
0: kaya. Hugot kasi Victor. Niya, karoon na nakagraduate na siya. Kumadawat yung akong anak, gusto ko mag-ulit. Siya na po yung nag-initiate.
1: Siya lang
0: na po nag-hugod. Iyan na po ang mali kinabuhi ni Victor.
2: Kalami diba? Bagid ni si Carla. No, anyway, dili magkita patingalaan ni. Kay dili raman si Carla gakita. Karong panahon na yung anan magkita mga babae.
0: So ikaw, isip mo sa kalalaki, kung ikaw si Victor, o sa imong buhaton.
2: Di na ko paligoy-ligoy ate, dawaton yun ako.
1: Bisan nasakitan ka, bisan na'y potential nga.
0: Basi pasakitan ng bali.
2: Anada magkita mga lalaki. Kunya, time
0: stone na siya anak.
2: Balag ka pulo, kadusi ko din mo pasakitan.
1: Hindi ka mo palibad.
2: Importante nga nara sa... Dara ka sa ako kinabuhi.
0: Total, bahala yung anak isa, ikaduha, imo naman.
2: At least, dili na ko magago. Nanay pakapin.
1: Di na mo tabiog.
2: Di na ko mo tabiog. Sayang magandang opportunity. Klaro mo kayo sa sulatan po ni Victor. Nanay kong mapagin si Victor. Ikaw po, Victor. Ay, napakipot niya.
0: Pero grabe sa grabe mo yung trauma. Kada bang,
1: dili lalim ang trauma sa kalalaki.
0: Na in love ka, gihatag niya imang pagka, iyano nga pagka lalaki sa kang Carla.
2: Diba? Pero nakita na ko ati, nakapabalandong na po din si Carla. Nagbasol na po. Tagay si chance si Carla, Victor.
0: Di, ako lang po nakita, ga-reach out kid si Carla sa iya. Kaya wala na biyagin siya ay kalamang plan nga makikita.
1: Most probably si Carla, dili lang ginya kaya paglaban si Victor tungkol sa estado ni Victor.
0: Yes.
1: Pero,
0: and normal, actually, masugutan sa dili, normal
1: yes,
0: na siya ng situation.
1: Masabta na
0: siyempre,
1: to.
0: Siyempre, pangutalon siya siyang ginikanan, ha? Kadaghang lalaki, imong uyab, doktor, ipailo ni mo
1: aning... Gasoline boy?
0: Gasoline boy, of course, di niya kaya mapailaila. Pero, iba na ngayon, engineer na si Victor.
2: Yes, kaya na ni Victor planuhon ang kaugmaon nila ni Carla. Na? Kaya ganin niya ipatukod ang building kada pagang kasing-kasing na daot?
1: Yeah. Grabe. Grabe.
0: Di ay? Ano ba?
1: 10 points ka dyan.
2: Tuloy kami nga mga lalaki ati, masuko, may ubos, masakitan, pero ang gugma na mo, nagpabilin yun na.
0: So,
2: ayaw na pagpakipot-kipot niya. Nidlool na si mo si Carla. Dawata na ng gugma ni Carla. Kay, kung magloon na po, masakitan na po kausap.
1: Parang lison manggod anak ka, kay mo lagi, kaminosan na manggod siya. Ganang, sa ilang history ba, dili, okay rin na ito, gibyaan siya nga, naisaktong rason. Pero kaya itong gibyaan ka kay tungod sa imong estado, tungod kay, na ba murabag eh.
0: Insulto kayo.
1: Insulto kayo eh? ang rason sa iyang pagbiya eh. Mm. So nganong hatagan pa man imong chance nga mausban pa. Yes. Kaya miskin pag moingon ta nga engineer ka pero dili ka siguro same as unsa gistado ni Carla kay kwartaan ba gid si Carla. So dili gyapon ka murag makatupong sa ilang level ba niya. Kung mabalaan niya gasoline boy di ka sa una, nga na ba nga istorya god sa iyang pamilya. Mm. Naagyapon na ang discrimination for sure. Mm. And ikaw nga si Victor, labi na ihang trauma ba? Muraglisod kayo isalig kang Carla pag-usab. Kay, di ba, okay kaayo sila, okay kidagan sa ilahang kanang panag-uban ato nga panahon niya. Kalit lang gid kayo, as in kalit lang gid siya giingnan nga, kalimti na lang ko nga.
0: Tinuod.
1: Di ba? And nakasakit.
0: Besides, dili pa pagi totally free si Carla kay on process ng annulment. So, di pagi siya free. Kung buto na una, napakasal na mangod siya gid og lang. Minyo na magid siya.
2: Pero kami mangod yung mga lalaki ati. What's may gug mami? Balag, kapito sa kapito ninyo kami pasakitan. Magpabilin gid ang kumpana mo sa inyo.
0: 7 times 7?
2: Yeah. Iyan na mangod ang usa ka lalaki nga tinud anay na higugma sa babay. Mm-hmm. Balag balik-balikon nga mapasakitan. Ang importante na ipipila ka oras nga mong ihanduraw na nag-uban kamo ni Carla Victor na nalipay ka.
1: Tumao ba?
0: Ay, mga lalaki.
2: Sagsadili nag-idawato ni Victor si Carla.
0: Nagi ko niya ilang nga lalaki ba?
2: Na wala nag chance na magbalipayon siya.
0: Kuya lang siya. Ayaw na ka. Nag-uli naman sa kuya. Buwan na manggali siya napakita. Yan na nangyig na ganyan ako kay nag-uli na siya siyang uya. Bisa gi-kuan lang siya. Sa tawag ka lang, gi-prank lang siya.
2: Normal magkuna sa lalaki nga magsilos. Kamu po yung nga babae. Bagay nga nga nga sitwasyon. Inyo po ka rin kingon ng lalaki. Kamu po kay Garbuson po mo kayo.
0: Karingkingon ta nga.
2: Pareha ni sitwasyon ni Victor. Inga ni Karon. Ikaw, pero, gi-reach out ka na ni Carla. Ayaw na pakipot, Victor. Kay,
0: mabina hinungdan. Wala siya na pakipot. Nasakitan
1: diba?
0: Siya.
1: Nasakitan hinoon siya.
2: Mm. O kali, nangayaw mo ni sa advice ka, nahigugma siya.
0: Amo, lagi na diha.
2: Tungkol siya, kay nahigugma ka, ayaw na pagpa... Dugay-dugay.
1: Huwag ini, timailan nga si Victor, nagi siya pagkahuyang pagkataog yun. Ganang pagkalalaki, wiki nga pagkalalaki.
2: Ang problema nung mo, Victor.
0: Perfect niya siya, no? Kabalo siya mo ayong tubig. True. Kabalo siya mo ayong marriage arranged sa balay. Kabalo siya mo ayong kuryente. Hala, labi na karoon yung engineer na siya.
1: So, kung yun siya, husband material, yun siya, ma'am.
2: Ang problema nung mo, Victor.
0: Kanang gwapo, bitaw nga, giingon ni Carla nga maitsura siya. Pero kaka-imagine na nagayok si AJ Falcon, aning bataan eh.
2: Ang problema nung mo, Victor, kay wala ka gapangita og reserba.
1: Nasad nimo.
2: Kay kung gapangita ka og reserba, bahalag bulagan ka usab ni Carla.
1: At least na isa.
0: At least, na isang at kantuan.
2: Na isang at kantuan. Ah, yung mahinom doon, ma-realize na yun nimo na 1 plus 1 equals 0. Mauna kay importante nga kinanglan da itulo.
0: 1 plus 1 equals 0.
2: Napay plus 1. Nagpabilin.
0: Okay, sige. Sabi ang ngayon buhato ni Victor, ani, 1 plus 1 equals 1? Or 1 equals 0 na lang yun? Stand by. Balito man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Ang akong gibasik doon ng usahay, ang akong bibi mo, saka doon, yun kung gusto nga mag-insin ko kay mga para sa iblad nga gasalitong sa bukita kay nablok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkay o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-triad ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adiano,
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo kog obligasyon labi na sa panimalay ug manginabuhi pagyud. So dili mali kayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nance Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nance Liniment Oil. Ug tungod sa Nance Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok ug Reel sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nance Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
8: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
9: About po sa Severcare, may disminuryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, din naman ko ikuan sa una ka nang nakuan magko sa una sa akong medical nga na ako kaning mayuma. Pero sa gawas na sa akong matres niya, mo na akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Repsen Gonzales, sir. 33, San Fernando.
8: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
10: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Balita, of course, ato sa itimbayang ato mga Facebook and YouTube viewers from Dini Mor, Dini Mor Riendo. Dini Moriendo. Ayan. Hi, Ate Arlene, Digi Nova and Cap June. Daga salamat sa inyong programa. Makadasig kayo ni sama nako nga mahiligon mamati. More power ninyong tulo and God bless us all.
1: From Roderick Castro Nuevo, good afternoon, Ate Arlene. Shout out gikan sa Tambis Gindulman Buhol. Request po unta mi gamay nga kantang Bisaya sa dili pa mahuman ang inyong programa kantang para Bisaya. Mas aligri among hapon. Daghang salamat.
0: Ayan. Good afternoon ninyong tulo, Ate Arlene. Kagwapo gid inyong duha. Kagwapa gid inyong duha ni DJ Nova. Always gid ko maminaw sa inyong programa sa radio, pero talagsara pod ko makalantaw sa imong live sa YouTube, Ate. From Chris Mar, Chris Marietiniano.
2: Ayan. Eh sa ate, tulo mo ta dire.
1: Wakagiapil.
0: Doon, nagkagwapa eh siya. Oh, ate, gwapa gid ninyong duha ni Deji. Sorry, wakagiapil.
1: Nalimtan ka ka.
0: Nalimtan ka.
1: Hello sa inyong tulo, Ate Arlene, Ate Nova, o Cap June. Watching po diri sa Barangay Maniak, Gihulngan City. Pwede pa shoutout po sa kong pamilya o mga silingan nga nagtapo karon. Nagtanaw ninyo samtang nagsima-sima og snacks. Lingaw kayo mo tanawon from Anna Marie del Rosario.
0: From Maricel Armada. Hi, Ate Arlene. I'm watching from Iligan City. Magkatawag ko ni Cap June. Ikaw na po diri. Magkatawag ko ni Cap June nga makasapot. Ipakapinan man ka.
1: From Helen Balido, Mayong Adlaw, Ma'am Arlene, shout out sa De Carlos family diri sa Nangka Consolacion, Cebu. Nagpaminaw o nagtanaw dyan mi sa imong programa mataghapon. Daghan kayong salamat sa mga maayong leksyon.
0: From Simpao, Dududoy, Cherry Jan. Good afternoon, Ate Arlene, De Genova and Cap June. Shout out watching from Purok, Mabinuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat, Mindanao, Philippines. Pa-shout out sa Simpao family o sa Habit Anay Etery of Kelia Kela family sa Takipan family. Salamat gid. God bless you always to your program. Wala nas ga biblical and philosophy si Cap. O, wala na ka biblical Cap. Halata, chicks tirada na gihapon. Women's empowerment lagi hapon si DJ Nova. Family counseling gihapon kay Ate Arlene.
2: Retired na.
1: Hi, Ate Arlene. Pa-shoutout po sa Villanueva family din sa Barangay Talisa, Hingoog City, Misamis Oriental. Daghang salamat sa paghatag ug maayong vibes sa mga hapon matag-adlaw from Cherry May Pineda.
0: From Ronaldo Manalo, shoutout idol sa akong barkada nga si Ramoncita o sa tanang tropa. Watch you live bikan sa Lilyungan, Carmen Cotabato. Keep inspiring us daily.
1: Maayong adlaw, Ate Arlene. Nasa nang kaoban ni Moria sa studio si Mary Joy Castellano ni. Nagtrabaho ko na sa Qatar sa Abu Nakla. Pero taga Don Carlos Bukidnonjot ko. Pag-greet lang unta ko sa akong pamilya sa Pinas, labi na sa akong panlanggang bana nga si Ruel og sa among upat ka mga anak nga sila RJ, Anton, Soy-Soy og Cedric. Greet po ko kay Auntie Inday, Tito Kare, Ate Badat, Che-Checks, na mga igsoon o pag-umangko na ko. Gimingaw na kay ko ninyong tanandiri sa gawa. Stay safe mo kanunay.
0: Okay. The Genovs, imong final para kang Victor?
1: Victor, para na ako, no, hatagi o kana bang, hatagi o kanang garbo imong kaugalingon, hatagi o panindigan niya, di na ka mausban sa kasakit niya imong naagyan kang Carla. Kay imagine, human kanya giluwa, karon mo balik siya tungod kay naanak ka, tungod kay naanak kay kapasigarbo, tungod kay naanak kay ngalan, tungod kay engineer na ka, tungod kay nakita niya nga nilambo na ka, ayaw pa siya mo balik sa imo. Samtang sa panahon nga imong gidedicate imong kaugalingon sa iya, iyara kang basta-basta nga gipadaplin, giluwa, gitamaka ng imuhang pagkatawo niya karon, ayha pa siya mo ila dayo ni mo nga naana siya iris, imagine naana siya anak pakapin ha. So mura bag
2: iha ni Genova, ka, ni Genova unsa to gimo siya giluwa gitamakan ni anak gid imong mga girls karon pa nang
1: yes. Kay mas insulto man gud kayo to kap, kay imagine mo sincere ka siya, genuine kay siya sa iyang paghatag o paghigugma kang Carla ato nga mga panahon nga miskan tuod nga sa estado silang kinabuhi wala gid siya nagduha-duha sa pagkanang kuan ba paghatag siyang kaugalingon niya kang Carla niya karon mobalik si Carla human sa pagbiya ni Carla nga gipili, wala biya siya gipaglaban ni Carla ato nga panahon, diretso biya siya og kanang kanabang
0: disregard diretso,
1: disregard it so nga sayonan ka sa word nga ayaw na lang ko ana isipan na lang nga wala ta nag-ila. So sakit ka ayo na, grabe na nga ko ano, grabe na nga trauma nga nabuhat kang Victor. So para na ko wala na kuan, wala na igong rason nga iha pang hatagag chance si Carla nga mabalik sa iyang kinabuhi. Kay murag yapon ma-remind ra gyapon siya basin pag mahulog pa nga ang ilang relasyon kay huyang ang pagsalig ba kay lagi na trauma man si Victor sa iya. So unsa pa may ko ano kanabang
0: use
1: ana nga sitwasyon. So may pagmangita na lang si Victor og kanang fresh start gyud kanang babayi nga ilhon gyud siya, hatagan siya garbo nga di gyud saway pagduha-duha ba. So again Victor, ayaw na gyud na siya dawata si Carla aron di na ka masakitan pag-usab. Basin magamit ra gihapon ka yang ending pabiyaan ka.
0: Na ko.
1: So ayaw na.
0: Ayaw no? Ayaw na gyud paggamit og ayaw na ihatag imong
1: diba? Imong pagkalalaki. Sa kanunay kinaiyon DJ Nova Damarites, ang maninang bayan.
0: And of course, ang atong URB professor. Sa to, ayan na mo, girls.
1: Lam-lam.
2: Kinood ba yan eh?
1: Mm-hmm.
2: Kinood yun eh. Daghan kayong lalaki karong panahon na, karong henerasyon, nagkita mas tamasan sa mga kababayanan.
0: Eh.
2: Mo, sugot ang sadili. Kanang, murag amot na ka, minus ba ng mga bayhana?
0: Dili eh.
2: Kanang, sayo lang ka nga, gipahigugma, gipalamian.
1: At least na lamian.
0: At least na lamian.
2: Hindi ang indin di ay gibulagan. Ang worst pag yun, gipaangkan. Ang worst pag yun,
0: gipaangkon.
2: San pa na? Ako advice mo, Victor. Narekomendum duman ba?
0: Mm-hmm.
2: Kung na kay Bible dia.
0: Ase?
2: Pag-abli ko ng Salmo.
0: Isa, wala na to ng imong kwan.
2: Salmo 147.
0: Aha. Psalm 147. Okay? Ako nang kuanon bi.
2: Giayon niya
0: ang sige ayon.
2: Ang mga adunay dugmok nga kasing-kasing.
0: Aha.
2: Ug iyang gibugkos ang ilang mga samad.
0: Aha, sa ato pa na ayaw na doon na ugibog ko sa samad niya.
2: Sa ato pa, kita nga mga lalaki, andam ta mo ayo sa mga dugmok nga kasing-kasing o bugkoson para maayo ang mga samad.
0: Ito, Salmo.
2: Salmo 147:3.
0: Okay.
2: Ingana na siya, Victor.
0: Sa ato pa.
2: Sayang kayo kagwapa na. Ayaw na pag...
0: So kato mga nadugmok na kasing-kasing, ayuhon na lang to.
2: Ayaw na pag una ato ng labay. Total na naman ang babae. Andam naman yun nga kanang makikuban ni mo, nagbasol naman siya, na-realize naman yun niya nga ikaw yun Victor ang para sa iya ha, kaya ikaw man yun ang iyang kadangpan.

0: you, Cap June. Thank you, Victor. Sa imo papadangat, imo swatang paning atong tulumanon sa sensory ati Arlene. Kinala ko ikasulting anak kanimo. Ko akag papilo ballpen me. Ibutang gito lima karason nga nung nga dili mo mag-uli. O lima karason nga nung mag-uli mo. Timbang-timbanga sa lima ka mga rason. Nga nung mag-uli mo o ganon dili mo mag-uli. Asa mas bugat. Kay para nako, kung tinuod ka na higugma sa usa ka tao, andam kang masakitan. Pero, kung doon na kay pagduha-duha, susama sa imuhang gibati sa pagkaroon, di ta ka ma-blame, kay dili lalim ang masakitan. Meaning, dili na ka gustong masakitan. O kung di na ka gustong masakitan, likaye ang minuhat nga makapasakit ni mo. Ano lang kasimple. Again, sa gugma, sugal gihapo na. Kung willing kang isugal imong baraha, okay, padayon. O kung di na ka gusto nga masakitan pag-usab, likaye na ang minuhat nga nagpasakit ni mo. Thank you very much, Victor, si Mababadangat. Manghinaot ko nga nahiyagan ka sa mga karon. Stand by karon taod-taod. Alas sa to Health Education Program with Dr. Jan Paul Diasis. Mosunod gilay ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mayroon na salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dilin ako daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annaline Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Sessions program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Nance Health Educations program.
0: Og alang sa inyo mapangutana, text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Osbo na ko, 0917-159-5812.

0: Endok dyan, na ako'y problema. Dayon akong katulog kay maglisod ko ginhawa kung dili ko makaubo. Og hasol kaayo, dugay ko katulog. Nagsugo ni Doc, sukad ko na stroke. Nahitabo ni Doc sa panahon sa ting katulgon. Nestor ni sa San Isidro, Davao Oriental.
1: Okay mga kanans, no? Isa sa ato ang kinahanglan na bantayanan sa usa ka pasyente, labi na kung na stroke bitaw siya mga kanans before, ang iyahang triglycerides.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang triglycerides mga kanans is mostly mo atake siya is gabi siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Another one aside sa triglycerides is yung uric acid nato mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Then of course yung cholesterol po, gina-consider po na siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga stroke patient, dili sila pwede na matulog sila na flat on bed sila mga kanans. Kung mahimo na matulog sila na medyo elevated gamay ang ilahang head part.
0: Okay na ba na siya, Doc? Dili ba kuan kaya sa liog na medyo taas ang unlan?
1: Dili raman ang liog na i-apila elevate siya apil pati ang yang shoulder.
0: Shoulder, I see. Okay.
1: So, mo na siya mga kanans na medyo elevated siya gamay kay para yung sudden increase sa blood flow paingon sa iyang kasing-kasing is makontrol siya.
0: Mm.
1: Kaysa ka ng flat on bed siya na ikalit na pagtaas sa blood volume.
0: Mm-hmm.
1: Kining blood volume na kinisya naggikan sa iyahang tiil.
0: Okay.
1: So muna siya na after mga 15 minutes, isa ka oras ba or 2 ka oras,
0: mm-hmm,
1: ang uban ng mga pasyente maka-experience siya sa paghuot sa ilahang dughan.
0: Mm-hmm.
1: Mawala lang ang paghuot sa ilang dughan kung mubakod sila. Pag
0: okay
1: mubangon sila, and then todtodan na mag-okay na dayon ng ilahang paminaw. Para mailigkayan to siya na mga sitwasyon, mas nindot na medyo elevated kita kung matulog. Then mas nindot po na bago ka matulog mga kanans, ni kining imuhang tiil bitaw, i-hot compress o saan siya. Kung dilit ni mo siya makaya ma-hot compress, pwede ni mo siya haplasan o non-liniment oil. And then, pag umani mo haplasan na, no, sa non-liniment oil, medyo i-massage ni mo siya gamay, yun medyo i-hang ni mo siya.
0: Okay.
1: Around mga 10 to 15 minutes.
0: Mm.
1: Kay para i-allow siya na mubalik sa atoang upper body yung uban ng mga blood volume para dili makalitan ang atoang kasing-kasing. Pero pag elevate na ni mo mga kanans, no, nakalingkod ka na. Dahil medyo taas-taas na yun ni mo pag elevate ang imuhang tiil. Kay para makabalik ang blood flow.
0: Mm-hmm.
1: Then of course mga kanans, nindot po na bago ka matulog, makainom mo o usa ka baso na medyo maligamgam na tubig. Makatabang ka na siya, no, sa pag-lower sa ato ang cholesterol, sa ato ang triglycerides, and then pagparelax sa ato ang body system mga kanans, lalo na ang ato ang circulatory system mga kanans. Isa na siya na makatabang para malikayan ang mga pag-atake sa ato labi na sa gabi mga kanans, labi na sa mga pasyente na naay sakit sa kasing-kasing mga kanans or nagkaroon ng stroke mga kanans. Doc, unsa ba ang ako ang angay pag-imnon aside sa ako ang synthetic na mga tambal or sa ako ang mga maintenance? Dako ikatabang sa mga pasyente para paspas ang ilahang recovery ang pag-inom sa non-serba capsule.
0: Mm-hmm.
1: So ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day. Kaya ang non-serba capsule ang naasay kapasidad para mutabang sa pag-control sa ato ang cholesterol, sa ato ang sugar, magpanindot sa blood circulation, and then makatabang siya na mahimong elastic ang ato ang mga ugat para maiwasan ang mga barabara sa ato ang mga kaugatan. Imnon ang non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Mas nindot po na sabayan sa pag-inom sa UID herba capsule. Kaya ang UID herba capsule is mo-enhance siya, mutabang siya sa ato ang kidney. And then mutabang siya sa pagpagawas sa ato ang mga uric acid. Kaya kadalasan po sa mga pasyente na nana-stroke, pagbugnaw ang panahon, makabatsyagid sila na dali mamuypoy, hawoy ang ilang mga tiil, ang ilang mga kamot, yung talagsa po na medyo mungulngul po siya.
0: Mm-hmm.
1: Tungod kini siya sa pagtaas sa ato ang uric acid mga kanan. So sa pag-inom sa UID herba capsule, makatabang siya para i-lower down o makontrol ang uric acid sa ato ang panglawas o maipagawas kini siya pinaagi sa ato ang pag-ihi. Ang pag-inom sa UID herbal capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa ba ang mga pagkaon na dapat na kong ampingan, dapat na kong likayan or i-control sa ako ang mga pagkaon. mostly sa mga pasyente na mga stroke patient or mga naay mga problema sa kasing-kasing mga kanans, no? Ang isa sa ilang mga diet is dapat low fats. So iwas ka or control sa pagkaon sa mga mantikaon or mga fatty foods. Even yung gatas, mga kanans, iwas-iwas kita, mga kanans, or control kita sa pag-inom. Mga pagkaon po na taas o caffeine content, like mga soft drinks, coffee, mga chocolate, mga kanans. And then mga pagkaon po na taas o sodium content. So mga parat, iwas-iwas kita, mga kanans, kaya para dili mo taas ang atuang blood volume, mga kanans. And then mga kanans, isa po sa kinahanglan na bantayan sa pasyente ang iyahang acidity. Yung pagpangaslom sa iyahang kuto-kuto. So kinahanglan ang pasyente mukhaon yun siya og on time. Bawal ang malipasan bitaw o gutom or muingon bitaw na unya-unya na lang kumukhaon kaya wala pa ko gigutom. Kung naakay problema sa imuhang panglawas, kinahanglan mukhaon ka og on time. Kaya para malikayan nato ang kalit na pagtaas sa acidity sa atuang lawas. Kaya yung acid or mutaas yung acid sa atuang dugo, isa siya sa hinungdan ngano hinay or mag-delay ang pag-heal sa sulod sa atuang panglawas, mga kanan. So kinahanglan na akitay maayo o schedule sa atuang pagkaon, mga kanans. Then isa mga pagkaon po dyan ay mga problema sa cholesterol o sa kasing-kasing, nindot po ang mga pagkaon na rich in omega-3, like mga fish oil, nindot po na siya, no? Then mga flaxseed oil, mga sesame seed oil, mga legumes, mga kanans na rich in omega-3, tako po ikatabang sa mga pasyente na anaay problema sa kasing-kasing, mga kanan. So, makakatunaw ang ako ang mga advice sa mga pasyente na anaay problema sa kasing-kasing.
0: Bayan mga igalaw naman tayo igong oras sa itong Health Education Program ni Adlang Martes. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS ug UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang atoang NANS Herba Capsule. Kaya para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atoang lawas.
0: Okay.
1: So mokini karon, anaana karon og dugang na support sa atoang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Kaya bala naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness, mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Mm-hmm. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinahanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at early nog isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero
0: yes,
1: ang pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas?
0: Mm.
1: Sa ato ang non-corn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
4: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakpo tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na
3: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
5: Nang dili magudki ko kabawas, kan dili ko kabawas isa kong tiyan, murag puno. Then pag nainom ko sa Nans Corn Coffee, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
4: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog gadiyahang sambul-sambul o aksan na gadiyahang panglantaw o epektibo gadiyahang nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
8: Feel the music, Star Radio!
9: Oras sa Star Radio, las 2:53.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Ania na ang makalingaw na programa.
11: Ang moingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw, kaninjong tanang. Welcome na sab, din sa tuang pagpataguban. Programang Balong the Great. Kumusta? Og mangina, uta, may galang na amo sa kadasig. Og kakondisyon sa panlawas. Adlaw kita karong Martes, August 18, 2026. Mga kurma. Og atong tigmo di ay sirado na po 3,000. Kauhaan og walo ka mga sundalo sulod sa kingarian. Dinigjud modagan bisan pagrakrakan. Pabutas sa batong giandam karong adlaw nga nasayod ba ka mo? Ayan. Atong unang ligaw-ligaw. Arido. Atong unang ligaw-ligaw may gala. Quatro. Quatro may gala atong unang ligaw-ligaw. Pabutang duha para makumplito. Magsugod na ta. Diri sa ito ang pagpanaguman.

Ok, pues ahí otra vez que la dirse tu bang, pack, pack, pack, pam, pam, pam. Ay, ven, pues comienza a saber que han cuya. Cuya Brian Urro. Adia Samay Lazi. Ziki Hur. Driver Saban. Prming Namina. Cantata Idi. Ya sa Lazi Gapon. A Ziki Hur. Lazi Church. La misma de ice cream lleva. Dada, sigue. Ah, directo me gala su tuang. Maga tu bag sa tigmo. Ah, Daryl Nilong. Sa LPC Bugo City. O sa may ato ni mo, Daryl. Ah, ayaw ibuwag imong tubag si mong ag address. O sa ganina, LPC ganina. Ah, huwag ba sa meaning, anak. Lapu-lapu si Bo. Na ako'y pasiaw. Okay. Oh, i-reserve lang niya. Long tubag imong tigmo kay usa ka box nga pusporo. 28 na ka palito ang nabilin si Ingan eh. Anang Mabinay, Negros Oriental. Kumusta niya Ingan? Mabinay. Balong Corimao da Great Wall. Great Wall of China, puti mo. Aga di abriod. Agong tubaglong. Tao nga, nataw buwas Pebrero. O gikan daw kang AC Negros Oriental. Si Easy po siya. Wala bong yung number. Ha? Law, ang tubag abula sa Pebrero. Ano siya? Oho. Gikan daw sa Bayawan City. Aga ang tubag long kay bulan sa Pebrero gapon. Computer. Wa pagyapon mga kurimaw. Aga long tubag anang imuhang tigmo. Ayan. Oho. Long akong tubag. Sa imuhang tigmo. Bumbiro. Sa tubig og naisunog Bert Rosario. Sagbang Valencia Negros Oriental. Oh, bumbiro ko no sa tubig. Umuli, klaro, di kay fire truck niya. Fire truck niya, tubig ang sunog. Huwag maingon tag fire truck, may gala.

0: Bibidio ng Alegria Cebu. Kumusta niya, Bibidio? Lain pang tubag, sundalong pineriso gapon. Ah, yung isa igapos. Isa pineriso. Higin na kadagan ba? Bombero, Bert Rosauro, Sagbang, Valencia Negros Oriental. Og ang tubaglong kay sundalong gilubong na kipatay na. Bibidiyo gapon, Alegria Cebu. Wap agapon mga krrrrmo. Lang tubag kay box na Osaka box na tamtax Lotgardo de la Victoria ng Sikatuna Street Cebu Barangay Dayas. Kumusta man mo niya? Lang to yung tubag. Kaguran tubag Kuya Balong Linang Liloan Computer. Wap agapon krrrrmo. Ang tubag kay Pawikan or Pagong Angeli ng Canlaon City. Og di padyod Kuya Balaw, tubag kay Baul Angeli ng Canlaon. Baul lungon? At taol, taol ba ito? Baul ba? Okay, dirita may galas unang pasiyaw. Gikan daw kang Tunyo may galas Bohol. Kedes balong na wala ag kanding at to siya kang Lolo Henry managanay daw.
1: Mayong adlaw lo?
2: Oy, mayong adlaw pa daw. Sa may ako ikalaga di mo.
1: Yalagi ko lo kay gidungog man kang maayo kang managanay lo.
2: Sa may problema.
1: Nawa magodong kanding lo?
2: Be, lantahaw na ako din sa akong buhulang kristal, be. Uy, gikuha sa kuandong.
1: Masa man lo?
2: Gikuha sa inkanto. Imong kanding.
1: Na, magastuan tanig manok lo?
2: Akong pangutanon, huwag mo dawat ba siyang manok? Be, buhulang kristal. Ay, kwarta man daw iya hadaw.
1: Napaita ni Ron.
2: Wara ba ko'y daang kwarta lo? Gikas noon. Ay, mudawat mo na siya gikas.
1: Kuya, wag ko daing kanto lo. Nasi gikas?
2: Okay. Nabuang mo nag-scatter yung kantuha ka.

En Cantuja. Danse chicas. Y Candané. Toños Bol. Voy a poner en un cuadro, ¿no? Amigo, encanto morak tie up, mantialimo. Con sabo, mantialimo, ¿no? Okay, panayo at ang saligan. At naris ito ang pagpanaguban ng akong tumag. Yan. Mayong hapon, tag na ako si Muntigmo kay ngipon sa tao nga nagkaon. Ayan. Ngipon daw sa tao nga nagkaon. Mayong hapon kay balong tag si Muntigmo kay bulan sa Pebrero. Oho. Gikas mabinay. Agi apriod. Ang tumaglong kay sundalong pungkol. Mga pungkol. Bibidio Alegria Cebu. Ayan. Og akong tumag. Long. Tigmo kay bulan na sa Abril. Kay Bernisanto mo na onya. Kulatahon mo na si Kristo. Dili magin na siya mudagan kay po si Asi Pogi ni. Billy Hermoso kuya. Kumusta niya Pogi? Billy Hermoso. Akong tubaglong kay akong tubaglong marik na gamit sa garden. Daryl ng LPC Bugo. Kumusta mga taga LPC Bugo? Kaguran answer anak kuya. Piyuto. Kaguran daw mga kurik. Law tubag kay pagsulod sa bulan sa Pebrero sa kalendaryo. Uh-huh. Musulod gid ay pagsulod. Moral na kami gaman musulod. Aga ang tubaglong kay sirado ang gingharian mao nga di gyud kadagan Bibidio Alegria Cebu. Ayan. Kumusta niya Bibidio? Law tubag kay Baol Angeli ng Canlaon City. Piyoto! Wap, agi hapo! Aga, pawikan or pagong Angeli ng Canlaon. Agdi, panyod. O, Baol niya po. Baol Angeli. Hmm? Answer kay Balong kay Adlaw sa Watawat. Joseph Rodriguez ng Sikihor. Piyoto! Onsa yun ang mga lugar sa Sikihor? Maria, San Juan, Lasi. Onsa pinang unom nga atulogan eh? Ha? Kay... Gagahapon, mura na ito na ko isa. Himtan po na ako. Mura ka niya ako ng Mores, Maria, Lasi, Sikihor. Ako kining San Juan. Mura, may natuan na mo itong diyami. Ako mura na ito na may natuan nga ako kumantay. Iko itext daw sa ako, Kuya Brian Oro. Oh, kay tulong ra kung hibalaan ba? Aga, balong, tubag na ko. Anang imuang digmo? Ngipon. Gikan daw ni Juana, si Kihur. Kompyuto. Wap, aga mo. Ag akong at tubag balong sa imuang digmo? Kay, hello. Ayan, tubag anak balong kay Blade sa traktor. Ayan.

Brit ko doon sa traktor. Okay, balong, tubag na ko. Ah, anong imo ang digmo kay? Uh-huh. Okay, tubag lang, anong imo ang digmo? Ang sali? Koto sa ulo lo. Joaquin ng Santa Catalina. Kumusta mga taga Santa Catalina? Agadi apayo. Ang tubag. Longkay. Unta ni. Okay. Long tubag na ko na kay mga solar lights. Piyuto. Wap agyod ya. Dito may gala slide pang pasiyaw. Kikan daw may gala kang Lin Buhol. Kadto managoyab nga balong og tikla samtang gihilot-hilot ni tiklang ulo ni balong. Kay sakit lagi daw kanang long day. Kadto wala pa ko sa wa pa ta maguyab long. Kinsa may tighilot aning ulo ni mo og sakit ni. Wala day. Ah, imom sa kong ulog-ulogan oy. Ba katong di pa utauyab ba? Kinsa may tighilot aning ulo ni mo aning ulo ni mo og sakit ni. Wala gani. Kay atong wala pa kaday, wapata mag-uyab, di man gasakit akong ulo. Karon naman yung magsig sakit. Ang nag-uyab na ta. Karon naman kung nasig sakit ka. Nag-uyab na ta. Lang akong atubag anang imong atigmo bungas lubilo computer wap aga po dala sige og padayon tong sligan diri sa tuang pagpanaguban lang akong tubag anang imohang tigmo ayan. Tubag ana balong kay ano ni? Okay, ang tubag long sa imong tigmo kay mga kwaknit or kabog. Wap agid gyapon na. Ah, wap aja po mga kurimaw. Oh, ila impeachment may galagas dugasto ra mo. Oy dako na oy. Ha? Gastoy sa kuryente, tubig, pagkao nila. Ha? Ako nagswilda. Swilda? Ako nagasto na impeach. Oh, gakuan sila. Oh, ga-impeach sila. Kaya ang kwarta ko na sa katawan, gigasto-gasto. Iwaldas. Kaya ka na ilang ginagasto ka rin. Sa mga... Ato, mga ginagasto kwarta. Diba? Og akong atubag lang sa imuang tigmo. Ngipon ka. Yapag yun, tambubuan. Los daw may gala si Kihor. Oy, mga taga si Kihor. Katubitaw na gina. Oh, nagatiman sa amo itong diami. Katong si Madam. Salamat kay Madam. Papagin niya pabayar itong kipajikas na. Oga akong tubag. Anang tigmo ni Mulong. Ang tubag anak kay Bunhok. Ya pagyod, kubralong ng itlog og 28. Dagan ng itlog ng kubra ba? Ako duha ra ma. Oh. Ay, ikaduha na itong lingaw-lingaw may gala numero 2. Number 2. Og paabot ang usa para makompleto ko rin ma. Long akong tubag. Anang imuhang digmo. Ayan. Akong tubag anak balongkay.
usan niya. Tubaglong kay Ilaga. Wap aga po. Wap aja po. Og balong.

Wap pagigyapon maslingan bay, ha? Wap agapon. Akong tubag balaw o tubag anak kay posti sa kuryente. Agikan daw may galakan ibyang sa Dumagiti. Kumusta mga taga? Mga taga Dumagiti computer? akong tubag daw anang imuhang tigmo kay ang tubag anak kay harvester computer ilti o na lang aw ka na rakrakan ni mo managay ha huwag mo na rakrakan ni mo managay dari sa amo nanig ipangingan na. Ha? Wala kayo, di na kayo mga hilas. Agian ra mag... pagukod pa. Oh, pagukod pa, pag-abuso na ha. Balong, tumag na ko anang imong digmo kay... Putyukan. Computer. Wap aga po. Og akong tubag long sa imuang digmo ang tubag anak kay ngipon sa isprakit mo na hinungdan para mudagan ang kanang bike or motor. Akong tubag balaw sa imo ang tigmo bugas-bugas way nga agadro agdi apayod tubag long sa imo ang tigmo piniriso gikan kuno ka.

Ang tubag long kay Kirong Buang. Irong-irong-irong-iring buas. Sa mga hayop may iro rin mabuang, no? Huwag ilaing mabuang, iro rin. sa tanong pod, lubira pod. Kamu, kita magkuhan. Kabayo na kita magbaboy na buang. Laring baboy, tanaw niya may galang, ha? Iyawo na siya, gigapos niya, gulgulakan ng duksako niya ang liog.

Ok, pues yo también que la más se diga. Dije, escuchado. Tenga algo que pasa ahora. Pero, matul pa nila may gala. Ang kanang baboy, kanang kinapit, bito ninyo nga iro, iring. Ang baboy may pinaka-intelihente sa tanang hayop. Oh. Oh, ang baboy daw, pinaka-bright sa tanang hayop. Pero, mora po na hayop, may gala nga di ginya mahimo ang matanaw sa langit. Di ginya makahangad, may gala, hindi ginya katanaw sa langit. Oh, pero matulog, mahigda, dali na. Inuang mo ilang research. Eh. Pero kung magtindog, tiyali siya may gala, di siya kahangad kay tambok, man, riyak, tangkogo mo,

pagkatunto. Lang akong atubag anang imo ang tigmo. Mm. Ang tubag ana balongkay. Mga warrior. Warrior computer. Ay pag-iapon tayo. Diretas line pang pasiaw. Kanto si kisitag ko ni Be. Gikan daw kang bilot. Gikan daw kang bilot may gala sa bugo. Kanto stick lang ang nabalo may gala o niya portahan ay. Oh. Nagbutang sa siyang pultahan o wanted. Lalaki nga di ko pasakitan. Di ko biyaan. O niya ma-enjoy ko. Tingala si may gala nga nainuktok. Sus, pag-abli niya may gala sa pultahan. Pungkol doha ka kamot, pungkol doha ka tiil. Ay, unsa man? Ay, mga apply ko ano yung mong wanted, ma'am. Di ka pasakitan, di ka biyaan, o ma-enjoy ka. Oh, unsa ni mo pag pungkol mo ng doha kamot ni mong tiil. Pamina, mama. Di ta ka pasakitan, di ta ka masumbagan, masagpaan, kaya wala ko'y doha ka kamot. Di po ta ka mabiyaan, kaya wala ko'y tiil. Unya, usaon ako pagka-enjoy. Katong itok-tok na ko kaniha sa pultahan, mamaon na to. Katong itok-tok na ko kaniha sa pultahan, maon to. Hello. Oh, pasiaw, gikan daw kang bilot sa bugo si Bo. Parang malingaw ka naman, bakit?

Okay, padayon talaga na din sa toang pag pataguban ng akong tubag. Bulita sa biring. Oh, ay kid mo pabutang-butag bulita sa ninyong pungang. Okay.

Lalo, sige, padayon. Tapos saligan. Long akong ato bagay mga lamok. Di mo na mudagan, kimulupan mo na. Kanapong lamok, bay. Babay ra po'y mamaaka na o musup-sup o dugo. Ang mga laki, di gina sila laki nga lamok, di gina mamaak, bay. Oh. Kita pong tao, napoy type sa dugo nga paborito po di sa mga lamok. Oh, napoy type sa dugo sa tao nga isnab-isnabar sa lamok. Ayaya na nga na, no? Nga ang type sa imong dugo kay dili bitaw paborito sa lamok. Isa pag di ka magmuskit, isa ahag ka mo ato, di ka paakot. Napoy bisag ang muskit, kamaling kamol, kasi nagsulod. Dapag blast light. Oga, dito tabi gala sa tuang nasadyod baka mo. Nasayod ba mo mga silingan? Ang vitamin nga makuha sa sunlight. O, pero kanang sayo, papod, alas 8, alas 9, ana, alas 10. Kadto naglibog may gala unsa nga vitamin ang makuha nato sa sidlak sa adlaw. Mao kuno ang vitamin D.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, naana ay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor. Kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong pulit akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos ang gamay, ning tiyos hantod garon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kapir niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na ako ng gamay na po dyan niya, ana na po dyan ko. Thank you Lord, sana ang sirba nga gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.

0: Maayong isang pagtulog, yang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o gubang kape, kaya kana dyan ang skupi ang mga gamiton. Christmas ninyo, dress sa kapangin, libungan o tabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produtong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug gabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila sa dito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
2: Okay, balik ta mga kurimao dun sa tuang pagpataguban. Katubitang ipasikatan si Balong may gala sa siyudad, Henry. Si Arne la hayti kayo magumag pagitib naiyang pislitol mo inorag dali siyang lubot balos pas balong invite pa niya si Henry silang bukid amay niyo si Arne ring hayti bay anang bato tungtong anang bato bay pag humanin mong pangiti taghoy kaduha at dagandagan niyang dako kayong iro bay ito pilap-pilap pa niyang sampoti ba ang ni Henry bilib kay si Henry, kilimpig kay katapusak, ibilis ko rimao, number one, numero uno. Wala tayong oras, salamat kay sa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.

0: Sir Byroni, ato ang news anchor sa Star Radio FM.
1: Og si tanan.
0: Si Lady Basta Lady.
1: Basta Lady na siya diha.
0: Star Radio.
1: Onya sa tanan manaminaw sa Star Radio Tayasan, mayong hapon kaniyong tanan. Ako diha si Alduin Gravador.
0: Ako ang board of director, board president sa lungsod sa Tayasan, si Engineer Larry Barrera, board president sa numero 1 na nasa lungsod sa Tayasan po nagpuyo.
1: Okay, so magsugod na ta sa ato ang hisgutanan karon. Daghan man ning pila ka papel mo idala. Wala ra? Kamon duha mo ako no. Kamon duha mo ako interview ron. Ay pa kapila pila
0: jud. Sa good interview good. Maraw ang ikuan. First come first serve. Oh.
1: Sige, so ato dito una ni Jake Pacos Cubillo. Naanis siya diri na hitabo ninyo ng di makitaan tungod kay naanis siya special nga room diri sa kilid sa ato ang studio. No? Ari siya magtago-tago diri pero sige siyang kitaan po sa nga konsumidor nga bagong mag-apply o kanang mag-PMES. No? Siya po nang magtigsulti dito. Ano sa mga online or offline?
2: Oh, online and offline. Tayo online. Nagdungan sa ito
1: blended ang offline. Blended.
2: Oo, murag ko anay. Skwela ra po ito. Butag ko anay. DepEd.
1: Okay, so ano sa mga imuang ihatag sa ito ang mga naminaw karon o mga nagtanaw sa ito ang live?
2: Okay, sige. So magsugod. Ari ito magsugod sa kuhan. Kanyang itong gisgutan nga seminar. Nga online. At umuli ko ni nga itong online. Mahitabo ni siya kada Miyerkules except holiday. So kada Miyerkules kuna magsugod na siya alas 9 sharp or 00 yun magsugod yun na. So dapat og mo apil mo og seminar wala pa alas 9 musulod na mo kay og musulod mo og alas 9 og pataas, sorry na lang yun. Next week na pun mo ana mo balik sulod musulay kay manirado ko sa atong classroom para walay mga latecomers. Ato nang siradaan ang ato ang room diha kay mo baha na pun ninyo.
1: So nay nay mga nakita nimo nga nag PMES nga mga PPP or mga 4 piece.
2: Dili na ko makitaan kung 4 piece ba na sila pero ubay-ubay gyud nang nanganhi diri nga mga 4 piece na.
1: Dili ba ato mga pungko. pitok-pitok na mata sa to sa basta upat ka pi.
2: Upat ka pi di ay nga ingana sus
1: na. Masinaw.
2: Naagi na mga ingana. Na, na po yung mga lingkuranan ray ako makita gani.
1: Gani.
2: Na pag-iusahay.
1: So na yung ipalusot lang mo wala.
2: Mutawag ako manay call ang attention po nga dapat magpakita na to sa camera gyud. And also dapat kana atong isgutan ng camera dapat gaon gyud ang camera kay wala gaon ang camera. Sorry na lang yun. If i-call na ko ang attention na naon niya, dili mo mutong ha, wala mo diha, di mo magpakita. Ako ginang kuwaon sa tong meeting room. So, correct. Kick out mo.
1: Walay attendance.
2: Walay attendance. Zero. So, balik ka po ka.
1: Kaning PMES, muna yung pinakaunang step sa imong pagpamembro or mahimo kang konsumidor na naay account diri sa Noreco.
2: Dili ka pwedeng mamembro kung dili ka moagi og seminar.
1: So kung moagi seminar, makadungog ka sa mga informasyon ng anong kanang ubang giyaw-yaw din ang mga reklamador ba nga mga wala sa punto. Ay, kung punta na ako, pila ka konsumidor na ito karon tanan?
2: Kapis katos naman ta. Atong bill consumers.
1: 100,000?
2: Kapin na sa katos. No? Kapin.
1: Oh. Unya, so kung tanaw ni mo sa mga nagreklamo, pipila na sila.
2: Pipila lang.
1: So, gadaghana, nakasabot yun sa PMESG.
2: Tinood. Sugad pa sa una.
1: Okay. Sige.
2: Sige. So, sa ato ang seminar, atong baliko na nga kada Miyerkules, unya, kuan na apod tayo laing additional aning kuan na ng option kung ma-appeal mo seminar. Kay naaman tayo gipangita ng mga paagi kay aron na dili makagasto ang atong mga konsumidor or kung dili sila kabalo, wala sila aning online-online, naatay lang yung option na kanang muadto ka sa atong substations, especially sa Bae Station ug sa Gihulngan Stations. Pero sad to say, kay limitado lang yun ang ato ang acceptance diya. So sa duha na to ka stations ka mudawat, naaalay mga 20 katao ang pwedeng makater dito nga makapilog seminar. Pero naapunay catch. Kay ang atuaan ni sa substations dili kada Miyerkules sila mo dawat.
1: Correct.
2: Oo. Kay tungod sa due date ken ma-due date man gani na priority sa atong substations is mangulikta og bayad. So arita mag mag-schedule kada ikatulo og ikaupat nga Miyerkules sa semana. Pero naapoy usahay mo abot og lima ang kuan mo abot og ikalima nga Miyerkules apil.

0: Kaya po na dito sa ato ang kuan pagkandak og seminar kanang ikalima. So, pwede mo ato dito magsugod gyapon na engineer kay naa man gyud si Baez sa Baez ning ato ang engineer diri nga kauban engineer Grabs.
1: Mm.
0: Ato ang takna dito sa Baez magsugod og
1: alas
0: 9 gyapon na. So, same lang gyapon diri sa ato ang main office alas 9 pud magsugod. So, ay na ninyo kalimtiya nga ang una o ikaduhang semana dili sila mo dawat basig maalang-alang mo adto lang tawa ninyong kalendaryo.
2: So nagit siya ang kwandi no sa nasa
1: third and fourth na lang yun
0: munay siguro
1: siguro pinaka siguro third and fourth Wednesday
2: Baez Collection Center and Bulungan Collection Center.
0: So dito na ama aircon pud mo dito dili correct. Mainitan dito. So para nas mga dili gyud maka access online o dili makaray sa opisina sa Bindoy. So na mo ilang option ay kabalaka gipangitaan mo paagi sa management kay para maka-appeal lang yun mo og seminar.
1: Okay. Alright. So sa seminar ang saman ID lang ang dadon.
0: O wala lang gani dili sa main office dili lang may mangita og kuan ID kay unya na may mangita ID inig mo process na ka. Sa dito sa kuan mangita sila ka ID inig, para sakto ang spelling.
1: Inig attendance nila para tag ila tong maid to ilang ipaadto. Sa ano pagkabalo?
0: Oo. Gi-verify na sa atong tigkuha ag attendance dire si Sir Ahmad. Dayong sa online ako pong ipangpiktura na sila ilang mga naong ug magtak tugma ba inig an hinilaw niya inig process na. Munang importante nga magpakita mo sa kamera kay wala mo sa kamera posible nga si kuya nang ni-appeal.
1: Oh, amo dito kay among gi ko ang ID gyud kay diay kas ang lahi ang ni-anha. Nga gidala ang ngalan nga muna siya ano eh. Usab pagpamatuon nga ikaw tinuod nga muna ngalan imong gidala.
0: Okay, maayo po na nga kuan ni sa inyo ha dito nga pamaagi.
1: Kay daghan na kayong palusot.
2: Pwede na mo lang makuha ni Jenner, madap diri sa mga bod. Sa imong ikuha, nakasulay mo mo sa inyo. Hindi mo ginato na malik
1: kayo
0: na
1: mo
0: na agad, oo.
1: Proxy ako na siya. Hindi pwede proxy. Hindi pwede proxy.
2: Namay magpaka-ninja nga.
0: Kanyang mga online, sakpan na
1: gyapon. Sakpan
2: gyapon. Sa online, sakpan yan sa online. Pero di ginato na ko ano, kaysa ilaha gani, nakasulay mo kayo sila. So probably, among i-change among tactics sa regards to seminar nga mo ani diri sa mo ang main office. Mas maayo na lang magdala na
1: present
2: lang
1: gyud ko og ID.
2: So probably the ID to identify nga ikaw jud ang mo ni attend sa seminar.
0: Na ato din explain nung ano man jud nga kinahanglang ikaw mag imo appeal kung ikaw mo'y magpamembro nganong ikaw man jud mo appeal og seminar. Tungod ni kay ikaw man gud mo'y ma-educate, ikaw mo'y matahasan, ikaw mo'y mahatagan sa giya sa impormasyon sa kooperatiba. So kung ikaw mo'y ma-membro, dapat ikaw mo'y kabalo. Kaya kung dili ka membro, ang posibleng mahitabuan eh, magyaw-yaw ka sa Facebook.
1: Correct.
0: Munang amo yung pa-seminaron, ka na yung magpa-membro.
1: Naiuban, mingon silang wala yung gula magtagda niya ko ang giyaw-yaw sa Facebook. Kung mag-Facebook mo ka, magyaw-yaw ka tula diha, nga murag wala na kaspunto ba? Amo yun ay i-consider nga dili ka membro. So disregard na lang la kaysa nang amo pantubayan murag budako ng istorya.
0: Tinawad, tinawad. And diri na punta sa ato ang seminar, palihog appeal mo kay diri na to panghisgutan ng mga daghang klase-klase nga mga kuan impormasyon sa maning mga requirements.
1: Mm-hmm.
0: Sa pagpatawad og kuryente.
1: Daghan na pong mga kuan no, naipautang,
0: natay mga programa. Programa sige, sa kooperatiba. Oo. So, aritas regular nga magpatawad o kurente. Unsa may mga requirements atong isgutan daan diri kay para makaanda mo, para makahinahinay na mo process diha hikay sa inyong mga requirements in kaso o magpatawad mo. So, ubay-ubay ning atong mga requirements pero ug moapil mong seminar ato gyapon ning isgutan. Pero may na lang ni makaanda mo. So, una is note lang nga naay mga purma sa Noreco 1 nga naanay kopya ang atong mga authorized electricians.
1: Okay.
0: So, mas maayo, tambag yun ako ninyo, dool yun mag-authorize nga electrician. Tungod kay, kana sila suito, yun na sila sa mga requirements. Sila mo pwede ninyo maalayon inig process ninyo ana kay pag-add to sa munisipyo, napo na yung mga requirements sa munisipyo. So, suito na kayo ng mga authorized electricians. Pero, kamurgi mo process ani, no? Naratong mga requirements, oh. Membership form. So, pwede ka ni mo download sa website nato, noreco1.com. Dayon, pwede po mangayo ka dire sa opisina. Natay purma na dire. Dayon, electrical permit. Kaning permit sa electrical, atunis munisipyo or sa city hall ninyo kuwaon. Dayon, para makakuha ka og electrical permit, naagi na yung mga requirements. Parayaan ng mga zoning certification, fire certification, mga tax declaration, yung ana. Yan na po na ibalairan. Pero kami dire electrical permit lang yun ang mong ipangita. Wala mi nang itag building permit.
1: Totoo ba? Nag-cook fire.
0: O, kanang fire pod. Wala po mi nang itaan na daira na ninyo dala. Pero usually, kana sila requirement po na para makakuha ka o electrical permit.
1: Oh, electrical permit.
0: Mm, kana. And also, kanipong Certificate of Final Electrical Inspection or CFEI for short, kanin siya, magkuyog nis electrical permit ni mo. Hasta ning sketch plan or electrical plan. Plan. Oh. Sketch plan kung gamay ang balay, electrical plan kung dako ang balay. Unsa man ang sukod ang gamay o dako, 20 square meters pa ubos, sketch plan.
1: 20 square meters niya, duha ka three-tanner nga aircon ng libutan.
0: Okay lang. Kana, dili, depende na sa load pod. Kaning mga gagmay, katuro po ning mga...
1: Sketch
0: mga,
1: plan, murag imo raw yung matago yung load.
0: Kay maupod o... Oh. Pero makita na
1: pero, itong
0: load.
1: Eventually, reality-wise, ako na ko nang gikuan nga, gamay, pagamay-gamay pa na ron. Pero inipotauran na nag-oriente mo.
2: Dako ron kayo. Oh.
0: Pero di pa po na makita sa munisipyo engineer kay ilan man ang inspeksyon nun. Pag-abot dito sa munisipyo, oy, gamay-gamay suko diri pero pag abot dito sulod na aday lima ka aircon.
1: Alam mo
0: so dili po na nila isuhan og electrical permit kung may unana.
1: Correct.
0: Dayon gawa sa plano naputay kani. Sige kining kalimtan nearest account. Unsa lang ni nearest account? Tapad ninyo nga balay nga nagsiga na
1: unya. Kisa may gi-require ana si electrician or ang consumer?
0: Si Noreco ang nag-require ani sa consumer. Pwede po sa electrician kay sa electrician suito manguna sila. Kabalo man sila nga si Noreco mangita gyud na og nearest account. So, pwede po si inyo ha, silingan ra manguna ninyo, pwede ninyo nang hatagan og tinunoang utan para makahula mo og bill dito sa ilang pagbayad.
2: Silingan nga Maritis.
0: Ninyo ang silingan na tagay tinunuang utan kay para makahula mo bill or resibo sa ilang pagbayad kay kinahanglan na muna pero dapat pareha mo poste ayaw tong silingan ninyo nga doon to nung balay pero hay ni poste mo para asa man eh para ni sa inyuhang account o niya pohon
1: kung mag-trace na ta kung maputlan nag-reconnect nga na nearest account pang kinahanglan
0: dool ni Tampulano dool ni Tampulana na. Okay naman tayo mapa sa atong system po okay. Dayon og dili gid sila pahulam, di sila mudawat sa imong utan. Ayaw ka balaka adto ra mo posting akuhaan sa inyohang kuan, inyohang service drop kay naa na sila kwintador dito, picture ng ilang kwintador. Kana pong klaro pagka picture kay in taon amo ang pangitaon na ang serial number sa inyong kwintador. Nya pag picture ninyo dito mas daghan pa inyong kamot kaysa sa kwintador. Maglisod na mi nagbulong sa inyohang serial number. So pareho kanang klaro kayo mag-picture. Bahalag dili iPhone, basta kay klaro. Dayon, syempre mga bayad-bayad sa Noreco, bayad sa Nela, umapil mo niyang seminar at isgutan ng bayad, unsa ng mga balayran, pilay balayran, unsa'y klase-klase balayran diya.
1: Daghan, makuratan na ron.
0: Daghan. Lain-lain ro ba ng mga balayran na? Kaya depende na sa programa, sa regular ka, na magpataod, gatong pautang, lain-lain po na, sa SEP, beneficiary sa gobyerno, lahi po ng balayran na na. So mas maayo maka-appeal ka og
1: sa lain-lain po ang electrician.
0: Lain-lain po sa electrician, lain-lain po pero among advice ninyo kanang authorized good nga electrician ha kay ngano? Naa sila gitawag og tarifa.
1: Tarifa.
0: Kanang tarifa mo na yung presyo nga ilang sundon sa kada suga, kada switch, kada outlet nga itaod sa imong balay.
1: So diha nato nga gikuan gyud nato gi-advise or gi-encourage nato sila nga dili sila mo engage into pautang.
0: Correct.
1: Kaya kada sa pautang diya na mangguna no.
0: Mm-mm.
1: Sa una mo mga kinalaan.
0: Kaning
1: pautang kaning
0: katungtuan,
1: pakyaw. Utang. Pakyaw de ay.
0: Pakyaw.
1: Kaya na mo electrician po ka pautang.
0: Oh, so kaning pakyaw na ay naitabo ani 30 mil lang pakyaw niya. Di ito pag abot diri sa opisina makagasto ra siya naras mga 4 mil 5 mil.
1: Bag-o pa ko sunod ko daghan yun diol na ko gahilak in town kay wala pa siya ka taore niya ayan nagasto na ko no 25 mil.
2: Namang ani namanganis bais gani. Yan ni seminar gyud sa seminar gyud 3 siyang na gasto ko no.
1: Katong usab ni diol na ko ay nataktak kung
2: electrician kay
0: so kana pag paminaw ninyo ana sa kuan sa sa inyong seminar, ako nalay pabaludaan diri ha, nga kanang balayran sa labor sa electrician, ari na diri sa opisina sa electricians bayaran, dili diretso sa electrician okay, mismo. Mm. Dayong, in kaso manganig si electrician yod mohangyo kay palit bugas, sudan ba na? Mingon siya nga, ma'am, pwede kong mukuha advance of labor, bisag 1,000 lang. Kanang 1,000, ay pinakagamay mong gumabaya diri sa Noreco 1 anang labor sa electrician is sa regular nga magpatawad 1,200. Mm. So muhatag mga ni diha og kuan 1,000 mo advance siya og 1,000 pwede ra na.
1: Papirma pero hapon.
0: Isulat o oh, isulat nimo sa gamay nga note, gamay nga papel diha nga advance labor na siya 1,000 ang amount ng papirmahe sa electrician nga lanog pirma sa electrician. E para i-deduct na siya sa total nga balayran nimo dito sa opisina.
1: Okay.
0: Nga ron dili mo madubli or madungag ano bayad.
1: Pero kanang ilang pag sila mo imong ipaprocess dito sa City Hall or sa munisipyo, takaira po sila.
0: Oo, tinood po ipapliti. Hasol-hasol.
1: Pagpliti niya. Okay, no. Pero dili, yung anang mga ayog at sumil, mamaligyan na lang kagkalabaw, kaya naakay balaryan 3,000. No, dili mo abot ana ingon ana nga kuan murag dili siguro mo abot ana
0: ilabi na akong gamay ra imong balay
1: gamay ra balay
0: o sa kasuga duha kasuga lang
2: dili gamay akong balay niya kay naampos mga 300 to 400 meters mpod
0: di lang
2: ang service drop wire
1: mahal po na
0: mahal po kay service drop ko yun. Pero na tay mga kuan diha mga maayong maayog tumong pod nga nang hatag diha mga service drop dias kilid kilid na pwede man pod mo mo riskate diha pangayo
1: na ay nagtag na ko dito kay mo kontrol grista sa kuan di na ako ikuan si electrician ha kay base nagbinutan na to si Aaron gilistahan kita na ko lista uy apil nitro
0: ang
1: lista balaryan niya
0: uy
1: na ay ingon ana no nga atong paruhon nga kanang metro libre na,
2: libre na
0: para residential
1: gawas lang kung commercial ka
0: commercial or mga public buildings nga na basta residential libre gina siya sa Noreco
2: residential and BAPA consumers
1: libre ang metro
2: libre siya.
0: Basta dili balay
1: dili maningil si electrician og metro basta residential or BAPA
0: tinod na so kanaha inyo ang hinumduman ang labor sa electrician anhi diri sa opisina sa electricians bayaran. Ayaw yun dito sa electrician diretsyo.
1: Kanang bill deposit, masan po na?
0: Bill deposit is muran siya security deposit. Muran siya kung naka-experience mo nga mag-abang mo boarding house nga na or mag-abang mo
1: payment,
0: murag advance payment.
1: Or deposit.
0: Muran siya i-deposito ni mo nga kwarta kay muna siya birahon o niya sa Noreco ko in kaso mo undang na ka o kuan, di na ka, i-disconnect na ni mo yung kurente kaya basi mo balhin ka laing balay niya, dili na sa COPS na Noreco 1, pwede ni mo itong gamiton as last payment dito sa imuhang bill. So, kumpyuto na to ng bill deposit ni mo base sa imuhang schedule of load nga naa sa imong electrical plan.
1: And then, kung mo separate na ka sa Noreco, di nakaginahang lang Noreco, kaya ka solar na ka di, ipa-disconnect imo, totally ipa-disconnect yun imo ang imuhang connection, makuha to niya, dili.
0: Makuha niya kung wala siya utang.
1: Wala siya utang.
0: Oo, pero kung manaa, ato itong girahon siya mong utang. Okay. Pero, unsaon niya mo pag-process po, pagkuha sa kuan, kung wala kayo utang, withdraw niya mo to. So, mo write lang ka og letter, ana, letter nga kuan imuhang withdrawon ang imuhang bill deposit. Unya maayo og na atong original nga resibo sa imuhang pagbayad katong una bug yung pagbayad nimo pagpataod hipusin na ninyo kaya mo nang pangitaon niya dire pero mawala ato nang pangitaag paagi dito sa finance og naapa sila record nga mapulaw ta na
1: okay sige
0: so lain pa sa atong mga requirements is kaning kuan importante kayo yun ni usa sa rason nga dili makapataod ka og kuryente tungod kay kaning imuhang magian sa yuta sa imong service drop wala day mo sugot nga magpataod ka dihag kuryente or moagi ka
1: or nisugot karon pero imong giaway
0: or nisugot niya imong giaway so naatay solusyon ana nga para secure ang imuhang service drop nga imong buhaton ani is magpapirma ka og papel kana nga papel na nasa atong authorized electricians na apo diri sa to ang opisina affidavit na siya nga imong papirmahon ang tagiya sa yuta mananghin ka dala na po na nimog tinuno ang utan gapon para mo pirma siya dayong og makapirma na siya imo dayong panotaryo abogado kay ipublicize man imo na nga document ihatag man imo sa Noreco so imo day nang panotaryuhan in kaso mangani puhon og mo reklamo siya kay nagkabikil mo wa na siya mahimo kay ang yan na yung mahimo is siya mo imo gasto og pariroute sa imong service drop.
1: Correct.
0: Pinakapirma naman siya sa inyohang affidavit nga muagi ka itong una. So, siguridad na nimo na affidavit of consent.
2: Consent.
0: Na. dayon na apilain affidavit gyapon para lang ni sa mula pa og 100 meters nga service drop. So unsa may nakabutang anang 100 meters pataas nga service drop? Una is kung 100 meters pataas imong service drop, usa ka poste i-install man agud, usa ka poste, usa ka breaker or blangka install na sa poste ang usa pud diri sa inyong balay. So in kaso mangud pohon og madaot na siya, ikaw mangud may mo-contact og authorized electricians basta 100 meters pataas imong service drop. Ikaw may mo-contact og authorized electrician para ayuhon na ikay mo gasto sa labor og materials. Kay kung wala nakabot 100 meters, pwede man imong kontakon sa Noreco na na maoy mo ayo sa imong service drop niya, dili nakabayad og labor.
1: Correct.
0: Pero mo palit ra ka og materials in kaso sulumpayan imong service drop ingon na. Dayon 100 meters pataas para safety ang imuhang service drop trabahoon sa authorized nga electrician. Mapalong niya dito sa poste kay na may plangka dito sa poste. So dapat muna imong nauna-una na 100 meters pataas, pag pirma o affidavit na reform sa electrician na naapod sa itong opisina, dayong panotaryuhan po na niyo mga abogado.
1: And then usas mga problema na mo dito na breakers nagkataya, no? Kay ipaulanan na po. So, importante siguro nga butang na to galon ka to. Itong galon nga Picasso. Na,
0: balay-balay.
1: Oo, balay-balay sa imo ang breaker. Di po itong dagko kayong galon nga katong sulod lang patis itong dagko itong. Ayaw ito. Nagagmay-gagmay. Igo-igo po itong breaker ni mo. Kay mukawat po siya lugar sa itong poste. Dili, maglisto na po kuha na itong mga linemen.
0: Kanang kuha ni Junior, kanang sa oil gani sa motor. Nga na,
1: oh, kanang gun.
0: Nga na dagko.
1: Mura siya 1.5 gulak on.
2: Nang bindol. Pwede po na.
0: Nadong katong puti.
1: Para dili na yun ma-expose sa ulan o ginit ang imuhang breaker. Kaya mo, ginanong tayo on. Basta na yun. Problema na po ka.
2: So, reminder lang yun sa kung ano, sa mga potential member, consumer nga mo process yun sa Noreco One. Ipa-verify o ipa-identify ang inyuhang gitlayon sa balay o sa mong puste. Kaya para makabalo mo nga ang inyo din gilayon sa balay o sa puste dahil 100 meters. Dahil so, required mo nga mo fill up mo atong ato ang affidavit of consent more than 100 meters and kinahanglan po nga basahon ninyo ang nakabutang dito kay daghan jud kayong complain especially sa amoa diri sa CWD o nga wala pay kuryente sir niya pag abot tayo dito sa mga maintenance 100 meters di ang gitason sa yung wire 100 meters di kapin kay na off ra yang
0: plangka.
2: Breaker o yung plangka dito sa puste.
0: Gidulaan.
2: Kaya, gidulaan.
1: Kuya, nakahiyagom ka o nakakuan kag complain nga wala siya yung breaker pero sobra siya 100 meters.
2: Wala.
1: Wala. Dito sa mga na-encounter naman. Magkaraan pa siguro ito sa una.
0: Basig sa una.
2: Basig na po ito oris, electrician po.
1: Kana
2: po.
0: Possibly po.
1: So, mag-trace na mo ang year of kuan ba? Dugay na yun.
0: Dugay na kayo.
1: Sa una pa itong mga panahon. Pero karo mga bagong panahon, ato na lang siguro nga kinanglan nga mubutang yung breaker kung 100 and above ang okay. Ilayon.
2: Namagod sa ito mga member usahay nga bisag 100 meters sila. Usahay, wala sila kabasa sa unsay nakabutang dito sa
0: dili, basahon.
2: Dili, basahon. As long as gakuan siya, murag usahay ato pong i-brief po na ganyan ato gamay ang ato ang electrician nga na in-process sa ila makuha ang cliente or potential na ito nga may mong member consumer
0: ipabasa.
2: Nga ipabasa yun ang 100 meters nga affidavit nga ilahang pirmahan para at least aware sila nga kanang 100 meters na ibiyan ilaha din ang responsibility sa repairs and maintenance ana. Kay mura mangog basta mapalong ka
1: Noreco na yun
2: meters,
1: no?
2: Manawag ni guest Noreco niya taon si Noreco mo accept na pumiyala mo takto buminya pag abot dito sa area taon na nagbalik sa maintenance magbagulbol kay 100 meters kapin mo na ito almost 200 pero gitrabaho regapon sa Noreco pero ato lang yung basahon kung sa yung nakabutang dito sa maong affidavit.
0: Unya naaputay ko na kanang 100 meters naman yun na ikuto bragod na ilimit ang kuhan na imuang pagpatawad o kurente kay kaning ang sa to sa kuhang na balaan sukad pa sa una 450 meters rataman nga service drop ang pwede kang makapatawad o kurente kung so, malapaw ka na.
1: Kanang 450 basi yun ang ibasihan na matamata ragyan na.
0: Matamata ragyan na engineer. Sukad sa una.
2: Sila po maka-encounter kag 450 murag katunga rasi mong bumbilya na magsiga.
1: Wala gyoy na kuha na nga exactly. Muna na gyoy na siya. Muna gyoy uban nga mo. Lapas gyoy na. 500 siguro na pero gideclare 450. Kaya di mo po ni mo masukod. Ikaw. Palang dito ikaw ron si electrician ngayon ka nga 450 ra na nya, ikaw nga taga Noriko unsa man yung pagsumok sukod direk subay dito
0: magdala jo kang metro
1: san mata ra gyud na siya kanang kwan ba nga, pa, pero maklaro na po nimo miyong kang 600 na lang or 500 maklaro na po nimo kay lahi ra pud kan
0: kasagaran gyud ka balo ana murag lakang lakangon no engineer no
1: nya kay
0: estimate lang gyud lagi
1: estimate lagi na sige
2: programa kay gipikto ang maong kwan
1: low voltage
2: siya man pud maka counter jo kag low voltage especially kung nakay mga appliances nga imong gamiton sa inyong balay dili gyud siya mahinum magamit nimo maayo kay di man kadaog tungod sa gilayon sa maong wire.
0: Okay. Ikaw mo'y alakansi, ikaw mo'y mag problema sa imong appliances.
2: Plus, dako pa yung kagasto sa imong wire. Oh, kaya ang presyo karon sa service drop wire karon is I think nas 40.
1: So, kanang mga poste yan ang kuan, palitan, 400 meters yung service drop wire. Gi-require po siya ang mga poste.
0: Oh, service pole.
1: Atong klaroho na.
0: Atong klaroho ng mga service pole. Be engineer, kaya dagan mong problema aning na kuan.
1: Dagan mong problema na.
0: Problemang na atubang ani. So, ato lang yung klaroho ni Daan tanan ha nga ang imong service pole mahimo yun huwag dahil budget aray yutas ka itong mga GI pipe minimum man ang sukod numero dos engineer dos. Oh, numero dos niya
1: 20 feet mo na
0: naapoy hak-hak
1: butang nga steps
0: butang wala po ni hak-hak sa electrician
1: kaya ka na mag-composting nga numero dos niya na electrician ito niya maglalag-hagdan matumbag yun na siya
0: oo ay kasagaran po kung wala hak-hak lagi mo na ibuhaton sa electrician hagdanan. Magdalag post magdalag hagdanan. Hagdan taon galoy gayo o ba dili mang gani katong kuan kanang naadyo diha available lang kahoy pero katong kahoy nga tibuok niya minimum na 6 inches ang sir iyahang diameter
1: dili dos por dos ha
0: ayo no dos por dos por dos ha kay para ra na sa inyo taytayan
2: sir kawayan takbo kayo size
0: for size ana munay dapat ninyong sukod nga gamiton unya inyo hagin ang lantawon pud sige kanunay kay sige ulan init madugta po na
2: malata gyud siya
0: usa po na sinungdan niya nga mo dako ang kaon sa inyong kuryente kay napahak na inyong service drop tuan na dito sa inyong service pole nag nagkaon og kuryente.
1: O kung iyon ang himuon, uli siya po nas lawas. Huwag nga magka-problema na yung mga poste, mga tumba na diyan. Ikaw rin po yung magproblema.
0: Balik ni mo.
1: Balik ni mo. Kana pong gipang lawig o gipang higot sa mga kahoying buhi?
2: Kana? Oo, kana. Likayan po doon na. Likay. Mga lubi. Ay, mga electrician nga, layo kayo ng service drop na dili ka ba afford tong magpataod na may lubi nga doon silang balay dito gibutang
1: delikado kay na kung lalata na ipalot diyan yung kwas kahoy delikado kayo ang mga bata din na so ikaw kung magpataod ka niya kita kasi mong electrician yung muna gibuhat i-report diri sa Noreco kay naanay penalty ang mga electrician
2: sa paano mo sa bigak sa mangga delikado kayo
0: o niya usa sa nakita na kong rason nung anong dili pwede ng buhi ng kahoy eh tungod ang buhing kahoy mag-swing mag-swing-swing inig bagyo mutubo so mutubo manganay na siya madalay mong service drop mainat antod maputol
2: mapoy wala na nga gikaon po ang service drop wire
1: gikaon na sa kahoy
2: gikaon sa kahoy
0: mulubon siya sige una siya so dugang pa nato nga kuha na requirement nga gikinahanglan kaning certificate of completion kani siya gikan niya sa imuhang electrician unya kani siya ikapamatuod nga humanaw og wiring ang imuhang balay dayong ang service drop pod na ladlad na according to Philippine Electrical Code Standard so nakabutang na diha nga humanaw og service drop or humanag wiring ang humanag ladlad imong service drop meaning humanag yog ladlad ang service drop o wala pa gani na siya na ladlad sa electrician kay di ay mangayo pa ka dito ni kuan mayor or ni kapitan
1: nagipirmahan na?
0: Nagipirmahan na sa electrician 5,000 sa electrician. So, para nalaman po tabang sa electrician, ayaw sa lamang ginapod o butangi o certificate of completion. Kaya dako kayong balayra na. Daghan ang naitabuan na.
1: Kaya once na receive niyo itong certificate of completion, iyon na nang ikuha na mo yung mga random nga kuan?
0: I-consider na muna as humanag yun o
1: humana.
0: Oo, natay random nga inspection. Ana, dayong usapod is amo pong isaligan na sa electrician nga ilagin ang i-ladlad ang service drop. Kaya nipirma naman sila o mga kuan dari certificate o katong na-receive nila ang palisiya sa kooperatiba.
1: Naami mga gi-consider nga wala gyud nila gilandlad totally kay nag-traverse og dalan.
0: Kana.
1: Pwede ra gyud nga lukuton sa respikas no. Ang uban dili sa butangan og katong mga copper wire nga drop ba. Kay pangawaton pod. dugay pa mangod ma-connect, gi-process pa dito na manang ana.
0: Mahaling copper.
1: Naay mga sitwasyon ngayon ana nga amo ra gi-consider kay. Mm.
0: Depende sa kuan ang sitwasyon ni siya. Pero mostly kanig yung mula bang ukarsada kana sila dili gina nila i-ladlad, areras pikas.
1: Lisod sila.
0: Mm, lisod kay na nila. Dayon kaning last kaning electrician nga certificate of authorization kay kani siya gapamatuod ning legit ning imong electrician, dili ni scam.
1: Hmm?
0: Una na sila papel gihawiran nga naa ilahang nawong. Dayong sigurado ang kanang gakat-kat-kat-kat di sa inyong balay, nagduk-duk-duk-duk, huwag mao ba nang nawunga ng imuhang gikuha yun nga authorized electrician kay sus in town, basin nun niya o ulo electrician rin na.
1: Correct, yung nakahatag ng kwarta.
0: Oo, oh, no, nakahatag ng kwarta.
1: Naakoy ko, Andre, ma'am, discount na niya.
0: Discount. Oh,
1: sa PMES ba, gitagaanin mo siya lang gamayang papel nga with corresponding names sa mga electrician nga legit o numbers?
0: Oh, naatay, ako na ipasa dito sa kuan, opisina sa electricians kaysa una natay mga lista na sa electrician.
1: Mm.
0: Ang problema na po kay after anang simanahan na po, naan na po itabo nga, i-hold sa na kay naaday isettle kay nakasala di ay
1: okay.
0: So niya umuhatag ko ninyo ana dayon diha dayon ang problema basig makakuha mo niya no? Gikuan day siya gi-suspended di ay ang ihang pagpanaod
1: ungot imo papel
0: maungot apil ka looy ka dayon na dugang na pod kay napaday kuan bag-o na to ning requirement nga atong ipatigayon ganing kuan tawag og identification card. So
1: mag-ID.
0: Usa ka ID bisag unsa nga ID, government issued valid ID, photocopy lang ana. Kaya ang amuha ng tamuong is sakto ang spelling si muhang pangalan, dayon makita gyud ang middle name ug naamangani mo yung middle name kay para dili na magkasinayop kay na atay gi atubang problema kaning mga nang-apply aning beneficiaries karon sa kuan sa pasug lifeline rate kana wala nag-aabot ang spelling silang pangalan kay lain-lain ang spelling gipangdala sa una. Lahi puning karon nga nalibog ta.
1: Okay ra to mga dalaga nga naminyo na.
0: Oh, okay ra nang mga naminyo.
2: Na di angga nga dalagad niya ron nga nakausog kay sayang ID imo di original yung ngalan pero pag process niya just no ringo angga yung gigamit.
0: Anay na itabuha na ubay na mo nang gapa change of name
2: sige to ko join affidavit kay to verify nga same person
0: no na di hassle na nuan hassle so og ato na i-correct diri pa lang daan sa pagpatawad pa ni mo kurente di wala na nang problema hapon. So mo nang nangayo gyud mo yana. So para sa additional connection di ay naaray diferensya ani gamay kung nakapataw na kag primero na nakay usa ka connection unya ganahan ka nga magpataw na pug ikaduhang connection pwede ra na siya wala na problema. Ang atoa lang ani is ang requirements. So unsa may requirements aning magpataod kag additional connection? B connection ko ikaduha nga na C so on and so forth. So ang requirement ana is pareha lang gyapon sa imong unang connection tong mga papel nga mo gikinahanglan naara gyapon gawas sa usa ka butang kaning seminar. Di na ka moapil og seminar kay membro na mangkadaan.
1: Correct.
0: O kana no? Dayong pagmantuod lang nga ikaduhan na nimong connection, pwede ra man gani imo hang ID og ikay mo ari dire kay among lantawan ay ikaw ba gyud ni? So mao ni sa among system iyaha gyud imo hay gyud ani. Sige sige, padayon ta sa ikaduhang connection nimo. And make sure lang nga walay utang tong una nimong connection kay og manay utang,
1: pabayran
0: sa ginana nato.
1: Usa lang bi.
2: Tara bay uban nga di mo dito di ba nga si kuan mo na sir si kung ano gagamit ana dili man kami pero iyara nga lang gagamit
0: mauna karon mo na problema ay ninyo ipagamit inyo hang
2: choice kay ngalan registered name nga naa sa Noreco account so imo yung obligation nga barian gina
1: ilabi na to man nagpaabang og mga kuan mga stalls nga lang
0: apartment
2: room, boarding house
0: kana
1: problema jud kayo
0: muna ato ang inyong bantayan pod og gamiton lang ninyo pangalan. Mas maayo inyo na ninyo pa seminar mo kay maura magyapoy requirements.
1: Ang uba na poy ko andito silang kontrata gi-appeal yun ang electric. Gi-appeal yun dito kay kung mulayas na siya na kay kuptan nga kontrata. Ikaw yun magbayad ang imong kurente.
0: Agreement.
1: Mm-hmm.
0: Ay nga na. Pero ang uban wala gyud.
1: Wala
0: sa kay balay ra. Na murag ipahulman ra
1: kay ikaw ko noron magpaabang kag apartment. Nya wa ka balo pila na sa katuig din na mo. Balay ro.
0: Maabang.
1: Oh, imo lang pa ipa-change name din nimo.
0: Bitaw.
1: Mautas na pug kag pabalik na pud niya anak kun sa ngalan.
0: Okay.
1: Tinuod. Okay, napakaikon niya.
0: Oh. Nareda, gawas aning sa to ang mga requirements ug mga
1: katong mga
0: katong attend seminar.
1: Oh.
0: Nareda tay mga lain diri dugang impormasyon kabahin aning kuan kaning disaster preparedness.
1: Mm-hmm.
0: Specifically kaning sa to ang linog. Kaning uyog-uyog garon sa yuta ba nga ubay-ubay nang nahitabo.
1: Ba.
0: This year pila na to ka buklinog sus mga nanas pulo gurus lain-lain nga sud. Apilang Pilipinas wala nang luwas.
1: Aha.
0: So natay mga preparedness dere nga atong yandam or atong gipuan ipakita ninyo gi-post po nato sa atong Facebook page di ay no. So ganahan mo lantaw mo ano sa atong Facebook page o sa HR nato nga page kaning kabahin sa preparedness sa disaster specifically sa earthquake or linog. So unsa may imuhang buhaton sa wala pay linog? So, ang imuha is una imuhang i-familiarize imong kaugalingon kanang asa dapitan ning fire extinguisher, ana kanang in kaso na ilinog niya natumba na nagluto ka nasunog, naaday yung ka makabalo na kaay ang fire extinguisher naaday diri sa kilid sa amuang pultahan. Dayong magandang bugag medical kit kay in kaso mga niglinog na natumbahan imuhang kuan diha ukus imuhang tiil diha nasamad ka gamay, naaday medical kit nga pwede nimo magamit para matambalan nimo sa mad. Dayong kaning asa ni dapitan ning exit o asa ning kagawasan aning imuhang building nga gisudlan inumdumidaan. Dayon unsa may imuhang mga plano sa evacuation ug mo evacuate yun mo, unsa may imuhang mga daladon, mga sinina ba, unsa mga papilis, planuha daan sa wala pay linog. Siyempre, karon pa lang daan plano na ka. Naana dayon kay gi-impake diha bag di, mga bag. Apila na lang ng unlan kay sa evacuation center maglisod ka pang itag unlan.
2: Okay, based on our experience no karon nga year sa gingon ni G, daggan gyud kayo tag mga scenario about earthquake karon. And part of Mindanao, I think part of Mindanao na nakasinati grabe gyud. So, mo ni say kuan sa gingon ni G before. Naman naka di, no? Sa before.
0: Napakoy mga before ani atong isugutan gamay po ning laing before. So sa karon ba lang daan, i-check na ninyo po din yung balay kung naabaday ga takilid nga poste or kung sa
2: ning
0: haligi, nabay mga sa bungbong ninyo, nabay mga liki-liki. Inyo na i-check daan. Kaya kaso mong paglinog ana, muna'y dali kayong madaot kay naghirag naman daan, naliki naman daan. Dayong katong na'y mga, huwag na mo'y giimbak din ang gasolina kaya kaning laging gamahal ng gasolina, kapalit-palit, tagdaghan kaayo daang gasolina, atong barato pa. Wa ta kabalo iniglinog simba ko laman kana usa po na sa mga chemical nga dali kayong mosunog mubuto nya dapat inyuhan ng i-store og lugar nga safety anang layo-layo po si muhang ayaw po nang si muhang balay good meets
2: lalo sa katri pa di
0: makuha imo nang ilubon si mong katri na unay radyo kagsunog ana. Dayong katupong mga kuan, mga divider ninyo nga mga bugat kayo kahoy, nitong mga antik. Sus, mas maayo ana inyo nang ilansang maayo sa inyong bumbong, inyo nang baatan, reinforce ninyo na para di na matumba ninyo unay inig maglinog mangani simbako laman, di ba? Unya og naa mangani mga drill anang mga earthquake drill, mas maayo mo apil dana sa inyong eskwelahan, sa kumpanya. Para makabalota ma-familiarize tag unsay atong buhaton inig na ay linog.
1: Okay.
0: Di ba? Dayong kung maglinog na jud gani, so unsa may imong buhaton bod? Mo ni sa atong earthquake drill na atong buhaton no. Una to gining hunahunaon dayon nga mudupo ka mangita ka og cover nga steady nya ligon nga cover. Dayong hawid po ka nang imong mahawiran nga steady pod ka nang ligon po kayo muhawid ka diha. Munay usa sa imong buhaton dayon daw mangita po ka og lugar nga kaning wala poy mas maayo makagawas dayon ka ng building, gawas dayon ka diha. Inighuman ang namang gunay gitawag og aftershocks ay nagpabutan ng aftershocks nga moabot pag gawas dayon ka. Pag lingkod pa nimo nga kusog na kayo, upo dayon pag hinay na ana, gawas dayon ngita og hawan nga lugar.
1: Kaya mag-reels pa man ko. Nami mang bijuhan to mag-uyog-uyog.
0: Yan natumbahan na kaya nahulog ka na kang silingpan.
1: Oh.
0: Appeal pa si mong reels.
1: Correct.
0: Ah, nag-live-live pa ka diya. Ha? Muna ay na ninyo muna na ninyong reels. Dayong, ari na po ta sa unsa may buhaton na po pagkahuman si Sir Jaber na po dani.
2: Yes, after sa maong earthquake, napotay ka ng gitawag o aftershocks. So, lahag mo, occur ka ng mga aftershocks. And sa experience na mo, dari nga nagyan, gitag linog, dari way back 2021.
1: Sakto, 21 mo to?
2: 21 or 2020. Basta na siya.
1: Wala pa ko sa Noriko ito.
2: Wala ko. Gabi na siya among kaagid na rin na napa ko sa warehouse itong
1: katong sa Gihulungan?
2: Oo, sa Gihulungan. Dari sa Yasa Bindoy. Grabe. Gabi good. As in, presence of mind na good. Di ko ka pwedeng, you know, natural man ito, matarantar ta, maratol ta, kay siyempre, earthquake mangod, pakalit mangod siya, dili siya ingon ma-announce pa ba nga earthquake karon?
1: Signal number 1,
2: so, signal number 2 ana ba. So pakalit mangod siya, mo siya kanang gi pakuritihan kag pakalit ba. So grabe gud ba maka-encounter ana, kinala na ra jud ka sa presence of mind and
0: kalma.
2: Kalma ra ka and then imo ra jung imo ring i-apply itong istorya ni G sa basta na ay mga earthquake nga may tabo katong giingon niya nga mga briefing or mga pala pagabuhaton para mas safety ang imong kaugalingon and also sa mga palibot ni mga kauban. So kaning aftershocks na they say assess yourself and others for injuries, provide first aid if necessary. Dayong kaning ikaduwa, if in a coastal area and there is a threat of tsunami, evacuate to a higher ground immediately. So, kana mga aftershocks, basig na ang tsunami.
1: Pero kalagmita naman nakita sa Facebook, yung videohan pa rin dagat niya, ni Atras, no? Wala, ni Atras ang dagat, yun.
2: Mas daghan, sa una, pag sugod nga naka-encounter tag-earthquake, dalaga ng uban. Karon nga nagsige ng tagka-encounter o earthquake, mag-video naman ito, dagat. Mag-video na. So, safe. Para safety regit, aktor kita higher grounds kay wala kabalo inig sumbalik unya atong inyong girails unya basing mas dako ka unya.
0: Ganun. Unya og manawag imo kuan silingan or kaila nga si tsunami. Ayaw sa po ninyong tawag ka ng tsunami po. Kaya may maglinog. Kaya mauwat po ninyo ninyo ang mga silingan.
1: Gani.
2: And also, ikatulo is stay out of the building until advice that this is a safe to return sa mga ato ang member consumer owners po narekawan. And prioritize the needs of older persons, pregnant women, and PWDs, and children. So, kinalan po nga mo, di kay biyaan na po ni mo, nakasulay, naraba dyan na burial, ana nga, kuhan, during the earthquake, ang gauna-unag dalagan, kibiyaan, nagtigulang ito sa balay. And then, check for spills of toxic and flammable chemicals. So importante po ninyo mabantayan, no, kanang ato mga tanki sa kuan sa anasiptik o kanang tanki sa gasol mga ba ibasig pagkatumba naghungaw na dito. And lastly, check for damages in water and electrical lines and gas or LPG leaks. So inana iso
0: combustible
2: yeah. So muna siya yung mga reminders after sa aftershocks, stay alert for the aftershocks nga may encounter na to during the earthquake.
1: Katong mga lagug balay, no, katong mga two-story ang balay niya, ni linog niya, nakita mo mga liki-liki sa balay, ipa-assess ang inyong balay, inyong building, dito sa Obo, na safe pa ba siyang puyan balik or di na?
0: Office of the building official.
1: Kaya sila mo assess na sila kung imuhang balay okay pa ba siyang puyan or iparenovate na.
0: Yeah, dahil dugang na ko engineer, gawas ninyo aning open area kay ni nakadalaga na muhuman sa unang hugna. Ayaw mo patungon aning na yung mga postis kurente. Kay naara ba tayo mga postis diha nga kuan pa wood or ganang kahoy pa. Kana sila naapoy chance nga sabot na naghirag na na gikapoy na na simply po nang mutumba niya maigo niya padulong niya nimo. Sorry. So lantawa nga hawan po na inyo hang dalaganan po.
2: Kuya po siya Sir G kay katong nakastry ko nga nag earthquake dere sa ato katong dito part of Cebu bito apektado man puta ato dere. While ga drive sa sakyanan dito sa Dumaguete gabi pag ito siya. Ang alambre gyud sa poste naglabyog-labyog nakita gyud na mag-abot usay ang isig ka alambre
1: spark
2: gyud Ya, kung naa ka dito nga part duol ka posible gyud og dili man ka matumbahan og poste maigo ka sa alambre nga maputol.
0: Palayo gyud, palayo.
2: Kinahanglan sa tong mga member consumers during na inana nga sitasulik puta kay basig ang uban mo dalagan ba kay mohalog og pusti kay galinga-linga ba murag matumbay halog di mo pusti para di ka maunsa. Yeah, mas risgo na noon kay basi katumbahan kag pusti or mabunalan ko kag wire.
0: Kurintihan baka.
2: Igo baka sa alambre nga maputol.
0: Oo, nya. Okay. Usa pod ani mga pusti gani pong mga delikado. Usa gyud bina ka delikado ning maglino ganing na ay mga glass. Sus kana. Mga glass baling dali kay mga buak na samot nang muhugot ng ilang mga kuanda framing ana. Posible na nga mubuak niya padulong nimo. So palayo lamang jud kas na ay mga glass pod.
1: Okay. So di na to kakunan lang kuryente kung napa ba'y kuryente yung mga linya kay murag automatic mga na to ang mga generation plants nga mo kuha na shutdown. Kung galing na yung mga vibrations nagko mga vibrations ito silang planta.
0: So na sila yung safety feature na.
1: Okay, so ato niya yung hisgutan sunod siguro ba sa mga kasunod na kanang kabahin po sa baha kay otro po ni lirikado po kayo tungod kay nga to ang linya sa outlets na agar yun na diyan ng,
0: lalong
1: na, waka kitag ayog outlets nga to rito lapas sa ulo.
0: Oo.
1: Na yun na diridapit sa lalong lalong na magbaha. So night tendency ngayon na anak. So nata hisgutan po niya anak di basta mga kuha po
0: sige,
1: information kape na anak.
0: Oo, ato na po na hisgutan kay kulang
2: so, na po itong kuhan day lastly day kanil during sa kuhan no went inside the building and stay calm to do the kuhan. So katong gingon ni Jay nga duck o cover and hold sa mga asa dapit nga lugar. So under the strong tables or hold on the stay alert for the potential threats. Exit katungin ni J dayon palayo ta sa mga bintana or mga portahan nga dagnay mga glass and move to an open area nga walay mga obstacle nga maigo nimo or
0: mutumba nimo
2: mm-hmm.
0: Okay. Kana sila delikado.
1: Okay, so kining tanan istorya ra ni ha magingon kita nga isayon ra kayo istorya ra man gud ni pero sa dia sa actual dia yun nimo ma-apply kung unsa gani ang mga istorya. So wala po ta maingon nga sige karon taud-taud palino ka na
0: okay mamuya lang ta
1: okay ta. So in case ba kung wala ta ingon ana dili ta kalam bitaw atong kaugalingon andam na naandam na daan sige idugang na nato tong mga iskrima dito nakita do sini.
0: Nilantawan ninyo reels.
1: Ayaw dyan mo ano, reels ha?
0: Isa mo ano, reels so yun yan na.
1: Okay.
2: Intro din ka sa reels.
0: Lantaw ratang ng uban nga na ay mga CCTV ng nakuha.
1: Oh,
0: na,
1: dito lang. So, mag-reels pa ka, magpaabot pa ka nga, matumpag ng building yung mga ipoy, ano sa kay, mag-reels ako. Diba? Okay, sa atong takna karon napatay ko an.
2: Naay pangutana
1: niya. 2 minutos. Naay dire.
2: Wala ba tay from Jamaica? Yes, si Jamaica na.
1: Dili ay.
2: Ishi?
1: Si Ishi na.
2: Wala rotational brand out strong sir. So as of now, wala pa may communication gikan sa transmission grid.
1: Wala pa.
2: Nga na tay rotational brand out kay mostly ang NGCP muhatag ginalamon sila og advance information nga kinahanglan tang mag rotational burnout or anang gitawag og MDL. So as of this afternoon wala pa man po may report or communication or validation nga naatay may tabo karon nga burnout. And putoy ni kang kuan
1: kinsa
0: Pareha.
2: Rotational burnout pala din. Sa tugi po kutana niya kang iya. Without sir, wala ba yung burnout rot?
1: Rotational burnout.
2: Wala. So, wala pa. Gangihan ni burnout. Parang sa to kabahin. Okay, gangiha. I-burnout.
1: Burnout ganina. Nato yung ganina ni burnout.
2: Hindi nato yung gangiha pero kami.
0: Kalitra mo
2: kalitra to. Or I think sa NGCP. Okay, ito. Speaking of NGCP, nato yung scheduled interruption niya sa NGCP. So mag-post niya mi sa amuang official Facebook page account ni Reco 1 ngay paygayon niyang Sabado April August 22 muna April man. August 22 that's Saturday alas 6 sa buntag hangtod alas 5 sa kadlawon sa iyo di kayo.
1: Sa iyo na sila ron.
2: Alas 5 hangtod alas 6 sa gabi. So amorang i-update ang koan kay naapoy paygayon nga parallel interruptions in Noreco 1. So, unay schedule si NGCP si Noreco 1 po na po'y pagkabuhaton ng mga parallel
0: musabay
2: mi, sa trabaho po sa activities sa maong NGCP. So, keep update lang sa to ang official Facebook page account ni Noreco 1 for the scheduled interruption this coming Saturday. That's August 22. Holiday na batag Bernice dituod ko ya.
0: Karoon naman din sa Baduha.
2: So invited po na to mga member consumers no sa
1: si holiday sa UMA.
2: PMES 21. Tomorrow.
1: Uy, Bernice, 21 po mo siguro.
0: 21 Bernice.
2: 21 is holiday ang 21 Friday. So dili 22 UMA. Is kuan dili UMA. So na-invite ragani ko sa mga potential nga ma-apply o gurinti sa to mga potential nga may mo member consumer owners of Noreco 1. Nga naatay seminar UGMA, di ba, Jay?
0: UGMA, oo. Dili man holiday UGMA. So, naatay seminar UGMA. Alas, alas 9.
1: Sa Baez po, na.
0: Naapod sa Baez.
2: Oo, naapod sa Baez.
0: Third week naman.
2: Ang gihulungan.
1: Wala. Marag sige.
0: Baez ang gihulungan. Pwede po mong mapilit do. Pero, naara mo yung internet nga stable. Oh, by the way, Jay, kani, stable internet. So, make sure lang. Mapil ka o online Zoom seminar. Zoom, via Zoom. Nga dapat stable yung mong internet kay o maputol ni mong internet tungod kay hinay lagi kayo ning ato ang data pod usahay
1: putol ato relasyon
0: maputol relasyon maputol ning imong internet maputol po ning imong Zoom nga pag apil-apil nimo's meeting unya og mahitabo na di nakakasulod balik kay ako mang siradaan ning ato ang classroom
1: so absent si ato
0: absent yung ato di wa pa kakapacheck attendance kay ganing akong attendance adto mas tumoy na kwaon
1: oy
0: okay ako mas siguradoon nga ni apil yo ka
1: bitaw. Okay.
0: All right.
1: So, daghan pa no available mo sa mga services sa Noreco kay daghan kay ron no. Ay mga pautang sa rin na no.
2: Atay goan katong gitawag og pasuga pautang pasuga program and the Republic Act 11552 the lifeline rate katong 100% discount sa atong mga members sa Four Piece og katong dili membro sa Four Piece pero registered member ni Noreco. One.
1: Ato niya nang i-call attention ni Ma'am Nelfa kabahin na lang sa 4 piece kay daghan yung kayong nagalibog daghan kayong mga nangaunsa ng 4 piece mungad to dito sa substation mapang kung anong pagkulitun may nga wala ilangalan sa liya no?
0: Ato na parang na, kay itong klaruho na
1: klaruho na to na nga si Noreco kaming mga taga-duray sa Noreco kami may nagbayad na yung 4 piece na konsumo ninyo prangkang pagkasulti ba niya, kami pa kasabaan dito nga nung wala kami. Pero kapupo po mga yun kaya kailangan itong kabalutang wala ma-inform maybe sa DSWD o sa ngalan sige lang ito ron niya ipa-explain mayo na mga Nelfa sige wa na
2: sige pa lastly
1: shout out na
2: wala na pa lastly good kuan I would like also to give thanks to our member consumer owners karong adlaw nga ni donate og dugo so be a hero and give blood today. Thank you kayo sa ato mga member consumer owners nga ni donate og dugo karon sa ato ang gipaygayon nga the annual blood donation activity of Noreco 1 for the year 2026
1: kada August dito August dito siya
2: yeah kada August o na check po na ako last year August. Kaya nangutana po itong bayan ako before ko nakuha ang dugo. Siya nga
1: August po ba?
2: Us katuig na sir no August. August po same day.
0: So nga magpakuha kag dugo Sir Jeb unsa may kuan in return na na
2: kuan kuan siya mura siya ma-refresh ang imong blood at the same time you save lives.
0: So
2: makahatag kag kinabuhi sa usa ka tao basta ako kay donate ka og dugo daw kay taba
1: mura gyud ako na deprived dugo anong dapitan.
0: Kanya good
2: so,
0: news
2: thank eh, you kayo no sa ato mga MCOs and also sa ato mga kuano kauban sa Noreco 1 ato mga employees of Noreco 1 nga they also donate dugo sa ato ang gipaygayan karon nga blood donation and in coordination with Rural Health Unit of Bindoy and
1: Provincial
2: Health Office of Dumaguete so
0: kita,
2: thank you kayo.
0: Kita ko gani nag-gabit-bit bugas.
2: Oh yes, nag-gabit-bit bugas. And thank you po kayo ni Sir RV.
1: Wala, de ka.
0: Wala.
1: Tamis kayo po.
0: Kulang ramang bugas.
2: So thank you kayo ni Sir RV, no, Moral, and to the HR
1: staff. Office.
2: Staff and office sa HR sa pag-facilitate sa maong blood donation for the year 2026. Noreco 1.
1: Alright, so daghang salamat alam sa Star Radio Tayasan naghatag sa ito ang simulcast broadcast diya sa ilahang sa itong
2: Star Radio
1: 98.3
2: Star FM. So mga ka-star
1: ha?
2: Mga ka-star na ila diya Star Radio, mga ka-star.
1: Ah, mga ka-star.
2: Mga ka-star. Star Radio FM.
1: Okay, ito.
2: 98.3.
1: Okay, salamat sa imong parting words, G. Pascobillo. Ikaw mong star of the moment karon.
2: Star of the moment.
0: Thank you kayo, Engineer Gravador, o Sir J. Bird Estrito, sa inyong pag-imitar na ako o para naaputay time para ma-discuss itong ato ang mga gipanghisgutan nga niya. Dagan kayo salamat sa mga naminaw po.
1: Okay, Kuya Jeb.
2: Thank you, and thank you kayo sa ato mga member consumer owners no nga nalabi nagsubaybay sa atong Facebook Live and Facebook page din nato, and please follow, like and share sa atong Facebook page. I think we have 87k

0: So good luck to 100k na itong target sa itong mga member consumer. Salamat kayo sa inyong pag-follow. And thank you to Noreco One Management for having this registration. The Radyo Kidlat, Noreco Uno, especially in the outdoor general manager si Engineer Elvin Edinoy, to Noreco One Management, to ISD Department Manager si Ma'am Juno Maxino, Ma'am Dalia, Ma'am Nelfa sa ISD Department, and to Kuya Alvin Grabader, ang maong main man na mo dari sa radio station. So salamat kayo
1: Return
0: sa
1: tanan
0: kami now. Thank you, and maayong hapon ka na itong tanan.
1: Okay, nagkasalamat. Okay, nagkasalamat. Sabi ni RB Moral nga ito ang police, siya ko na si Gabantay na ito, Dirigyon sa itong ipangyaw-yaw kung nabay violation or dili. So nagkasalamat, Sir RB. O sa tanan mga tigpaminaw sa Radyo Kidlat, Noreco Uno, o sa ito ang Facebook page, Negros Oriental One Electric Cooperative. Salamat ganyan talaga. Hantod sunod higayon, sunod simana na po, na po laing kuha na to, or sa huibis na ata. Sa huibis. Dan salamat. Just keep on reaching for the highest star, but always keep your feet on the ground. God bless everyone. Maayong hapon, karatong tanan.

0: Uy, du! Kanusam ka naabot du?
1: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
0: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alamre ani Ron.
1: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
0: Uy, anong undang man ka? Ano tang sinaka?
1: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuuswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katauhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibog pamilya.
0: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukit lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik tag.
1: Undanga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihapod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: pag nagpa-check up po ko sa doktor, wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat hid ko ani ang Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
1: Sabon, beauty soap, ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap. Wala na mi maingon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Maria Rehena sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Copy, sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa putin. Oo, kablang bago matulog ka na akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay maminaw mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Copy. So maang na observe na ako sa Nance Copy kay maayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, murag bati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
8: Ang mga ito in retoso. Kagagarangan o kami siyete. Sa tanahan akong nagamit, ay mangi akong napilian na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh, kanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso-un. Dinasakit akong kilig. Na ayun ang gagawaan yung produkto.
7: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Fruit Plus.
9: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo yun sakit. Okay, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini yung Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
10: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: Kisay pangani mo nay?
14: Lucy Sardimio.
13: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
14: Toong.
13: Pila edad ni mo?
14: 78.
13: So, kisay pangani mo, Lucy, no?
14: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
13: Ang imong bana. Oo. Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
14: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
13: Nang hubag?
14: Oo, di namin siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong mura magmangisog siya. Dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya.

0: Weber kay upiran man siya, di man siya gusto pa opira. Kaya di ako nusya kasugwa ako, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakao pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga, iyang
1: no, tuang. Nausap na yung tail?
0: Nanghubag siya maayo.
1: Nanghubag tanan.
0: Oo, kami yung inuho, abot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
1: Punuan sa paa.
0: Oo. Dapat tayo sa radyo nga, naaday. Kanang amigos ko pe siya ni incha sulayan na to dito na maujo ni nakakuan niya dong hantod garon
1: ya karon okay na yung bata
0: okay, na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
1: pa di
0: kuan 79
1: so sa mga naminaw karon mamon sa ikay istorya ni mo
0: okay mugamit sila ini keng tambala kay maujo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe moy nakaayos sa iya
1: amigos ko pe ray gino
2: sadala salamat mga idol.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
5: and
4: more.
5: Many more.
4: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
5: E&C Mart.
4: You're all in one store.
6: Fantastic na hapon.
7: Inubanan sa mga manindot ng music.
6: Manindot ng music.
7: It's Hapon-tastic.

Hapontastic! Fantastic na hapon! Hapontastic! Dini lang sa Star Radio! Yummy Emmy! On air!

0: Emmy on Air.
1: Today's big hits and yesterday's favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kibisarika Star, sikat na sikat kita. Have a good Tuesday afternoon. Agosto na kita. August 18, 2026. Ito nga pizza karon, no? And so far, ato ang dagan sa panahon, usab. Painito ng ato ang kahaponon. Apan pa dahil nagyapunta sa ato ang pagpanikay-sikay. Trabahoon sa ato ang daily routine, mga kastar. Bisan mag-ulan pa nagmag-init. Mato na daw nila, fiesta daw na sa langit. Ay nako, panultion sa sinuunang panahon. When I was 5 years old, I guess, or 6 ba? Sa permi na nakuan siya na sa kung huna-huna. Sa ginaingon pang naragidiha, nakabutang region. Nakatatak. Sa kuan pa na siya. Na siya sa tuang huna-huna. Tattoo! Ayan away, may ngapon sa tanan. Welcome sa programang Hapontastic, mga ka-star. Inubanan sa inyo hang, of course, DJ as always, Yummy Emmy, mga ka-star. Adagahan ng gisan din ni Kuan ay Rowan Rodriguez Selva. Damo man pick up lines. Dari po niya gisan sa kong personal account. Via Messenger. Pwede rin na ni mo i-concer. I-comment niya sa ito ang, ito ang Facebook Live. Kaya mo na i-purpose na ito nga nag-live with the karon. Basi na ay mo padangat niya silang greetings. And pick up lines sa nugut lines. Harigin na diya, no? Ito ang, gilive ng ito ang programa. But anyway, mga ka-star, welcome sa to ang unang hugna sa to nga tulumanon karon. Basi natingala mo nga nganong si Yummy Emmy kay na late naman siya og on board, oy. Actually, kuan lang ni guys kanang I just want you to know. Dapat napay noreko kagani. Nag-block time, mga ka-star, mga 30 minutes pud sila right after sunod dayon ko. Ano na? 4:30. Nag-start sila alas 4 niya, nahuman na alas 4:30. So, apa na siya. That's why late si Yummy Emmy sa pag-onboard. But so far, ano man, taga-onboard naman ta karon. So, welcome ha, welcome sa tanan na itong mga suki nga tiglantaw sa itong Facebook Live, suki nga tiga paminaw sa via radio. Welcome sa tanan. Huwag ginig ginapilis. But anyway, mga kastartong oras, 55 minutos man makalabing alas 4 na. It's 4:55 in the afternoon para sa programang Hapontastic sa adlaw nga Martes, Agosto 18 to 2026. Ginatod ka na ito kanimong programa. Siyempre, sa nag-sponsor sa ako ang oras, walain kundi ang Dragon Fruit Plus 650 mg. So, attention! Sa mga nangita, deg herbal, nga baratong ipitibo, nga anerigo sa tumo butika o parmasya ang nabantog o mas gipabaratong nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, ay balatian ka man uwala, pwede gid kang makatumar o gayaw gid ulit ang imong lawas, mubigay panalip di ginag kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa alkasis, sodium ascorbate, alang usab sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, rayuma og uban pa. Tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan ng vitamin C, ang alkasis, the alkaline vitamin C, mupatinaw sunanap ni mong mata. Sa alkasis, protektado ka na, syempre sa pamanit, hamis pa jud ka. And don't you forget usab sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis sa taas o cholesterol, dili ka tulog, alat tila with disenyo kining mga sa sakit o balatian. Siyempre, kanita na available yun sa mga suki butika o parmasya na doon lang yun sa inyong mga lugar. Mapasalamatan ta sa makanunayon nga nag sponsor ang CEO nato sa Dragon Fruit Wailain kundi si Ma'am Catherine C. Thank you so much, Ma'am Kat. So, pasalamatan sa nato mga ka-star. Siyempre, ito pa rin ipinangod kinimong oras sa Epers Benzel Motorcycle. Kung kamo nangitaw sa kanan ng motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Audi. Ay, gin po pag duwa-duwa sa pag-ato sa Epers Benzel Motorcycle. Kaya available na kanila ng mga motorsiklo in a very affordable price, in a very good quality lang gihapon. Bisan second na siya mga ka-star. Di gin mo magmahay kay puledong puledo. And also, just look for Ma'am, kuan lang, Ma'am Gina and Boss Eper. Ay mo na itag-iagadumala sa Epers Benzel Motorcycle. Napon na dimuntang diyan sa may National Highway Barangay Mambaid, Himalalod. And thank you, Sub, sa St. Gidal Funeral Home. Salamat ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Kinsa po da tag-iagadumala sa St. Gidal. And of course, napon na dimuntang diyan sa may Dakal Kalagalag, Ayungon. Thank you! And usab, lastly, ito pasalamatan. Ito po nang ipinangod kinimong oras sa D3 Bio. Ang D3 nga may visi, ang visi o nga may D3. Nag-inusab ko na sa DTX Coffee Mix with ang palilibs chia seeds and the sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na. Siyempre, naka-detox ka pa. Pasalamatan nato ang CEO sub sa Klinika di Alternativo Products Wailain kundi si Doc Ramil Uy. And of course, mga ka-sir, this time check also, ginatod ka na to, syempre sa makanunayon po, ginatod ka na to sa astasan. Ito mga nagsakit ang ulo diya, labi na karun kay init, ulan, di ginato ma, aning panahon, di nato masabtan. Ligid malikayan, na magsakit ang ulo, di ba? And of course, katupong mga naman po ito, oras good or panahon nga mabugnaon ang panahon. Kasi mahinungdan po nga magsakit ng atong katuhuran. Naapod tayong mga arthritis di, kasukasuan, dili kaihi. Uy, ayaw ginan ninyo pasagdi. Taas kag uric acid. Ay ninyo nagpasagdi mga ka-star. Katupong tasog sugar sa dugo. Dunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala o na sa tanan, basta gamitan lang o gastasan. Muna'y pinakabagong mangustin product na ipakusgan karon kauban ng astasantin organic seaweed. Mas taas o santan purity, 5x beta-carotene, taas o vitamin C, pure energy. Dili po sayang makagasto para makaangkon o maayong panglawas. Tungod kay ang astasan, barato lang. Ang astasan mapalit diri sa tiyasan na mapalit gini siya sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Dito po sa may Ayungon, mapalit usab ka na diya sa Butika Gale o Lorraine Drugstore. So, bisitaha lang ang nabutangan sa mga produkto, mga kasar. Shout out to Rowan Rodriguez Selva. Naadi ay pick-up lines ni pila ka buok. Depende ni mo, sir. Pila ka buok yung mong ihatan. And to Sir Otter Maraflor. Hello, good afternoon, Ma'am Guapa. DTX Coffee Mix. Lami kayo. Lami kayo. Sige, salamat kayo, Sir Otter. And to Jomel Romano, maying hapon. Watching from Tampukunuan. Uy, salamat kayo. Jomel, thank you. And also to Norhana Magendra. Miss you. Many miss you. Miss you more. Amping ka niya kanunay, ha? Sa imuhang nahimutangan. Norhana Magendra. And away, balik lang ta later, guys. 1:05. Right after this break, so stay tuned lang mo dali lang sa Star Radio.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 5, 2.
5: Og siyempre, alas ito remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
6: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Take 2 capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

Hapon-tastic! Fantastic na hapon! Hapon-tastic! Dini lang sa Star Radio! Yummy Emmy! On air!

0: Here's Emmy on air.
1: Atong oras karon mga sigata, 11 minuto suman makalabayng alas 5 na sa kahaponon. And this time check, ginatod ka nato sa Amigos Capsule. Of course, kaning Amigos Capsule mga kasar. Ay niyo kalimti ha? Sa pagpaminaw sa iyang block time, that is 6 to 6.30 right after sa kong programa mo, sunod ayon na. And of course, inubanan sa, it's either sa, o sa ba sa staff ni Boss Angel, o di ba ka si Boss Angel mismo, ang mag-onboard niya, ano, na nga oras, 6 to 6.30. Ay, daghan nga papremyo ang ihatag ni Boss Angel para ninyo mga kastar. And speaking of papremyo, join the Amigos Mega Promo now, kapina at kapsul na may premyo pa. Ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Mali ang promo 1 mga kasar. Kinsa tong pinakadaghan nga natigom na empty box sa Amigos Coffee. So, syempre, magini makadawat o 10,000 pesos. Musunod po ang sunod sa pinakadaghan. Makadawat og 5,000 pesos and then right after that makadawat usab ang sunod po dyan ng ano sa pinakadaghan 3,000 and of course naapoy 2,000. So it's either aning kung ano asa mo dapita basta ang importante lang yun nga makatigo mo dihag empty box sa Amigos Coffee mga kastar. Daghan much better kung daghan yun kay para maimo gid ang gismil. And of course, a promo 2 na ni Sherry pinaka daghan busab nga na tigom nga empty blister Amigos Capsule. So makadawat jud na og 50 kilos nga bugas. Sundan sa 25 kilos og sa gis kilos. Healthy ka na, kikita ka pa, boss. Energy, support, digestion and immunity. Healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Join now, be healthy, and be a winner. For details, message or call lang sa numero 0975-503-3857. Yung number ni Josh Borong or ginatawag na ito si Kuya Josh. Dagan kayo salamat, Amigos Capsule. Boss Angel, thank you. Sa bata pa na yung panangaligid mga oras sa Rendez Tour. Kinsa po itong ganun magka-extra income. Ganun magpa-member for registration sa Avon. Personal collection ni Miss Inatasha o guban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market stall number 22. O kung ikaw taga Himalalod sa Gargolis Building lang. And sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun na siya sa ATM Machine La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, second floor Mega Market Gihulgan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. Manitagya ganumala sa Rendez Tour. And pwede po sila makontakt sa numero 0919-412-2652. Again, 0919-412-2652. Atong oras, 14 minutos man makalabing alas 5 na. Balik lang ta later. Later na naman tayo babalik, guys. Ay, kanilig itong pangkamuhayan showcase. Nanapod siya. Nitungha na siya. So, sige. Stay tuned lang mo ha. Dari lang sa Star Radio FM lang gihapon.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mabalis sa mga butika.
3: D3Bio.
4: Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
6: abig.
7: Maite C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Maite C na, ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maite C.
8: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
9: Kung kamu masulubon, tungod, kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes. Amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
11: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay sa M's Flower Shop?
12: Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336. Amps Flower Shop.
12: Amps Flower Shop.

0: Dahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Kodi ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang ang liniment oil. Kay ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Alway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand.
2: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
3: Ako si Michelle Pilatore sa Daguhoy, Sindangan.
4: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
3: Kaon ako ang among ang ato. Gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man tayo. Dali ra kay manubo. Dali ra kay mangitlog ang inahan. Ningon ako ang karis nga. Mangitlog naman po ang pato nga. Magwala pa man yung tigi sa kabulag ang ito. Ilan namang pangtuhakon kay nangitlog na po dahil ang inahan.
4: So, produktibo na yun tayo, ma'am. Sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
3: Oo, kung yung kayo kausapan, din ang among mga ayukan, ma'am.
2: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Sabon, Beauty Soap, Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon, kung dili, pauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Sabon, IU Sabon. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU.
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na-Shiva.
4: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligon na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at

0: visit us today.
1: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlen.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on. Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Mga pena ta!
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
0: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
4: Many more.
3: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
0: Dragon Fruit Plus.
5: William Anfone.
6: Okay.
5: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental, Philippines.
6: Yes.
5: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayog yun.
6: Yes.
5: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulay ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Banaba Plus.
8: Saan ko mangihi? Kina ako kidney stone. Lagi ko, ang piyokin ko kugod sa kong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas. Dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
9: Nadalas siya. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
7: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Yummy Emmy on air.

0: Tommy Emmy on air.
1: And we're back into our favorite FM radio station. This is Star Radio 98.3 FM. Hello there, Ita. Good afternoon sa atong mga TikTok live viewers. Maayong hapon o welcome sa programang Hapontastic. But sad to say, katapusan na po dahil na ito ning panaguban. It's just a quick live lang, guys. Nag-live ko karon just 30 minutes lang ago. So, that's why nga, eh, napunta sa itong program. E 30 minutos raman ako ang pag-live. Hello, Daita ni... to Ethan Kalihan, thank you so much. God bless, thank you. And to your family also. Dito sa Bayna Bilog, maayong hapon sa imong papa and mama. Nabanan usab sa imong mga igsuon. Thank you and God bless. Anyway, hi po dahi ko ni Jade Lagan. Thank you. Kaayo ng bonggang-bongga. And usabilo ko ni Maxine Sweets. And also to... isa naman to. Itong nag-tap-tap og taman na rin dapita. Si Jen Mark di eh. Salamat kay Jen Mark. Oo, kay gikan pa sa kong pag-live until now. Always nga nag-support. Top. Hi to Jason Lore. Salamat Jason Lore Dervisa. So sige, manamilit ako sa kanginan. Kailan sabi niyo ubos nga kanunay nga nagalagad wala yung kundi si Yummy Emmy. Manamilit sa pag-inod. Salamat, God bless. And amping ta kanunay. I love you all, bye-bye. Mwah.

0: Yes, sa nga palang gamay yung kuan, mayong hapon, or mayong hapon, o mayong gabi. Aki day, idol abay rin atong idol nga gwapo dia sa tayasan. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw palang ga, idol Ricky the Giant, diha sa Argao, mayong kuan mo, mayong gabi. Sa mga taga Argao nga naminaw karon, usab po dia sa mga taga Bye-Bye Lady, uban si DJ Makoy. Ano sa to? Ay, Makoy, kung Bisaya ba ang pag-pronounce mong pangalan, DJ Makoy. Pero kung foreigner mo pronounce sana, DJ Makoy. Amigos Kapsuli. Yes, at tanan-tanan nga naminaw MRGV dia sa Baez Negros Oriental. Mga taga Baez Negros Oriental, mayong pagpaminaw. Mayong hapon ninyong tanan diha mga palangga usap po sa mga taga Toledo. Nga Toledo, taga San Carlos nga naminaw karuan sa itong MRGB San Carlos. Ngayong gabi sa tanan o sa tanan-tanan nga nagtanaw sa itong live silang tagsa-tagsa ka cellphone o mga radyo karon nga galagitik galagabong. Maayong gabi ninyong tanan. Here we go.
1: Morning Papa Jay.
2: Yes. On-air na ko, Sir Angel. On-air na ba ko?
1: On-air na. Ikaw pa eh. Ngayon inok ko para ma-on-air kita. Ano nga atin?
2: Ayan. Bumabagin a Merry Christmas and Happy New Year.
1: Happy New Year.
2: From Marwick Store.
1: Marwick Store. Yes. Ano lang ako, may katanungan lang ako sa'yo, Papa J ng Naval Biliran. Yes. Ano ba, Papa J, gumagamit ka ba ng Amigos Coffee?
2: Ay, every morning, siyempre. Every day. Amigos Coffee ta, Sir Angel.
1: Amigos Coffee every day si Papa J.
2: Para laging ano, parang energetic pagdating sa trabaho. And at the same time, wala na yung asthma natin, hindi na asthma.
1: Hindi na umatake si asthma.
2: Hindi na umatake kumbaga. Ayun. Oo.
1: Ayun pala. Mayroon ka palang asthma, Papa J. Mga ilang taon na yan, asthma mo.
2: Nasa bloodline, ika na eh. Mga asthmatic eh. Pati nga yung mga anak at mga apo eh. May asthma din eh.
1: Yun.
2: So, we're very thankful na dumating ang Amigos COVID dito sa Naval Biliran. And sa lahat ng mga, ano natin, ha, mga sugi natin dito sa Naval Biliran, Sir Angel, grabe, okay. Lupit. Talagang Amigos COVID.
1: Malupit number one. Malupit ang hagupit ng Amigos Coffee dyan?
2: Malupit ang hagupit. Balitaw, Sir Angel. And dengan salamat po sa inyong pagtitiwala po sa DYLNI's Radio. Ilang taon na tayo magkakasama sa...
1: Tatlong taon na tayo magkakasama o apat na taon. So mayroon akong pinaskuhan galing dyan sa iyo.
2: kaya nga ako tumangog eh. Kasi narinig ko, sabi mo... Ano tatanggap ka ng caller ngayon kasi may binaskuhan. Kaya sabi na, nagbibihis na sana ako eh. Sabi ko, ay, eto, wala pang akong damit, Sir Angel.
1: Wala ka ba?
2: Wala pang damit, pero naka-short na.
1: Naka-short na.
2: Yes, muli daw, ano. Merry Christmas ka, ano, and thank you very much, Sir Angel, and more blessings and more power.
1: So, yan, teka, Papa J. Yan yung experience mo sa Amigos Coffee. Mayroon kang asthma.
2: Oo, yes, Sir Angel, kasi dati kasi maambunan lang ako, gamay lang, alam mo, maulanan ka lang ng konti. Ayan na, talagang uubuhin na tayo niyan. Tapos, yung ubo pa naman na matagal mawala.
1: Pero ngayon nga, naka-Amigos Coffee na, Papa J.
2: Yes, ayan na, oo. Awan ni Lord, hindi na tayo yun. Hindi na masyadong ina-atake sa ano. Sa ubo. Kaya minsan pagka hindi ba iwasan, lalo na ngayong panahon ngayon, di ba? Umuulan, matindi ang init. So, pag maulanan tayo, maambunan tayo, kailangan pagdating dito sa bahay, Amigos Coffee ka agad. Panlaban.
1: No.
2: Parang galang hika nga.
1: No, parang galang hika po. Para sa'yo, Papa J, yung Amigos Coffee, nagbubos sa iyong immune system.
2: That's correct. Oo. Nagpalakas lalo ng ating immune system.
1: May tanong si Anli Pop, kasi lumakas yung immune system. Ang tanong ni Anli Pop, Papa J, kamusta daw si Manoy? Lumalakas ba?
2: Si Manoy? No, kailangan pa bang itanong yan? Talagang...
1: Automatic na yan.
2: Automatic na yan. Automatic na kay Manoy yan. Pag naka-Amigos Coffee tayo.
1: Pag nag-alig ng coffee, una pang nagising si Manoy.
2: Yes, correct. Oo, parang ikaw nga ginigising niya. Sinasabi niya, oops, morning na. Kailangan, ano na.
1: Yan lang. So, handa ka pang tumanggap sa pinaskuhan sa Amigos Coffee, Papa J.
2: Yes, very much, Sir Angel. Maraming salamat po.
1: Kalahating sako ng bigas.
2: Kala mo!
1: Mayroon pang, ano, mayroon pang, kasi
2: Amigos Coffee.
1: Maamigos Coffee, 10 box.
2: Okay.
1: At saka mayroon pang iba, mayroon pang iba.
2: Mayroon pang iba?
1: Mayroon cash.
2: Mayroon pang pa-cash.
1: Ah, mayroon pang cash.
2: Pambili.
1: Kasi minsan na ako dyan na mimigay sa Naval Biliran. 5,000 pesos na cash.
2: Well, thank you, thank you. Maraming salamat, Rachel. Thank you po. Mabuhay po kayo. God bless you more.
1: Pero hindi yan darating ngayon ha, kasi malayo ka, nandito lang ako sa Cebu. Ipabigay ko lang dyan ni John Riburis ha.
2: Oo, Sir Angel oh. At maraming salamat po talaga Sir Angel. Walang sawang pag-share ng iyong blessings sa amin. Thank you.
1: Okay, maraming salamat Papa G, ang ating station manager dyan sa Napal, Biliran.
2: Yes.
0: Yes, maraming salamat Papa G. So sa paigipabot alang sa tanan mga palangga, Amigos Coffee and Amigos Capsule, mga produkto nga muhatag og kaabtik og kalagsik sa tuang panglawas. Amigos Coffee.
3: Kana radyo da kong gigamit, wa radyo koy tambar gitong marka na radyo Amigos.
1: Usa na katuig ka nagamit og Amigos Coffee?
3: Oo, sa nakatuig nga. Sa katuig kape, nga maura dyan na akong gamit. Wadyo ko, wala dyan ko'y tambal. Nga kaloy sa Diyos, tambok naman ko. Baskog na kuglawas.
1: O nga, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo. Sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
3: Wala, wala. At ang akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Opo, ka nang normal na. Akong water, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
3: 400.
1: Ya, karo, normal na?
3: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
3: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo kung anong atong Sabado.
1: Sabado, ato lang liaging, kato liaging Sabado, nagpa-sugar ka, kato pizza dos?
3: Oo, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni mo, tagayaming... Taka may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee bikay 1 year naman dyan ka nag-inom.
3: Kuhaan ka lang.
1: Ay, tagod kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide ni ha. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
3: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato nanay no niya.
3: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng pero din ako katindog.
1: Okay.
3: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
3: Nga ka lang, didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abe na ko, kwaon ako, ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko. Nga, nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion FM, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
3: Oo, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko ginom, nga, pagka October, muna to, na, nakabantay na ko, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, kanang, ang witir, gamay na, nga, sa una, may magsigil ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Di.
1: Hello.
3: Sige. Kaya bang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ano ka UTI? Abra apil?
3: Oo, kaya bang sigil pang hingi niya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka, bitang gagway niya, inigkaot, magdugo, dayon, niya. Kana labing ginukanuka ko gagmay ba? Katul.
1: Asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo?
3: Naulian na, wala na, sa Amigos.
1: Pila edad ni mo?
3: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54.
3: Oh, 55 pa to nya. Diyara dyo ko na ulian sa amigo, say. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigo, sa tut karon okay naman ako pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-ngol-ngol akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakuraosan. O na, kadi mang kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga.
1: Hmm.
3: Magsige ko silak sa kasakit ba, ngol-ngol akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. Aw, pwede na kubyaan sa akong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rausa diri sa bahay, basta na lang po'y amigos.
1: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po. Oo,
3: mawagyan pa'y na akong nakatapang ako, amigos, kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala yun ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na yun ka nang, sa katong pagbagyong tino, diri, di huba ko kayo, amigos na may painom sa umbana, kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nagpa-saan
3: to. Wala na, naulian na, dahil, at kung pagbag yung tino, ang tukarag ang sakit, amigos na may nakauli, wala man Diyos ko, inong nag-inong tambal na lain, amigos na Diyos, hindi ko magpakawa, o amigos, bisan o, hindi may makapalit o kinarton, mupalit mo doon akong paris o tanang kada adlaw tulo, pagkasunod adlaw tulo niya. O nami kwarta, palit o buhang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit o sasusasi, no?
3: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko'y undang-undang, hantag karon.
1: Is it straight ragyod?
3: Oo! Oh, na lang din ay akong bisaligan. Ay, huwag kainong kong amigos. Mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong iwong waiter, gamay na lang saan?
3: Na, gamay na lang. Talo sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ko galit ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuan istasyonan ni... Kuan, Sir Nahed.
1: Mahed, oo.
3: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya ano ko yung pili mo, kung paninaw sa radyo lagi. Yan, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat yun eh. Siyempre, kung ano ba, dako ko eh, kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
3: Na, ligo na, buyag. Uy, ka nang, ako naman lang galing magkatrabaho, ris, wala eh, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko eh, mahimong kay galubog, rabog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, no, kay imong sugar, gikan sa 400 something, na normal na karon.
3: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
1: Okay. Yeah, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar, itong naging semana.
3: Oo. Oo, nagpa-sugar po itong... Di man ko nang bago, kahit mutirmi lang ko magpa-sugar na. Sige, magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
1: So, kung nakaipalit may naman...
3: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, yeah, wala na, normal lang yun.
3: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Kanya, yeah, ano mong...
3: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga, di na ka magamit sa mong bana karon, normal na sad.
3: Na, grabe, mura na yun naamig bagong ninyo.
1: Nga naman, ganyan, ano man, nakota na si Idol DT say, ano ko nung mura mong bagong ninyo, nga naman.
3: Kuan ko ba nga sa una katong napakul sakit halos akong bana sige panguhit nga mura gapon kay dili mo itik kay dili gito magamit kay ara laging niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura manggudog ka ng way kuan ba kuon na kong bana at so nadlok na gali ko basig ngunit taglain ng bana.
1: pero karan
3: nga grabe
1: nga naman
3: kada gabi yung kamang
1: sila pa yung dandi mo sila pa yung dandi mo
3: 56 nga pero mura na mura o kung kagahong lawas panahon mura na 30 ka 30 naman
1: Tinuod gid ito ingon ni idol na pagka December nga ingon siya mammals na kuno kayo ka.
3: Isawag mo ta pamilya. Isawag mo niya na. Kuya lang pud oi kanang ang amigos mo di nakaluwas na ho. Tanan kuya.
1: Okay.
3: Kuya ang lang amigos di nakaluwas na ho nang kunang dili din undangan. Stuck sa kumpare kay kanang ligayaan ko pirme.
1: Lagi, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit o Amigos Coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra?
3: Ay, thank you kayo,
1: pakapinan pag ito toog. Pakapinan na tugtunga sa sakong buga, sumay.
3: Thank you, Kuya Angel. Maunag din ay, pinakanindog na nagawat ng Pulas Kuhan.
1: Pakapinan sa natug, Kuhan, pakapinan sa natug. 2,000 pesos nga car.
3: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga. Unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
3: Okay kayo. Oy, kanang ang Amigos. Maugyoy kanang mura. Tangpanan bitaw sa kanang wanag. Paglaong bitaw. Pero magamit sa Amigos. Makuan, mabalik. Good tanan. Kanang mabaskog ka. Mura bag... Ang Amigos mo may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan. Ay ako nawa naman ako pagaong taon na kanaluwat man ko sa Amigos man. Ay ako magpasalamat sa Amigos Kope.
1: Okay nga nagay kayo salamat na kayo parang kahilak ko sa Gunimo eh.
3: Ang nga kayo na ko kung kayo lalipay man ko tayo.
1: Lalipay dyan kayo.
3: Nalipay kayo ba?
1: Sige, ingna niya si Junil ha. Katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
3: Lagi kayo, sige, bitaw may pangita diri. Mahutdan man. Kabot-abot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit niya upat ka karton kay upat na lamay na bilin. Among yurot, isa ay lang. Mahutda, tuloy inyo. Okay, tuloy na palit na
1: mo. Ati sa kaibay pangani mo, Bibian.
3: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa ako ano, Hilongos Leyte.
3: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
3: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.
0: Yes, nagandang salamat na Bibian Labidi o sa tanan nga naminaw. O sa paigipahabot palangga. Na-offer ko kadiyo tayo nagpaabog pa ko sa kanding langga. Kaya nakasood na ng kanding na ko langga. Ay nako, ambot lang.
4: Pagsubang sa matagbuntag. Bagong paglamang mo si...
0: Ay, nako mga palangga. Ba't lang maglabad akong ulo ni mga tao? Yeah, sa tanan-tanan di ang anaminaw sa paigipabot mga palangga. Amigos Coffee, Amigos Capsule, mapalit sa tanang butikag pharmacy mga palangga. Pharmacy. So, ay naglangan-langan. Arita sa tong kuanmi ato sa ang liklio ni Kadiyot ni nga to ang Amigos Capsule Idol Ricky the Giant. Nangabog pa ko skanding dul go. Ano man eh?
1: Hello sir, hello kuya. Yes sir, mayong buntag sir. Kisay pangalan na to sir?
5: Si Ramer Baligwata kuya.
1: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na o naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba dun yung itong Amigos Capsule kuya Ramer Baligwata.
5: Yes, kuya, no, ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya. Nindot yung kayo, no, ang ato, ako ang pamati sa kuwang panglawas. Gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitang biyari.
6: Karon
5: mas nindot ang capsule nga ako ang na-take na pirmi, no, sa Amigos Capsule. Sama ning pagkatulog. Nindot na kaya ko pagkatulog o kanang sabong tag, kuya kanang maglisod ka o kanang remove sa ato ang hukaw nindot mo samot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo po ta maka remove sa atong hukaw so gaan atong magaan din akong lawas kanang
1: si kuya na kuya Ramera maglisod ka kalibang ini kabuntag
5: maglisod ko kalibang usahay kapiin na usahay magbaan Pero na nagsige na ko sa kapsul, nindot jud kayo nga ko ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko hapon.
1: Lawas. Buntag ko hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
5: Nagsige kayo, kuya no, lahi jud kayo nga kanang dita kayo no mo kanang amigos kapsul, mas nindot jud ang amigos kapsul kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang natay acidic ako kon mo ko graphic acid ko kanang basta ko ang kuan ginhawaan mo na nga pagkakita nako nga pwede din siya kanang sa mga kanang na concept ano kanang mga acid ana so karon gitry pag try gina ko kuya nindot jud kayo kay magsigita ka ng panukap or magsigipog ka ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganay imuhang tiyan na muhupay yung gaan siya gaan git siya yung pamatik
1: so, na nindo far, Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule o niya na yung mutana Kuya Ramir na aman rin si Bobby Huntiling ha. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Utilia, siya nga pangutan ano si Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana at akong asawa nga si Gracia. Nga nakainom kong Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bug ka?
5: Uy, monay, nindot kayo nga pangutan na Kuya Angel. So nindot kayo Kuya Angel, no? Kay, sa una nga, wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan din mo aduna gi check nang epic no kay kana mabuntag sayo pa kayo ho na si Junior barog na
1: bro, kayo pero sa una murag dugay
5: mo bro dugay mo pero karon
1: aroy
5: pero kaya ay oh kana mabuntag tinuod din na manguhit oi si Junior
1: manguhit sige so ana so alang sa mga tatay ni Kuya Rams. Epektibo ha, epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga laminaw, Kuya Ramir, maligwat sa ika-advise ni mo nila. Maka-prove yun itong Amigos Capsule niya.
5: Kung alang sa naminaw, no, ugasan niya inabot nga ito ang i-air karon sa Amigos Capsule. Ganun mga idadaran na, o sama, apoy uban nga dili pa idadaran, pero minus na sila aning bukno sa kama, kuya. Ayun, yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinin mo. Buntag sa'yo pa, wala. Anton na buntag, maghayag na, kuya, portigil. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, pag na may problema gamay sa ilang, katao, so, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kanin, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
1: Okay, may ilang edad na ito. May ilang edad na ito.
5: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dito ko.
1: 52, okay.
5: Pero tag-aasa din siya po, kuya.
1: Tag-aasa din ito, Kuya Rams?
5: Nakakaroon ko, kuya, nakuyo sa Palamban, Kumbado, Palamban, Cebu.
1: Yes, nagagay salamat, Kuya Rams!
5: Nagagay salamat, kuya.
1: Nagagay salamat.
0: Yes, nagandang salamat Kuya Ramir Baligwat, no, sa mga naghatag og testimonya sa atong Amigos Capsule. No, sa tanan nga naminaw sa pagipabot mga palangga adto lang sa butika o pharmacia sa inyong dapit kay naara diha ang atoang mga produkto mga palangga. Naara diha ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, mapalit lang ninyo sa mga suking butika o tindahan. Wala nga alang o galang sa tanan sa pagipaabot mga palangga. Adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy para makapalit ka sa maong produkto, ha? Amigos Coffee Plus Amigos Capsule. Amigos Coffee Lami. Yes, tapos sa... Ingan si... Oy, Melissa Lumukso na. Karoon sa Leyte. Nakakusog kayo paminawi ko di. Melissa Lumukso ang ato ang Group FM sa Baybay. O, lanog-lanog taroon di sa Baybay, ha? Baybay Leyte, ha? Melissa Lumukso. So tanan na to nga kuan RPH Drug House diha sa Baybay diha sa kuan ang sakit itong mga drug house RPH Drug House diha sa Abuyog abot sa ta siguro dito sa Abuyog no na tanan diha dapita sa Baybay diha sa Hindangan halos tanan maabot ta diha mili sa Lumukso can you Can you tune in your radio, Melissa Lumokso, ha? Alas 6, Santo de alas 6, imidya sa gabi. Yes, alang sa tanan nga naminaw sa paigipabot mga palangga, no? Dita mo maisa-isa, kay daghan man ron ang naka-hook up na to. Usa na lang ako masulti ninyo mga palangga. Kamu nalay duol sa mga butika o pharmacy kung interesado mo sa atong products kung naamay gipaminaw sa inyong panglawas. Maura dyan na, no? Maura gina ako masulti ninyo duula ang mga butika o pharmacy. Dagan salamat o maayong gabi sa tanan.

si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw.

0: ulo. Ingan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning may TC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa may TC, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay sa may TC. Piktibo, jud kaayo.
1: May TC, ang alkaline, ya vitamin C. Mapalit sa mga buti. May TC.
2: Ako ay Roseli Nimbulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na tong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaimo Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan o sa nag mo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy, sa bakong, sili ko kalakaw mo ng nakatabang sa ayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Kailan nakabulan niyong inom sa itong produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya wala na siya nito kaya nga, dili ko kalakaw, dayon, inyong hanga, as mo

0: Sige na, kung di-hapless food sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Ito na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
3: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga classic brand sing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
8: Helen Babur, 55. Tagayungon ko, nangyayon sa Dumaguete na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
9: Okay.
8: O da yun, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw sila. Kanang capsule o
7: mga pena ta!
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og kasiklasing mga loan sa ubos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Ako ni si Carmelita Kansmangyaw, nagpalit sa imong product na lunch o UID o minanis oil o nasong coffee o servitel o remain o lunch ay draft. Ako ang gaitis mong good ko ma'am, ganit ko ang natay. Sabi ko mong programa nga para kay siya, makaay di sa ko. Oh, kung ba na bo na ko ano si sagis na tipo. Gani pa si ani kay magayon man gyud, hindi ko nagud si anong yang inuprodak ni Ma'am Aileen. Oh, di ko ni mo pagpabulag ana, siguro ni mga tani. Kada man, salamat kay Ma'am Aileen sa iyong product nga naayo di mo sa ko.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, lasais, 58.
3: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulo ka kapsos sa buntag,
2: tulo pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga Victory Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako.
4: Pidaw na nami anak kong idauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Nagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Ois ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tumod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee kay ang Nance Liniment Oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa Nance corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas nahong usawang anak. Lami among tulog magabi'i nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc John nga si ko paminawa nilang sa radyo.
10: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated.

0: o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
3: Yes, oringos ako nga lang. 74. Kabuhi. Mahayag. Sa buwang ganitor.
4: Unsa man itong imuhang sakit? Sawa pa ka niinom o Dragon Fruit?
3: Nagkakay protect ako, Dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko kabawas. Hindi ko pangit.
4: Sada na ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, minindot na gini mo paminaw.
3: Oh, salamat ko na yung produkto, so, Dok.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Testimonya sa Wonder Iswalin.
7: Si Wilson Tamora, Kiptangan sa Lawir, Manfor City. Doon naman po kayo sa tabi.
6: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
9: Oh la la.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
3: Yes.
2: Maayo gudi ay ni siya. Pe, paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
3: Mm-hmm.
2: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
3: Salamat kayo.
2: Tinuod yun na.
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong kapangalan, no?
5: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
4: Okay, salamat kayo nang...
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Puso. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga ga-DTX ay mga ga-D3bayo hao sa kamahimsugon mabungahon nga adlaw. Welcome! Welcome igala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Sa gihapon yung makauban Doc Hans sa Lima Lolo sa inyong mga paborito nga mga simya. Oy, Naka-D3bayo na ba? Naka-DTX 500? Naka-Mighty C? Nakakapi na ba? Kung wala pa mga higala, ala sige, mga pinata!
3: Mga pinata, pagpukto sa adong
2: ang mga klinika products na to, higala, sayon ra kaayon ninyo ning ma-avail. Antuan ninyo sa pinakaduol. Antuan ninyo sa pinakaduol nga mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline new
2: ayaw usab galimot mga higala sa alkaline base nga vitamin C ang atong Mighty C bitaw. Walahi regyon ko ang lawas kargado og vitamin C. E kung magkaedad na mga higala, mas madelay na to ang aging. Madelay na to ang pag-abot sa mga balatian. Basta na atay enough nga vitamin C. Na atay antioxidants, mas mo batan-on bagyo na nga to ang mga organo. May edad ta. Pero wala tay daghan mga agoy, agi-agoy. Ari, no? Wata kanunay mag-aanto sa to mga balatian. No, dili taga-suffer o balatian magka-edad ta. Kay kargado tag-antioxidants. Naka-DTX 500 kadaan lang. Himo ang suplemento, vitamina, kada adlaw ang paginom sa DTX 500. Himo ang habit ang pagpangape. Pero mas maayo

Ko nga imuhang kape nga imnon, healthy nga coffee. Like DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nakadetox ka pa. Kini nga kape mga higalam, maganda ang buhay basta naka-DTX Coffee Mix. Or either naka-DTX Premium Coffee. Ha? So, available mga higala. Ito mga clinica products is available sa mga butika o pharmacy. Nasa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live na nag-tune in kanon. Hopefully nga na amo ka nun, nais kahimsog ka baskogs pang lawas. Ang uban ron, ga, kapi-kapi na. Oo, tingla may inom mong kapi, Doc. Ika na. Uway, problema mga pi, basta ang imuhang coffee nga ginainom is healthy. No? Dili acidic, dili caffeinated, eh, mas maayo. No? Naka-DTX coffee ka, then ganahan kag kape nga walay asukal, no sugar, eh gamit ka og DTX Premium nga coffee kana nas mga butika. Hello din sa itong mga higala diri sa Dipolog City, Dapitan City. Ang itong mga higala sa Visayas ug Mindanao, asa man abot itong pagsibya garon. By the way, katong may mga gusto mo joining atong programa, lihog kog send mga higala sa inyo mga pangutana o concern nga may kalabutan sa panglawas sa itong mga linya sa cellphone. 0981-654-8967, ha? 0981-654-8967. Anyway, isgutan na ito kadali mga higala kanyang mga common nga balatian nga sakit sa mga lalaki. Oh, mga daddies, ha? Ang haligi ng tahanan. Mabito ni Os, kanunay na ko nga kung ano. Ang kuan gud ang panimalay basta intact na naakay na si papa na si mama, happy ang family, at the same time progressive ang kuan ang pamilya, stable ang pamilya. Muna nga mga amahan, palingkamutan nato nga ang ato mga kabataan, mga higala, eh, magaida nato sila sa ilahang pagdako. Yun, sao na ito pag-guide ron kung kita, mga amahan, nanay balatian. No. Pasakito na ito. Ganin ako'y nabasa nga ang tinuod, mga higala, nga nahigugma. Oh. Ang ginikanan nga tinuod nga nahigugma sa iyahang mga kabataan is mga ginikanan nga nahigugma usab sa iyahang kaugalingon, pinaagis pagpahimsog sa panglawas. Usao nimo pag-provide, pag-protect sa mga kabataan kung ang ginikanan na anay baladian. Diba? Mientras, kaya pa na ito nga magpabaskog sa itong panglawas mga ginikanan, eh, mas labing maayo mga higala. Magpa-healthy na. Magpahimsog na mga higala sa tuang panglawas. Paningkamutan ng mga higala nga himso ganunay ang panglawas. Layos balatian. Common nga sakit sa mga lalaki. Headache. No? Kaling headache, pwede dala ni mga higala sa stress. No? Tension. Dili ilalim mga higala, may mong ginikanan. May tinuon mga higala. No, ang imong hunahuna, gatuyok, kadaadlaw,

kantong mga mister nga ganahan nga maglabing-labing ni Mrs. Natay Extend Herbal Capsule. Makatabang kini sa pag-stimulate sa gana ni mister. Mag-extend herbal capsule ta sa mga magtiayon nga gustong painiton pabalik ang inyohang paghinigugmaay. Natay Extend Herbal Capsule ay mga celebration nga gusto natong i-celebrate, no? Both husband and wife, Natay Extend Herbal Capsule, ha? O, Natay Extend Herbal Capsule na sa pinakaduol nga butika. Another one, mga higala, kaning insomnia di ay usap po din sa sakit sa mga lalaki, no? Pwedeng mag-cause kini og disturbances, no? Dili katulog og tarong, no? Siguro tungkol sa stress, no? Usa sa mga tips na ko ani sa mga daddies kung may disturbances sa inyong pagdulog. Try it to take my TC and DTX 500 before bedtime. Kaya nga naman, usa sa mga iyaha bitong effect, diha-diha nga effect, nga manotice ninyo kung makainom mo og my TC og DTX 500 kada adlaw before bedtime or sayo sa buntag, lami keng ikatulog, dukaon gyud mo. Muna say diha-diha nga effect sa paginom sa may TC. Labi na gyud kung isabay ninyo ang DTX 500. Yan. So mga daddies, kung naamoy problema sa insomnia, you try it ang pag-inom sa DTX 500 o may TC before bedtime. Eh para na ako, dukaon mang yung ko. Kung baka inom ko DTX 500 o may TC. Muna yung usas ako manotis. Malami kay katulog yun kung na ay DTX 500 o may TC. So, pwede na sa mga lalaki may insomnia, sumala sa survey, number one yung sakit, no? Sa mga lalaki, insomnia. Oh. And later on, kung ma-high blood ta, insomnia may lead to hypertension. Yan. Pwede, daghan mang good sakit ang pwede nga makuan na to, makuha, kung dili ta katulog og tarong. Walang kinahanglan yun nga na ay sakto nga tulog. No? So, mag-my TC, mag-DTX 500 before bedtime. Ang pagbasingot kada adlaw, exercise, walking, or something, jogging, usaw-usab na mga higala makatabang sa pag-stimulate sa mga happy hormones sa tong lawas. Makatabang na production sa melatonin, no? Ang pagkaon-usab sa mga prutas sama sa saging, pinya, kapayas, makatabang mga higala sa buntag, pagmantani mo, kaon na kagkapayas or either kaon kag saging. Before bedtime, pwede ka mong kaon og saging, pwede ka mong kaon kapayas para lami ang tulog. Makatabang mga higala tungkol kay taas kining saging og kapayas sa tryptophan. Yan na kay may TC, na kay DTX 500 ay for sure mga higala lami ang atong tulog. Another nga problema sa mga lalaki is kining diabetes. Ang solusyon sa diabetes, number one, i-monitor yun na ito ang atong blood sugar. Onya, kinahanglan makabaluta unsaon pag gamit ang mga blood test, mga sugar test. Actually, barato raman yung mga higala. Pwede po nga magpa-check sa blood sugar. Pwede na siya. Pero kung gusto ka nga naagi kay monitor, pwede ka magpalit og glucometer. Is may ikaw mag-check sa imuhang sugar. So, number one, i-control ang blood sugar by reversing the diet. Kinahanglan nato nga i-modify ang atong diet. No, kay number one nga reason, ang causes sa type 2 diabetes is diet. No, wag itilaan mapasingin lang na ni naagin sa itong ginakaon kaning type 2 diabetes. So dapat i-modify na to

0: kung ang rice na to murag sobra ra kaayo, murag dagan ra kaayo, kulangan ko ni. Or either mag 2 meals ko may, dapat mag 2 meals ko. No. Kaduhan ako mukaon sa usa ka adlaw. Mag fasting ko, mag intermittent fasting, be. No. Mag water therapy ko or either mga higala, maginom tag suplemento. Maginom tag DTX 500 kay tested and proven na kini. Makatabang sa pagbakunod sa sugar, sa blood sugar, naturally. Mura tagainom man yung mga higala o kanang kuan ba? Kanang mga medication? Katong wala pagainom dirag maintenance? Kung naka DTX 500 mo kadaan law, mura mo gainom o mga medication nga pampakunod sa inyong blood sugar. Which is normally, naturally. Asa man ta mangita, anak. No? Herbal na, wala pa gay side effect, dili pa siya synthetic, pero makapakunhod sa blood sugar. Asa man ta mangita, ana. Diba? Mas maayo, no? Ako, para na ako, kung gadudag yung kun na ako'y diabetes, niya, may edad na, eh, why not nga dili ko mo gamit yung DTX 500? Diba? Kung nakita yun ni mo nga na ako'y diabetes, ya wala kay medication pa, wala pagagainom mo pagagasugod sa imong medication, eh mas maayo na lang may pag mag DTX 500 ko, pag DTX 500 na lang ko kay wala pa man guga sugod sa akong medication. Nya nakita nimo nga gasaka imong blood sugar na naka sa punto sa gitawag nga pre-diabetes na going to kuan na ba departure, pre-departure na going to diabetic na ka. So, banatan ko ni ginom ang DTX 500 kaya gabakunod ni mura na kong gaino manig medication pero wala yung side effect kay all natural. Muna na kanindot mga higalas pag ginom sa DTX 500 kadaadlaw. Diabetic dira ha? Kung katong wala pa yung diabetes. Kaon sa prutas, daghan, gulay. Mga fibrous fruit nga mga pagkaon. Likay sa duha ka mga butang. Kung gusto ka nga dili magka-diabetes, na ay duha ka klase sa pagkaon nga kinahanglan di kaya na to. Mga mantikaon nga pagkaon. No. Kung may isigot ang mga mantikaon nga pagkaon, including na ang karne, kaya ang karne is the main source sa mantika na to. Ang karne dapat i-control na to. Mga mantikaon nga mga pagkaon, karne number one. Ha? Mga fast food kana mga pagkaon nga gigama mga higala sa mga trans fatty fats, trans fat, no? Mga pagkaon nga giluto sa mga mantikaon nga kuan nga substance, saturated fat gigamit, balik-balik na lang pinirito sa banan nila mga mantika, gina-recycle, gina ko. Number one, ang mantikaon nga mga pagkaon. Kinahanglan nga likayan kung gusto ta nga dili ta magka-diabetes. Ikaduha is kaning tamis. Mga pagkaon nga pwede nga ma-turn into glucose. Ha? Mga pagkaon nga ginama sa harina. Starchy food, carbohydrates, kana. Kana mga mistisa, bitaw mga puti. No, white sugar, white bread, white rice. Kana nga mga pagkaon, gakahimo ng glucose atong lawas. Munay usa sa mga pwede nga mahimong rason nga nung magka-diabetes na. Bawal na sa mga may diabetes. Mistisa, mga puti. Di ba? White sugar, white bread, and white rice. Kung magmais, mas labing maayo. Kung mag-red rice, black rice, mas labing may. Another one, mga higala nga sakit sa mga lalaki is kining cancer. You know what, mga higala, no? Gataas ang chances. Magkaedad gani ang lalaki. Magka-50, magka-60. Gataas ang chances na magkabato ng prostate cancer ang mga lalaki. Ngayon sa may mga pagkaon nga pangontra aning prostate cancer. Antioxidants nga taas o guan, lycopene. No. Mga prutas or gulay nga pula, kamatis, watermelon, mga pulahon nga gulay na kuntabang na mga higala sa pagpahilti sa itong prostate. Another one, mga higala, lung cancer, tungod sa bisyo. Oh. Mga biases, mga higala, pwede po nga may rason sa gitawag nga cancer, colon cancer. Oh, kanilaging kaon lagi sobra-sobra na na. Oh, likayan ta na. Instead nga mukaon og daghan nga mga unhealthy nga mga pagkaon, you try it mga higala ang simple food. Mga root crops, di ba? Namiking kamuti ay. Saging, bulanghoy. Bulanghoy, gabi, saging, kamuti. Di ba naman ay kanta na? Oh, lami na. Kala mga pagkaon na mga higala. Right, daghan, no? Actually, no? Kali mga pagkaon bitaw nga, simple lang. Nga abot sa tong uma, muning mga pagkaon nga, makalikay na to sa cancer. Pero kung kanunay tanggakaon sa mga pagkaon na makapa-cancer, ayo pag-expect nga pag-abot ni mong 50-60 healthy ka. Diba? Atong ginakaon, mga pagkaon nga makapa-cancer. Kung naakay kaliwatan nga may cancer, mas dali, mas sayo pa ka nga magka-cancer. So, usbon ako, kini nga mga pagkaon, no, simple lang, mga pagkaon kini nga anti-cancer. Remember, D3 Bio, DTX 500 sa may mga prostate problem, ha? Ang mga lalaki dira, magkaedad na. Then, sa Bukol-Bukol, DTX 500 o D3 Bio, patsada usab kayo. Oh, munay mga suplemento nato nga pangontra nato anang mga makalilisang magkakahadlok mga higalang nga mga balatian. Nya asa nato ma-avail, no? Daga nang utan na sir, asa man gyud ta ka-avail anang inyong product? The only way mga higalang nga ma-avail ninyo ni atong product is through pharmacy and drugstore sa inyong mga lugar. Pwede po siya sa mga online shops. Actually, we have online shops. Shopee, Lazada, and TikTok. Naana siya. Actually, galanto ko sa Shopee na yung mga barato di ay. May mga barato nga, mga murag, na'y panahon nga mo barato nga ito mga kuan, mga products sa Shopee. I-notice ninyo, may panahon nga mubagsak ihang presyo. Oo, notice na ko na. Pero kung naamoy butika, naamoy pharmacy, diretso na lang mo palit sa inyong mga butika. Oo, kanto mga mahiligon ng kape, di ba? Dok, DTX Coffee, diretso ko sa butika. Ayaw galimutan na ani mga higala sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ngayon, ang lang sa inyo tanan, no? Ako gali si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Tapos, nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days o mudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pag kaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Eh, sining sang katanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya, sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Iyan eh, Dr. Amir, uy, nga product. Mga, bago lang din kay Dr. Amir, uy, kabay pa nga damo, kapag hindi ang makuha nga mga bulong para sa among mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao. Malamog yung salamat kay Dr. Amir, uy.
1: DTX 500.

0: eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: GTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: GTX 500, mabibili sa mga butika.
3: GTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, GTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: GTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. GTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kagabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Kaging tistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get GTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: GTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
6: Gina Ceresmolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
7: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
6: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dalira ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga lipliw ko anam, ya, sa nakainom na ko sa kape, GTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
7: Yung saan mong pag-inom ang kuan, ditribayo?
6: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw d'yo kasi?
6: Oo.
7: Pila nakakabulan nga gainom?
6: Okay na uin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
7: 3 years.
6: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
7: So sa'y mong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon gainom ka?
6: Nga nami, sir. Kay sa una, sir, maglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, anang bangon ko, buntag sa'yo, sumurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero... Sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lamig ay kong paminaw.
7: So, wala mong ginatumaron?
6: No, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
7: Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
6: No. Gamit sila ng DTX o ditribayo, kay lamig kayo na sa lawas.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Rosan, baw, akun ba na sa nag-edad 40 anyos bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man siya mo sina gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba nami gidang extend.
1: Extend food supplement for men.
10: Pag may TC para aron mo ang
11: di ba galimtan ganunay ang ato ang mga klinika products ang available mga higala sa pinagaduol nga butika. Kanto mga nangita na itong DTX Beauty Soap Doc asa taka-avail sa inyong sabon. May mga katul-katul spanit, skin diseases, mga rashes, mga lesions, butoy-butoy sa panit. Gamitin ninyo na mga higala o DTX Beauty Soap mga higala. Kana nga sabon. Muna'y patsada kay nga sabon para tanggal mga higalas. Katul-katul spanit. DTX Beauty Soap then nani siya whitening effect, makapahamis, makapaputi sa ato ang pamanit. At the same time, ga-rejuvenate siya sa atong panit, no? Dili mo dry ang atong panit, batan-on atong panit. DTX Beauty Soap na sa mga butika. Muna ko sa mga nangita sa itong Extend Herbal Capsule para nga extended ang ligaya, extended ang saya. Mag-extend herbal capsule na sa pinakaduol nga butika. Para maganda ang buhay, magkape mga higala sa DTX Coffee Mix. Ay kung naka-DTX Coffee Mix ka, for sure, nakakapi ka, naka-detox ka pa. Anyway, musa ibabay ko kaya itong oras limited kayo. No. Salamat sa itong mga consumers at itong mga pinalangga ng mga listeners. Asa man na mo itong pagsimya. Adto alang ang itong mga products sa pinakaduol ng butika sa inyong mga lugar. Loghans sa lima na lang mo sa ibabay mga higala. Sing! Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo Kalimti Ayaw. Nga maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix. Tara, mga pelata!
12: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
6: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: Welcome, kumusta mga ka-Dragon Fruit? Welcome Visayas ug Mindanao. Welcome sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Dok Alan.
8: Yes.
7: Maayong adlaw din ha kanimo, Dok.
8: Maayong adlaw usab diha ka Dragon Mail.
7: Ilhan jud kaayo pag naka Dragon Fruit, Dok, no? Alagang Dragon Fruit kay hayag jud kaayo, Dok. Ug ngano nagka-blooming man ta, Dok Alan?
8: Naay may mga sikreto ka Dragon Mail.
7: Yes, mga sukingting paminaw. Kabalo na jud taon sa mga sikreto ni Dok Alan Autida. So sa atong mga tigpaminaw, Dok, no, sa ato ang mga user na, special sa atong mga user, Dok, sa Dragon Fruit Herbal Capsule or sa Dragon Fruit Products.
8: Okay.
7: Welcome ka mo sa ato ang programa karong adlaw. Of course, Dok Alan, no, madungog ta, Dok, all over Visayas ug Mindanao.
8: Yes.
7: Madungog ta over 60 radio stations.
8: Okay.
7: Mga ka-Dragon Fruit. So welcome ug sulod na mo sa ato ang programa, Dok Alan.
8: Yes, welcome sa mga soking tigpaminaw. And of course, maayong adlaw ka Dragon Mail. Maayong adlaw usab sa mga soki na to nagasunod kanunay sa nagkadaan nilang mga soking sibihanan. Ay mo kabala ka mga soking tigpaminaw. Ano yan sabi niyong obong sigalag alagad sa kahanginan nga sa kanunay? Naghatag ka ninyo og dugang impormasyon mahitungod sa pagpakabana sa maayong panglawas. Ay mo kalimot ha, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mga soking tigpaminaw, mga produktong, mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan o protektado ang ato usab nga maayo nga lawas o aduna kitay prevention. Na ay makalimot mga sokin tigwala o dili angay kabalak-an from St. Vincent GSK Healthcare Possible Product from Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga pwede nyo ipagsabay sa pag-take nini. Batasana mga sokin tigpaminaw ang pag-inom o pagtumar sa ato usab nga kapsula. Pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dasok na kini sa nutrients, dasok na pud-usab kini sa ingredients o sa nagkadaiyang klases vitamin C. Anahigala, kung gusto mo nga mo take nini, pwede ka mong mapalit. Mapalit sa nagkadaiyang butika o parmasya, doon lamang sa inyo ang mga lugar. Anahigala, ang pinakanindot kayo. Another kasama nga produkto, mga sokit na tigpaminaw. And of course, ang ato-usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, no? Dosi ka klase mga herbal nga nahalo nini sa klase nga kape, mga soking tigpaminaw. Mga kaisona na to nga gibawalan na sila mga soking doctors pag inom sa pampublikong kape. Kanina yun ang kape, mga soking tigpaminaw, nga angay kaninyo o angay usab ka natong tanan. Ana nga nindot kayo nga klase sa kape para usab sa mga negosyante, estudyante, makahatag ni siya o nindot nga memory. Mayo nga panghunan nagpagpainundom sa inyo hausab nga mga obligasyon, di ba? Hindi na ito kalikayan mga soking tigpaminaw. Pwede mong text sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna higala, aside ana, ating isgutan usab, wrinkles, resulta kinigikan sa changes and collagen mga soking tigpaminaw, the cell cement or nakulangan baka ta sa mga vitamin C. You cannot produce collagen. Muna higala, ang pinaka-importante ng inyong masairan. Drink fresh carrot juice daily, mga soking tigpaminaw. Avoid sa sunburn, ha? Ay mo kalimot usab pagbulat sa insakto nga kainit sa adlaw. Makadaot usab ang Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Barato, epektibo, mapalit ninyo sa Nagdang Butika o sa Visayas o Mindanao. Basta tatak, send with GSK Healthcare Possible Trading. Ato ni Bay.
7: Yes, mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix, mga ka-Dragon, kaning buwa mera nga adunay omega-3 o omega-6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions. Ang gaoga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa atong libreng insulin plant, mga ka-Dragon Fruit, no? Aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na og higop na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Pasalamat ka, Star. Sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:08.
11: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
12: Mga lama sa kagahapon.
11: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: Maayong gabi mga bay. Adlaw karong nga Martes, pitsa 18 ni maong bulan sa Agosto, tuig 2026. Ay nasabgahog na sa tuang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Sige mga bay, ito mga higala karon nga naglantaw na minaw sa itong panag-uban sa itong tulumanon mga bay. Nag-live ta sa itong account ang Ronnie Librado, samtang nag-live ta sa itong FB page ang mga lamas sa kagahapon. Niya itong mga higala diha nga naglantog na minaw sa itong panag-uban karon, ala pwedeng makatimbaya, pwedeng makagret mga bay sa itong panag-uban. Sa ito ang text line o hotline, pwede mong makatawag dihana mga bay. Sa Smart, 0969484-5454 o sa Globe, 0956-664-7734. Kaya nga mga pagtimbaya diha mga bay, ato ginang basahon, basta kay inyo lang ilabay, inyo lang ipadala, inyo lang ihatod, ipagi sa inyo nga messenger o sinuhang linya o kutay sinuhang cellphone mga bay, ato ginang hatagat pagtagat tanan mga bay, basta di lang mataligaman mga bay, basta lang di lang matabunan sa kanaghan, sa kanaghan sa mga pagtimbaya o greetings mga bay sa itong panag-uban. Apan maning kamot good si Byron ni bay nga ang tanan atong makaigsunan atong maalagaran mga bay. Sige ha, sa tanan-tanan ha, nga namin na karon, maayo, maayong gabi, yung ka na itong tanan mga bay. At mga igsuna diya nga nagtambay-tambay, samtang nagpahuway, diya ibabaw sa lantay, dayo nagtagay-tagay. Nagtagay-tagay og tanduay, samtang sa misis nagtanday-tanday. Sige doon ang mga pagtimbaya sa ito nga mga kaigsunan karon nga naminaw sa ito ang tulumanon na si Sardemio Judian Calyura. Paplex Dol! Mag-gabay na niyo, Dol. Idol Sardemio Judian Calyura. Mati pa ito niya. Pa-shout out, Dol, from Barangay Kambay. Mag-gabay na sa Barangay Kambay sa tanan ng mga Calyura family. Mag-gabay na napita mga bag maghandos. Okay. Sa man si Bindoy, why undang? Apo kami na ni Ma'am Lentugdang. Agawan ni Sir Manuli Tutugdang direpod sa kabulutan. Wala po'y undang, karunay po na minaw. Si Ma'am Mende Pausto. Ma'am Mende Pausto. Abway pa. Okay. Kwan siya, yang ngalan atong usbon, Ma'am Mende Pausto Abway ba. Gabi din mo ma'am, o may nga papaminaw kay kasultian ay magani ha, nga always sa kanunay, kada gabi siya na minaw sa tulumanon nga mga lama sa kagahapon. Sige niya, dihapon sa magtuhaw, why pakyas? Kanunay na minaw si Boss Digoy Herodias, kaba ni Boss Dindo Avrencilio Blanc. Samtang diha sa matuog ni Ma'am Alma Escarpe, kaba ni Boss Julio Escarpe. Dito sa Kambay, sa mga Jukento family. Pinagluhan diha ni Tio Jesus Jukento, Tia Elbe Jukento, Madam Maria Bungangira, Madam Jorlen, by Bobards, by Michael, Ma'am Alma, Dung Alpe, and sab ni by Gerald og ni Mamisel. Kasi may laing wapan na ito matimbaya diha. Hurot na ba? At nga mga kumpare, kumari diha. Napita sa Kambay mayong gabi. Anila ni Parinomer, Paripetreng, Parijunior, ni Tio Billy, og ni Tia Sarita. Kumusta diyang napita? Huwag man pa ito nga mga higala, mga bay maghandos. Sa mga tanaid, og di Bagyo pamili, mayong gabi diha ni Inday, Angelina, Tanaid di Bagiduran o ni Inday IV Tanaid. O banaban pa, o ni Ma'am Irma Ortiga na kanunay ang gugma sa iyang banang si Buslo ni Ortiga, kanunay nagbaga o kanunay nagsiga. Sige, doon ang mga pagtimbaya atong hatagan o pagtagad mga bay ika ni Rael Kalumba Villagracia. Pasiat out doll from Kambay. Kambay sa ito. Salamat di hanga. Ato magkaigsunan karunitak na nagkagabihon. Naminaw. Halos na ng taga-Kambay. Nadia si Rael Kalumba Villagracia. Iyon sab si Sardemio Judian Calyura. Naapod si Day Jalivi Alba. Taga-Kambay gihapon eh. May gabida ni mo, bay. Okay, may gabida ni mo, Ma'am Jalivi Alba. Kumusta diya si Day Wilma o si Bay Pajol diya sa Barangay Kambay. Napabailain nga, wala na ito matimbaya mga bay sa ito nga panag-uban sa ito ang tulumanon. ang mga lama sa kagahapon. Sige mga bay, silbing sinugatan ka natong tanan. Ani kining banda nga naguluhan niyang grupo o si Michael nagtuon og pamato. Ang sa English, mo na sila gitawag og Michael Learns to Rock. Ilang kanta naguluhan og The Actor.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Bayo.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Dietri Bayo.
1: Sa Osaka, si Mana. Ang samad sa sulod sa akong dalunga na Ayo.
0: Dietri Bayo. Ang Dietri gamay Visio. Ang Visio gamay Dietri.
3: Papalit sa mga butika.
0: Dietri Bayo. DJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kung magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500
3: mapalisa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So maayong adlaw ka na tong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So dunay alibyo ni ini ug nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up nako akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ako si Rinisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulit pin. Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon. Dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Coffee, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Heto na ang astig na kape, Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
3: Oh la la,

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ti Surga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo nagahong kasakit sa uktiyan.
3: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Dragon Fruit Plus 650 mg.
9: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o kaplas. Ayaw, ikayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
8: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Mga lama sa kagahapon.
11: By Ronnie Bay.
12: At ang oras mga bay, 28 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kinong mga tagna, gihatod ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kaihi, arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas taas og santon purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit dire sa tayasan sa Curie Pharmacy o Ike's Pharmacy. Pharmacy sa Yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
10: Mga lama sa kagahapon.
12: Sige mga bay, atong hatagan o pagtagad kini nga mga pagtimbaya karon nga niya sa tuwa nga atubangan. Okay? Nadiha naglantaw na minaw si Ma'am Lisel Di Canobito. Good evening, Byron. God bless you. Salamat ya, Ma'am Sel, og mayong gabi diya sa Barangay Banga. Ni Ma'am Linda Frias Alijo. Byron ni Bay, gandang gabi. God bless her. Magabi pa rin mo, Ma'am. O God bless ni mo, Ma'am Linda Frias Alijo. Samtang si Mariros Marquez. Matod pa niya. Hello pare, BE. BE po diyan ni mo, Mari. Okay, lang iba naglantaw. Napo diya si Ma'am As Suniga. Yung man, doon na pala naglantaw si Ma'am Jollibee Alba. Maayong gabi, ibay. May gabi mo, Ma'am. O si Rael Kalumba Belia Gracia. Pasi out doll from Cambay Sab. Dahil na po diya po si Sardimio Judian Calyora. Pasi out doll from Barangay Cambay Sab. Dugang pa ni Sardimio Judian Calyora. Paplex doll, okay? Mga higala, iplex na to si Ma'am Sardimio Judian Calirua. Uban pa diha nga mga naminaw karon sa itong kapanag-uban. Mayong gabi diha mga bay at maka-iksunan ng mga vlogger, iksunan ito ng mga barang officials nga anak karon. Naglingaw-lingaw ron kay Social Night na sila nga seminar dito sa Dakbayan sa Dumaguete. Lingaw sila kayo ng gabi una. Kaya huwag mga naman lingaw, mamauli na. Nakikuban na sab sa ilahang pamilya, mga bay o maghandus nga. Gimingaw, tulo kagabi nga, wala magkita-kita. Kaya dito sila, gipuno ang mga galamhan o kautukan alang sa pag-alagad sa barangay, mga bay. Sa ganya, dito maglangay kay kinito nga sugilanon karon nga itong hatag na pagtagad, kuhan kini, kanang sugilanon kini. Mura og kana mga naminaw diha makatuog dili kay mura katuhan dili nya mura pud og katawanan okay. Para niya kana bang lisod kaayo sulbaron ganit miabot sa glayo apan sa diha ay di na mayo na mga kaya ano ra man problema ha magana problema to mga higala diha nga mga dagkong politiko nagiayog basog maayo niya kiniha gamay ra kayong suliran niya. Sige, dito maglangay aniya kining sugilanon ni Mr. Secret uban sa to ang tulumanon.
10: Mga lama sa kagahapon.
12: Dear
10: by Ronnie Bay.
12: Maayong gabi diha kanimo by Ronnie Bay. Og sa tanan nga mga suking tigpaminaw nining landog na kaayo nimong tulumanon sa radyo nga mauang
10: mga lama sa kagahapon.
12: Bayro ni Bay, palihog taguan lang ang akong pagkatao sa pangalang Mr. Secret kanhi taga diri sa Tayasan. Apan karon aniya na sa Manila ni Muyo og erunanay pamilya. Dugay na kaayo ko nga nagpuyo diri sa laing lugar. Apan karon gusto na kaayo ko nga mapauli diha sa Tayasan. Kinitungod kay Kapoy, nako, sa ako ang kinabuhi karon diri sa Manila. Dilusab tungod kay wala ko nahigugma sa ako nga pamilya. Apan tungod kay sa ako nga edad karon, nagsugod na kong pangutana sa akong kaugalingon. Asa bagyod ko padulong? O asa bagyod ko angay mo pauli? Byron ni Bay, atong balikon ang ako nga kagahapon. Bata pa ko, sige ko pahinumduman sa ako nga ginikanan nga dili ko mangulitaw sa mga babae sa mong barangay diha sa Tayasan. Dili tungod kay dili sila gusto nga makabaton ko og uyab. Ang ilahang rason, simple ra kayo og maokini ang kanunay nilang isulti kanako. Ayaw pangita og uyab diri sa atong barangay. Kay halos tanang babae, diring dapita, pariyente nato. Mauto nga bisan adunay kuy mahimo nga crush, wa na kuy maibgan, maglikay ko. Kung makakita ko babae nga ganahan ko, akong huna-hunaon dayon, basin pariyente na nako. Mao nga ang akong gugma sa mga babae nga akong makit-an sa akong barangay, ako lang taong gitago sa pagtuo katahap nga among parinte. Apan aduna yung sa kaadlaw nga hangtod karon, dili gyud na ko malimtan. Adunay usa ka baka ang among silingan nga gihikot sa lubi. Usa ka adlaw, wala na ko tuyo ang akong mabirahan ang maong baka. Tungod kay niadtong panahon, ha, bago lang ko nga naglanta og skandal nga salida. Nadala ko sa akong lawas nung kahinam, hinundan nga ang baka mawi akong napahimungtan. Wala gyud ko magdahom nga mahimo tong nga dakong problema. Tungod kay nakit-an ko sa tag-iya ni ini, lagot kayo siya nga nagukod ka nako nga nagdala sa iya nga hait kaayong pinoti. O tungod sa ako nga kahadlok og kaulaw, milayas ko sa among dapit. Wala ko kasulti sa ako nga mga ginikanan, wala ko kapangayog pa sa ilo. Og sukad kani adto, wala ko makabalik aron atubangon ang maong nga panghitabo. Sa ako nga pagkabatan-on, abinako ang pagpalayo. O pagkalayo sa maong nga dapit. Mao ang pinakasayon nga paagi aron malikayan ang kaulaw.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Mahong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
3: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
8: Mga pena ta!
9: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
10: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
8: Mga pena ta!
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa

0: damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Ako si Lucia Galanido, pagkahero hangnak buhol. Ang akong kasinagsian sa NAMS capsule, daghan kong limuhat sa bangay o gago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawa, walay kapoy. Sa NAMS liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatabang sa among limang.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
5: White Knights Dumaguete Pension House
4: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Knights Dumaguete Pension House.
6: Kaning high blood, traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay ng likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care. Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bai.
1: At ang oras mga bay, 53 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, gihatod ka na to as mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabala ka kay ani-ana sa ato nga mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man o wala, pwede gyud ka mo nga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mubigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pang nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo o lula. Pag tumer kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mapatinaw sa nahanap nimong mata. Sa alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian, humot o herbal bagyod nga coffee? Aniyan na, gipaila-ila ang pinaka-epektibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. O dili makatulog tilawi di senyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dire sa Tayasan o sa mga parmasi sa inyong nga mga lugar.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, atong hatagan pagtagad kini nga mga pagtimbaya gikan sa itong mga suking tigpaminaw. Okay, doon ay pagtimbaya gikan ni Sangay Rune Tutor. Okay, mato ba to ni Sangay Rune Tutor. Mayong gabi, Byron ni Bay. Pa-shout out sa mga relative ko dyan sa Barangay Laya, Tayasan. Tutor pamili, pausto, mapalo, balasabas, mga tutor pamili sa Alibong, Ayong Negros. Okay, gikan na ni Rune Tutor atong Sangay. Samtang na po naglanta po si Ellis Belia. Okay, bye B.E. Okay, magibinan mo bye. Bye, Ellis Belia. Nga namin ako karun, nining attack na, nining kagabhion, mga bay. Okay, doon na pa'y lain. Namin ako. Na si by James Ayan Amorganda. Good eves, bye, Migo. Dayon, di pa sa ibabaw ha. Doon na pa'y lain, nga pagtimbaya. Nga, ni Sir Mark Concepcion Asentista. Mato pa niya, good evening, bye, and more power. Salamat, Sir Mark. O, baayong gabi eh. Ni Ma'am Lisel Dicano Beto. Good evening, bye, Ron. God bless you. Okay. Mato pa ito ni bye, James Ayan Amorganda. Pwede. Pa-request, bye. Victims of Love. Okay, mga bayan, tabag lang, ay. Ania ang gipangayong awit ni bye, James Ayan Amorganda nga Victims of Love. Sapa? Kaya kanyo lang, kaya doon na po di ay ni Apas. Ato nga kwanin. Kaya ni Apas yan. Okay. Diyari, Apas, nga greeting si Byron Tutor. Mga kabarkada ko dyan sa Ilaya, Tayasan. Okay, magabi ko no. Lagi ka ni Byron Tutor. Okay, manadyan, di na tabaglangay. Ani-ana ang gipangayong kanta o awit ni by James ko ni by James Ayan Amorganda. Awit nga naguluhan, Victims of Love.
0: Mga lamang sa kagahapon.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
3: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
2: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigpaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
3: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
2: Yes,
3: Doc Alan. Adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan sa usa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no? 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no? Kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
2: yes,
3: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium. 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw. Pang-adlaw-adlaw, pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas. Ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
2: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
3: Tama,
2: Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
3: Okay.
2: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
3: Okay.
2: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: mga lamang sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 10 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna, gihatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-amigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagkong premyo nga inyo nga madaugan. Tigo malamang ang walay sulod nga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O ganoon na higayon nga magadaog o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, makakinin nyo na magadaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, makakinin nyo nga tsansa inyo nga madagan. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayong panghilis o resistensya, himsog og mas batan-on nga panit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Busan sa pinong gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, pwede taxi or tawagan ni mong numero nga mao ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio, tayasan nilang programa. Matag alas 6, hangtod sa alas 6 imediantak na sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, mapalit sa tanan ng mga pharmacy, diha sa mga kalungsuran o dakbayan sa lalawigan sa Sugbo o diri sa Negros Oriental. O labaw sa tanan, mapalit kini diri sa tayasan sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
0: Mga lamang sa kagahapon.
2: Sige mga bay, dito maglangay. Laing musika alang kaninyo, gikanta ni Julina Magdangal, Tulak ng Bibig, Kabig ng Dibdib.
0: Mga lamang sa kagahapon.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. Og Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000164491.
4: Agi.
5: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck na sad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan mangguko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagid kukulan. Dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
5: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba?
5: Unsa man ha? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana din ingredients ani, no?
5: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katulad katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Isa'y pangani mo, Nay?
7: Lucy Sardimio.
6: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
7: Matoong.
6: Bila edad ni mo?
7: Sa 28.
6: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
7: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
6: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
7: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
6: Nang hubag?
7: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ning pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
6: no, kuang. Sa mga yung tail?
7: Nang hubag siya maayo.
6: Nahubag ta nang
7: ikan sa napanapang. Kanina yung abot tiri. Huwas sa abot tiri. Kuan?
6: Punuan sa paa.
7: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya. Sulayan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
6: Ya, karon. Okay na yung bata.
7: Okay na. Maka... Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dilikad.
6: Kailan na edad na ito?
7: Kuan. 79.
6: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
7: Wow. Okay, gamit sila ini. Kaya tambala kay maudyo ni nakaayos. Akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos kopi mo'y nakaayos sa iya.
6: Amigos kopi ray gino.
8: Yeah. Salamat mga idol.
9: Dragon Fruit Plus.
10: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya. Kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausap na inyong lawa so nalag madili mo kapuyon kanalag
9: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: if you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
3: White Knights Dumaguete Pension House
2: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Knights Dumaguete Pension House.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung greater niya at saka yung arthritis. Akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, ma'am. Thank you po.
6: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: mga lamak sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 29 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna, gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. May sa natural, ng antiviral, o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lipstiacids and Disugard Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya dire itong hatag at pagtagad. Nininga tak na nininga kagabihon mga bay. Okay, good evening Byron ni bay. Kred ko una ni mo, ni DJ Maria Bungangira, Lola Iska, ni Dai Lady Chen, B-Boy Dai Nuning, sa mga bata ni Dai Nisi, Dai Lorna, Dai Medellin, Dai Soledad, Kunshihal Alvin, Dai Embem, Dai Hansel, uban sa iyang pamilya, ug sa tanan na lang amiga ug naminaw. Request kong song na saan ang liwanag. Gikan sa inyong akabus nga higala, Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay mga bay, dayta maglangay, ania ang gipangayong musika. Gikan ni Ma'am Alma Escarpe, kanta nga naguluhan na saan ang liwanag.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Kagopo?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan.

0: ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-inay na akong TB nga. Wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
4: Where every guest feels at home.
3: Visit us today.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Ako si Lori Lindley ako na ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa akong pusoong permintira magsakit. Tukal ganito mar ko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyod nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
7: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal.

0: sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: mga lamang sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 51 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna, yatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din og tambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang mga sagol, adunate fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa VCO, ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Cardinal og sa Malabuyog Cebu sa Bet sa restaurant in front of New Malabuyog, People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, dito maglangay. Atong hatag na pagtagad, kining tambag, ato ng tambagan, kining kagahapon, sugilanon o kaagi, ani Mr. Secret.
0: By Ronnie Bay, Paliog, Tambagiko.
1: Mayang gabi na kanimo, Mr. Secret. Ganito nga ikatambag kanimo, kabahin si mga sugilanon. Kung diin, Mr. Secret, nagproblema ka lagi kining sa unang panahon ba sa pagkabataon. Kini lagi yung mga ginikanan, usahay ang sulti makaayo, usahay po makadao. Kung diin, gipasidanan si Mr. Secret sa iyang inahan nga ayaw gyud o pangulitaw o panguyab sa mga babae nito nga barangay. Tungod kay silang tanan, halos ato na nga mga parinte. O to, balik-balik sa una-una. Di ka panguyab ng lugar kay parinte, ba rin ako kung ano naman mga bahay. E marag halos tanan diha ang lugar na ilang kabanay. Sus kayo, madam ha mga bay. Tungod lagi sa tambag sa ginikanan, ang baka may nabirahan. Nasakpan sa tag-iya, midalagan, mikalagew, hangtod nga nakabot og Manila mga bay. Karon, milabay nag 25 katuig, nangutan na siya nga panahon na bang mabalik siya sa lugar nga iyang natauhan. Kung diin, iyang hunahuna maragulang na ang iyang inahan. Sa tapawa na sila kontak sa iyang ginikanan. Niya, doon na rin na idakong yuta ng inahan. Niya, wala yung sumusunod siya ragyon. Niya, dito sa lugar nga iyang napadulgan, iyang nagtuan, nagkalisod ang iyang kahimtang. Doon na sa pamilya, apa nagkalisod ang iyang kahimtang. Akong tambag na kanimo, Mr. Secret, pauli diri sa lugar ng manatawhan, diri sa tayasan, para nga imong pang ikauban ang imong inahan, unya pod ang gipundar niyang katigayunan o kabtangan nga kayutaan, dili kini mahipunta ngadto sa uban. Ikaw ang makapanunod ini. Akabahin sa mga nabuhat, lugay naman to, unya ang tanang tao makasala mangyod, wala magi maulaw na itong mga kaigsunan ng mga politiko o sa katinudna na may mga hearing diya sa Senado, sa Kongreso, bali-bali man na, pikas-pikas man na, o kasay tinudna sa daan nila, nga dinagko pa kayo na. Dinagko pa nila diya. Minilyon, binilyon. Kailang nga nakuha. Niya, kanimuha, nakatira rakag baka. Ano na guna na? Kay bunga rato si mong kabataon. Hala pa ulit na. Dari sa tayasan, para nga imupang ikauban ang imong inahan o nga ang ilang napundar nga mga kabtangan, dili kini maadto sa uban.
0: Mga lamang

That's right. Everybody, the good old days, the good old days. Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung ano, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayo manood ng sine. Paikot-ikot tayo, namamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal. Aakayin mo kaya ako sa paglalakad?

Sana nga, sweetheart. Mahalin mo pa rin ako. Maski na wala na akong pera. Maski na wala na akong buhok. Maski na pumangit pa ako. Bakit? Wapo ba ako?

0: Transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Para mang mata oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag dakog matang importante lang gyud makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa og kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tandaan? Kay kung ako ang iyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rag yun. Welcome sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyong higala sa kagindad, Pirates. Na kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubos.
1: Unsa to?
0: Adlaw karon nga Miyerkules, pizza 19, bulan sa Agosto 2022. Yes. Sa mga ka-birthday ng adlawa, happy, happy birthday. Happy birthday! Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday! Happy birthday! O sa mag-birthday ugmang adlawa, advance happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Marigiday pinaka the best sa atong birthday. Abdikus ga ng atong lawas nga magliok-liok sa matang adlaw o libre na kita nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na good kay na nga gasa gikan sa atong labaw makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gyud ta.
1: Alami man gyud na siya.
0: Alami gyud na mag-birthday kay siguradong makapanog-ab abot sa lubok. Apan ako nagaduha-duha bisan ako og makaluluor nabuhi lang sa kamunting kahon kung paginusara ganun ko makalimtad ka panigyan I study to forget you because I'm only what? Gitunan mako na nga giton an ko na nga kalimtan siya. I studied to forget. Nagyon nga si Inday Kunseng. Nganong na byoda mangga Inday Kunseng. Maguni mo tagday mong bana. Ani mo tagi og bili mo nang na byoda kag sayo. That's the reason why you single early. Because you don't hear your husband. Ngayon ka subo ang kapalaran, wala lang dahuma. Inday Kunseng, ikaw na byuda. Okay, taras sa las 4:50 euro na gyan sa Kabuntagon. Pagkadali na gyan sa oras, dali raking adlaw, dali rambulan, dali ra ang tuwing. Dali regentang mag-birthday kada tuig, dali rang pista kada tuig, dali ra kaayo ang Pasko kada tuig. Ani nagin madugay masikat wada. Na madugay musulod na pod musulod nang bulan sa ber. Anagin basta ber. Christmas na gyud. Anagin Christmas is near. So you need to prepare your money, prepare your stomach, because Christmas there's so many food in the table, so you need to eat plenty. O kaon gitag maayo. It well.

0: Okay, tara, 53 minutos sumon pa kalabay ang alas 4 sa kabuntagon sa ganaan nga motagor motex karang buntaga. Open na kayo itong call and text line number sa itong Smart 0969-484-5454 o sa itong Globe 0956-664-7734. Mo na itong call and text line number nga pwede na tawagan. Pwede po ditiksan kay andam gina nga matag o maayong pagtagan. Unay mo, timplan po mo ni gatas para mo bright panambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makayo, usay po makadaot. Huwag manabi, manganik na rin yung makaayo para hapsay o malinaon ang atong kinabuhi.
1: Apaluluoy, nabuhi lang sa kamuting kahoy, kaysa akong pag-inusara.
0: Basta, kumusta sa batong kasikbit ng kalungsuran na binaginit sa itong lungsod sa tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Diyan si Malalod, the Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Diyan sa Ayungon, Bindoy, Manoyod. O sa uban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta mga sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Legion, mabangon para mukaon, mabangon para maligo, mabangon para mo trabaho.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: O nainungdan nga kita ng anong ganahan pang mabangon. Tungod sa ato mga obligasyon.
1: Nakalimtan ka, inday kunching.
0: Diyas sa Pikas Isla, gitawag og sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Diyas dumanog, grunda, aligra, badyan, inatilan, malabuyok, samwan, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal din na napita. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Hinay-hinay, nagkabang, paingon sa kusina, itak ang natong madagong kaliro, dagkong sampot, lagom-lagom.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Butay, tubig, inita, ron makainom og kape, si Dodong, og si Inda.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Kanang kapi the best mang gida mao gina tong pangita o ninigmatan nato sa sayo sa kabuntag.
1: Ni adto ka sa pulong
0: dapat. Region, that's the reason. Why you find coffee after you wake up? Because coffee it's very mighty. No, kanang kapi, gamhanan mo kuna siya. O na, atong pangitaon, ginato na inig mata na to sa Skibuntagon para mo taas ang atong gahum. Your mighty is high.
1: Kansa akong pag-inusara, kitunan ko.
0: Kung nga kalimtan ka, hindi kunseng lagi. Ano gun lang gayon? Okay, taras, alas 4.56 na gid sa kabuntagon. O kagapong adlaw masikat, aduna na po'y estudyante. Sus, una na naman tayo naitabo ta nga estudyante na musil. Karon na agay kaduha nga naitabo na po. O sa ka estudyante na musil. Na musil po'y mga estudyante. Sus, pagkasakita, pagkapaita ning itabo ka naman maning. Diba, stricto naman tayo mga eskwilahan ron. Anong naitabo maning nga nakasulod maning estudyante nga ay dalang armas. Ya, karon ra bagini sa nito kani Ateneo ma mahalo ning eskulahan nya ano maning sa maning seguridad ade. Na magita ni Sikyo nya nakasulod man na musil agi nga matay nga Miss Jante. Ya galive, wala gyud galive pag ini mo Miss Jante. Nagtuo ko ito siya og wala bang murag. Nawala na gyud sa mayong panguna-una. Na adik na to sa games. Na inungdan nga nabuhat niya to. Nagkuhan na bagayot ni pagkauman siyang krimen nga gibuhat ni ambak, nagsuisay na mas dyante o nirisulta yun siyang pagka managing pagkamatay kini ambak man sa ikadwangan dana sa murag nagsuisay po siya pagkapaita ni naging nga dilit-alim sa mga pamilya nga na kabsan sa kinabuhi. Maluhara ba to kayo sa dyante yun? Nagyon nga ang inaot ang awa na gintaw nunani pa nga insidente nga may tabo. Ano maning orang makaigon kang sa games rin na itabo nga na musil karon matay personal naman yun. Nagyon nga tungkol na gwinis mga ni mga games sa Panisia. Orag na ko na ba? Nadala ang sjante. Okay, ito na sa alas 4.58 na gid sa kabuntag. Okay, ito lang mong inday kunsing. Okay, wala pa mo'y krimen nga, mabuhat. Makakuan pa mo. Sa may makakuan ba? Makakuan god?
1: Bisan ako, makalulu.
0: Okay, tara sa alas 4.58 na gid sa kabuntag. Okay, das barangay magtotayasan. May muntan ron di buhin o diya nga siya kinagbata. Nakaoban siyang kapikas sa kirmes ng Mernay. No, good morning, good morning. May Francis Maymay Imad Mayra. Og ni Tap Tap. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa mga apoy nung di boys lang Sabi og Sapi. Oh, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag. Og diya sa City o Laguna. May buntag po rin si Mirna Binson nga sa'yo kayong nagmata. Lang yung Titi Binson by Dan, by Lixter, by Joey, bilang Syra, Akila, o Garbe. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og diya sa Barangay Lutay Tiyasan. May buntag po rung Cesar Gabunada. Kumusta lang si Cesar Gabunada de Guayron? Anong Cesar Gabunada? How are you? Og ni Bay Kukoy Guardario. Matong higala ni nga iyan ang giterminate iyahang iyahang walo ka magbidbiro ni iyan ang gitugya gitugya ni Bay Persinit Gargadira. Ni Bay Kukoy pa Bayre kanay kung walo ka magbiro gikapoy naman ko ani Bay murag himsog na kay kumbukton Bay ako nang ihatag ni Bay Persinit para din nato siya magilak din nato siya magdala og arinola. Bainet, ikaw na po'y bahala ning walang kabog bidbiron ni Bay Kukoy. Ikaw na po'y magladala og bidbiron. Ikay bahala, asa na yung ibutang, Bainet. Pwede giyukot ni muna siyong paning upat. Kana pong upat, ang yukot si mong buktod. Okay ka, Bay Kukoy, hawak mo itong dugan. Mga paa og buktod. Para, nagiyon nga healthy. Healthy tutoy.
1: Bisan ako,
0: o kanang bidbiron, di abeta na buhay anak. Kaysa unang gamay pata, si beta gatotoy. Gatotoy sa bidbiron. Ang ba na ay breast milk rapod, gatotoy sa ginikanan. So di agita na buhay sa totoy. Ya kay ang siyempre ang totoy sa ginikanan ni Bay President, kaya wala na may gatas sa bidbiron, kaya pwede timpla ng gatas. Again nga, bidbiron is our life. So you need to carry your bidbiron. Always pot milk. Once again, may muntar ni Bay Kukoy niya. Bay Kukoy, nagmata na ba kay Koy? Bay Kukoy, nagmata na ron kay... Malipayo na kayo siya nga wala na yung balda kuno kay kanang bidbiron kuno. Balda-balda, marama na siyang dugad. Kabugat-bugatam ko na siyang hawak. Unang yapong yatang ni Bay Persinit. Pero ni si Bay Kukoy, umingaw na po kuno siya og totoy. Iyan na po kuno itong kwaon. Iyan naman itong gipahulaman. Huwag man dito yung gihatag finally. Iyan naman itong gipaboro. Boro ni Bay Persinit. Bay Net, ang pingin na ba yan? Kaya hulam rin na ba? Hindi na yung hatag. Wabot ako ng puno na kwaon. Nagbalik ni Bay Kukoy. Okay, tara sa alas 5:00 ni Gid sa kabuntagot. Kabay na itong isa kay Janti lagi nga na musil mga sikat. Matagtag para niya, matagtag ang maying detalye. Kay Sus, muna'y krimen nga. Sa may nakaanong itong batangan na musil mo ito. Pagka. Ay, yun nga, basig na stress na ko ito siya ba? Nadala to siyang duwa nga games. O, nang nabuhat niya ito. Ang nakapayat na ko yung kinag-suicide po ni Ambak sa ikanwang andada. Sus, ay, yun nga, ginikanan gina ito mo eh. Dako grisgo ang ginikanan ato, ano na ato'y armas ng bata ah. Sa itong mga ginikanan di ang anay armas ay mga gun safety ra ginaha nga dili makuha sa mga anak. Kay mga giyon, appeal gyud mo. Ana ra. Oh, care your God. Or safety your God. Okay, taras, alas 5:03 na gyud sa kabuntagon. Standby sa ta. Aminaw na puntag mga awit. Why play a song entitled Gugma versus Kwarta? Oh, legion. Kwarta versus Gugma. Oh, Gugma versus Kwarta. Oh, request ni Bay Kukoy, guardar yung Bay Persinet, Garganira. Ila ko na ipinungod sa mga naigugma sa kwarta o naigugma sa babae nga dalaga. Ika ko na yung pilion, Gugma o Kwarta. O ni Bay Kukoy pa, Bayre. Tagko naman ko mga apo bay arera ko kwarta. Ay, malingaw tag ma Domingo. O, malingaw ko na sa bay ko kuing ma Domingo. Basta na ako na sa kwarta. Bay Kukoy is always enjoy every Sunday. Because Bay Kukoy is have a lot of money in his pocket. O, nang kwarta gipiliw ni Bay Kukoy. Okay, kwarta versus Gugma.

0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulu Kalibutan Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates and inquiries, please visit our Facebook page, Udo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.

0: Hinanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Oh yeah!
2: Let's get it on!
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
4: Hard Max.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Max. Extreme na.
5: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Embs Flower Shop?
7: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Na may fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
7: Tapad lang sa pansuan.
6: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
7: Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
1: White Knights Dumaguete Pension House
0: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
1: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
0: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
1: White Knights Dumaguete Pension House.
2: Ako si Lynn Semicolo. Gamit ko sa nang haplas na ng kape o nakagamit ko sa UAID na ng non-stop for mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanon na yung sakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mau gimintay na ako ang nang daghan tayong salamat sa nang na mau nakapagkosuwa sa mga ibang
3: bakit. Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
0: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Paminawdang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
5: Kinsa ni ma'am?
6: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayo ko ng Vitron.
5: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
6: Niya siya nga, lami ko no. Lami gyud ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright din na, no? Kay laan na siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imnon niya. Murag, dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
4: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Boy on Air. By Ray on Air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ninyo galas sa kagidad. Og na moy otang, Byre. Og mo palit, Byre. Ana ring ka simple ang atong kinabuhi. Og natay kwarta mo palit, og way kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera aron nangisi abot sa ali. Ali ngaga. Okay, turas 33 minutos suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa tumalulog-lula na nagtatay Dodong o Ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay Buntag na. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibukang ato madagko nga mga mata. Palag na kong mata, importante lang gyud makabuka o makita ninyong kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Hayag na kay Buntag masikat, kita na kayo ang langit. Ang langit, puti-puti na. Ang mata, lubog-lubog pa. Kita na kayo ang mga nataran, kita na kayo ang mga kalubinhan, katubhan o guban pa. Guban pang makita din sa kalibutan. Kita na kayo kay hayag naman. Again, the light is picked up in the morning. To all people who still sleep, you need to wake up also. Wake up. Palaka. Palaka ko, no? Kanang palaka or paka. Daggan mo namang gawas magabi eh. Kanang labinag malasays, manggawas mo namang paka. Gulay sudan, pwede ta manakop mag paka atong sudan nun. Inantigo lang po ng pagkuraan akun kay nabiyari ka itong murag itong sa buko-buko ganyan murag puti nga murag gatas nga, makahilo rin ako na so inantigo ng pagkuraan ng paka wala po ta kasulayan akun usaw na magpatunlo yata na ako tayo sudan manakop rata adubuhon papaskion crispy kayo pusila ay nang paka kay puditon ra walay bayad. Og need kag isda or karne. Dalan magag naay kwarta kay bayad man jud ka. Ay tag badro ka changi mamonitor ka dito tagura kay wa. Monitor ka dito tagutlo ka buk isda. Kay na may bayad. So atay kwarta, unigon padapin lang usat ah. Okay, rata sa itong kapalaran ka ng Buntag. Paminaw, pabati, kaya ito nangyatag. Ura, ura.

0: Sa gipanganak sa bulan sa Marso 21 ng to WCDB Aris, ipabilin ang determinasyon sa pagtampang. Swerteng numero color 7-2-5 Ogway. April 20 ang to Mayo 20 Taurus, doon ay magpatambag kanimo. Swerteng numero color 4-1 Ogreen. Mayo 21 ang to Nyo 20 Ono Gemini. Maayong adlaw alang sa pagkat on og bagong butang. Swerteng numero color 936 og blue. Hunyo 22 Sangto Dolyo 22 Cancer, ayaw og panimalos sa mga way kadimo. Swerteng numero color 258 og sky blue. Hulyo 23 Sangto Agosto 22 Leo, mahimong sentro ka sa atensyon. Swerteng numero color 147 og yellow. Agosto 23, Sangto September 23, Virgo. Likay ang sobrang kabalaka. Swerteng numero color 692 og brown. Og ganda itong swertres. Or swertres kapalaran. Katunga astong kapalaran ka ng buntaga. Ang katunga at ang atangi lang ninyo niyang taon. Kadtong mong kapalaran, gatad-gato sa astasan, herbal capsule. Mutambal sa sakit sa ulo, sakit sa ton, kasok-kasok, andili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. At doon ay bukol-bukol o bag-ubag, wala o natanan sa astasan, ang pinakabagong mangustin prada, kagipakusgan kauban, ang astasan tinorganic seaweed. Basta asog santon, pretty 5 times beta-carotene. Taas og vitamin C. Your energy dili sa mga gasto para makangkod og bayog panglawas tungod ang astasan para tula. Ang astasan na palit sa masuking butika duol sa inyong lugar. Sa ganaan nga magwapa mo puti mga bisang palit gamit na kayo sabon beauty shop ang bagong sabon nga pang pagwapa skin friendly organically blended. Ayaw sabon beauty shop ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa palit. Adunay avocado oil na nagdalawag vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients ka maoy mo paputi. Og mo pahamis si mong kutis naturally. Ayos sa Bon Beauty Shop. Mapalit si masuking butika o tindahan. Okay, ito na sa alas 5.38 sa ligid sa kabuntag.
1: Di atong pabuthan, kaya rumuhiyos. Rumuhiyos,
0: ah! Yung rumuhiyos. Standby siya ta. Aminaw na puntag, pangkabuhayan, syukir.
2: Unsa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa o TX500.
2: So, unsa ba i-feel day sa imong bana day, ma'am?
3: Sa kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor, ba? Huwag makatumar. Kita sa state ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-state at tumar ani.
2: So, wala pa na siya nainom, ano? Unsa day ang gibati, ma'am?
3: Yung luyahon siya.
2: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuan, yung gitrabahoan ani.
2: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
4: TX500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa mga sugar, kalulong sa mga nga Diyos na tubo na, nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? 500 para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
4: DJX 500 mabali sa mga butika.
8: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
9: Merna promo.
8: Pila edad nay kusga nay?
9: 60.
8: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
9: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
8: Pagsugod
9: yun. Sugod oo.
8: Kung ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
9: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
8: Ah okay, sa una day nay
9: gato. 180, 200.
8: Mo nay blood pressure nimo.
9: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
8: Karon wala na kay laigi.
9: Wala jud.
8: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
9: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
8: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
9: Matuog.
8: Barangay yung.
9: Barangay yung.
8: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
9: Oh, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
8: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntan. Sa salamat mga idol.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
11: White Nights Dumaguete Pension House
10: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Nights Dumaguete Pension House.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
14: Mga pena ta!
15: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan kupira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
14: Mga pena ta!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Biroy baroro, sinta, purok banikanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape. O haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Ray on air.
1: Alright, balik-balik tayo sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, ninyong higala sa kangidad. Nilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat gita. Okay, ito ras, 52 minuto, suban makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong malulog lula na nagtatay, Dodong Oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mabangon na ta kay buntag na oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alam na kung matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa inyong kusida. Kahayag sa inyong palibot. Kay hayag na kaayo ang kalibutan. Okay, ito sa itong Swertres result sa mga mailigod ng Swertres. Tanawa, tutukin na ang inyong ticket kay Basin og Osamo sa mga mananaog. Sa itong resulta, gapong adlaw sa last 2 sa hapon, 277. 277. Og sa last 5 sa hapon, 740. 740. Og sa last 9 kagabi, 048. Magkado atong Swertres result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations.
3: Alam at matang long time ago, ladies and gentlemen.
1: Kado mo ang Swertres getod kato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa mga itaw, gerbal nga baratong epektibo na ano na sa itong masuking butika. Ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule, dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw latang ang imong lawas, bubigay, padalip di kanunay pag Dragon Fruit Plus. Susbon ko pag Dragon Fruit Plus herbal capsule. Palit siyang masuking

0: Botica do All Senyong Luga. Alka si Sodyo Mas Corbett sa mga idara na alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabokog, tuhod, malotado gang pagbaturo ng arthritis. Rayuba o guban pa, tungod ka na sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Musa, mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi Delcaline Vitamin C. Pupatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi Protektado ka na sa pamanit. Hamis pagid ka. Mapalit si Masuking Butika do All Senyong Lugar. Dragon Plant Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo to herbal pa dyan nga coffee? Ano yan nagi pa ilailang pinakabago nga herbal coffee? Dragon Plant Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taso, kolesterol, dili katulog, telemedicine nyo, kininga mo ayos sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay. 12 ka mga herbal ingredients, kininga kape, tambal, kini, Dragon Fruit Herbal Coffee, lami, ano, palit yung masuking butika do all sin yung lugar. Hardbox Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardbox Extreme Coffee, available usab sa itong masuking butika o tindahan. May buntag rin Ma'am Mel Galios, usa sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mabangon na ta, kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mabangon para mukaon, mabangon para maligo, mabangon para mutrabaho. Daggan kang rason nga nung kita ganaan pang mabangon, dinhisa atong balay. Ala ka nung bangon mo sa iyong silingan. Mabangon mo, ala gis yung balay. Kaya gato mo sa silingan, mabangon mo rag. Lahit naman rod. Okay, tara sa alas 5:56 na gets sa kabuntag. Padayon ta. Padayon ta sa atong kapalaran karong buntaga. Mabida pamati kay ato nang hatag ura urada.

0: Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod Oktubre 23, libra paminawa og tarong ang hangyo sa kauban, swerte numero color 385 og labinda. Oktubre 24 hangtod November 22, Scorpio, likay ang paglitok og mahait nga mga pulong, swerte numero color 719 og red. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, daghan ang makaoyon sa imong ideya, swerte numero color 526 og orange. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, ang imong pasinsya maoy magdala sa maayong resulta, swerte numero color 843 og silver. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, makaabot mo sa imong kaaway or magkaabot mo sa imong kaaway, swerte numero color 961 og gold. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, dunay magpatagad kadimo, swerte numero color 274 og yellow gray. Og gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na, an nakabalo na gid mo og support. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran, gatod kato sa astasan. Argatan gratis sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C ug motambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga sakit sa mas high blood, diabetes, taas ang kolesterol, dili katulog. Munagingon nga ayo na tanan sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Diha sa South Cebu, available ato Amigos Coffee og Amigos Capsule, Des Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy, Des Badjan Butika, Santo Niño Alegria, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Inatilan, Vicor Pharmacy, MPG Drugstore, Way Pharmacy, Silmo Pharmacy, Diaz de la Gatrid Pharmacy, H&H Pharmacy, Malabuyok, Central Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Diaz Tumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Dias Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apidrug Reserve Pharmacy, Ugdias Sambarili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og dinhi sa Negros Oriental, available sa matang Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og dinhi sa lungsod sa Tiyasan, available sa matang Amigos Coffee o Amigos Capsule diha sa X Pharmacy, Tiyasan Pharmacy og Angel Pharmacy. Og good news sa mga users sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Doon na po yung pabuhagay si Idol Angel Bliss Jason para ganag empty box sa Amigos Coffee. Ang pinakadagag empty box sa Amigos Coffee. Makadawat og 10 mil. Ang ikaduwa, 5 mil. Ikatulo, 3 mil. Ikaupat, 2 mil. Og sa ikaduwang papromo para ganag empty blister sa Amigos Capsule. Ang pinakadagan, makadawat og usa ka sakong bugas. Ikaduwa, tunga sa sako. Ikatulo, pulo ka kilo. Mauna ang pabuhagay gikan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule, gikan sa tagdumala o tag-iya or tag-iya. Idol Angel Bliss Jason, good morning, good morning dog.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na tama sikat kay buntag na. Ganun mo bangon para makaon. Mabangon para mo trabaho. Mabangon para ang atong olo ligod. Bangon ko na para yung ulo ko na ligod. Una giyon nga kanitong ulo ang pingan giyon kay wala ba baligyang tindan ulo sa na may baligyas tindan ulos manok, ulos baboy, na po ulos baka. Kaya wala may ulos tao. It's very hard to, or it's very difficult to find head of man. You need to care your head. Kaya basig mahidbat.

0: Oke, itulah selesai dos tegen sa Kabuntagon. Kendali araman sa oras. Anita sa itong balitang sports ka ng Buntaga. Pagdat sa kusog, pagdat sa otok, pagdat po sa puson. Okay, Soto, balik og duwa sa Gilas. Ang higanteng sintros nga si Kay Soto buduwa og balik sa Gilas, Pilipinas. Mismo ang 7'3" nga big man mao ang mipibaho nini sa iyang Instagram. Gani si Soto may appeal na sa practice sa Gilas ni Adtong Lunes. Ang 24 anyos nga si Soto katapusang ipakitag aksyon uban sa Gilas ni Adtong tuig 2025 sa PIBA Asia Cup Qualifier. Huwag gantong balitang sports ka ng Buntaga. Gantong balitang sports katod-gato sa Shiba ay Sinchalo. Well, sakit ang kalawasan, tumaran na yung tambal, sulayang natural nga pabagi, pagkamasay gamit ang Shiba ay Sinchalo. Ang Shiba Essential Oil, limo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay, leaf extract ang mamasagol, adunay anti-fungal, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant. Topical antibiotic tungod kay aduna chlorhexidine acid nga makita sa bisyo. Iha plus ng kinisapektado nga parte sa imong lawas. Ubanan og masay, Shiba Essential Oil ang plus nga humot og epektibo. Shiba Essential Oil, mapalit sa masuking butika do all sa inyong lugar. Okay, Toras, alas 6:03 na gid sa Kabuntagon. Napupos na gid atong tulumanan pakurat sa Kabuntagon sa tanan-tanan atong makigala andon nga naminaw sa Star Radio. Maayong buntag kaninyong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta kay buntag na. Mubangon para maligo, mubangon para mukaon, mubangon para mo trabaho. Ang atong mga kabataan, mubangon para mo eskwela. Awais diante, eskwela gid mo ha. Dili kay magladala mo. Sos, retabo. Matagtagal itong retabo kagapon ito sa Sambuanga. Dito sa Ateneo de Sambuanga University or Junior High School. So, sakis dyante o nakasulod mong putong o nagiyon, gihagyugtan mong seguridad unta niya. Nakasulod mong dyante na may armas. So may, nakaon o gaitong bataan. Agay. Matagtagal may update ato. O dua patay sa eskwilahan. Duha ang kumpirmadong patay, lakip ang gituwang suspek. Samtang siyam pa ang samdan human sa pagpamusil sulod sa Ateneo de Sambuanga University. Junior High School sa Barangay Tumaga, Sambuanga City, pasado alas 7:50 sa buntag niadto o kagapong adlaw, Martes, Agosto 18, tuig 2026. Ikumpirma sa Philippine National Police or PNP ang usa sa mga namatay nga grade 10 nga estudyante samtang gituang suspek usa ka grade 9 nga estudyante. Siyab usab ang gikatahong nasamdan base sa casualty count sa alas 2:27 sa hapon sa maong adlaw. Sumala sa Police Regional Office Sambuanga Peninsula Pro 9 itubag dayon ang mga kapulisan sa insidente og nakigkoordinar sa school authorities og uban pang concerned agencies aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, faculty og school personnel. Samala pang interior and local government secretary John B. Crimulya misulod ang grade 9 nga gituwang suspek sa usa ka classroom sa ikapat nga andana og namusil nga miresulta sa pagkamatay sa grade 10 nga estudyante. O man ini misaka kini sa ikalimang andana og milukso gikan sa building hinungdan sa iyang pagkamatay apan wala pa matino kung gipusil ba usab sa suspek ang iyang kaugalingon or wala pa kini milukso. Mato di Rimulya, aduna kinakita kasamad sa ulo sa suspek apan kinanglan pa ang andogang investigasyon aron matino kung ang maong sama disulta ba sa pagkumusil o sa iyang pag-ambak gikan sa kilamang andana. Padayon karon ang investigasyon sa motoridad ug aron matino ang insaktong sirkumstansya o posibleng motibo sa pagkumusil lakip kung giunsa pagkadala sa armas sulod sa eskwilahan. O giingong nag-livestream ang suspek sa maong insidente pinagi sa social media samtang siya nagbuhat sa krimen. Base sa inisyal nga impormasyon, nagipagawas sa mga otoridad ang suspek ni gamit o Glock 0.9mm pistol o M16 assault rifle sa pagpabusin. Magkanta masikat ang insidente kaya tabo kagapong adlaw. medyo nasakes dyan ti. Dito sa basta-basta nga pangitabo. O yun, makayon ka nga. Sam nagway. Marag, mutuo ka, dili. Mutuo na lang, kay naitabo mong yun. Live-stream pag yun yung mga si Janti. Masig na kwanto siya ba? Nagtuloy ito siya, games na ba? Duwa-duwa ra. Games na ni siya, wala ni siya kuat. Wala ni siya problema. Nasa atong mga si Janti dia. Samping lang yun mo ka doon. Ay magpadala ng mga games. Kaya usahay, na-stress. Nawala na ko ito sa mayong pang-isip or pang-una-una. O ito, nabuwa ito niya. Problema kay nag-suicide po ng mga estudyantin, yambak, lima kandanag yambakan, naigyan, bugto po siya. Pero sayang kay kidagkan kayong napay na nga angol. Bukid na nga naw ka naw, sayo na mong kumasun, aron diluti ang tan, sa pagsanok. Okay, tulas, salasay si Otso Rigid sa Kabuntagon. Kadaliyara man sa oras. Sa tanan-tanan itong makikilala nga namin sa Star Radio, may buntag ka ninyong tanan. Ang mata na bang tanan? Nangapin na ba ang tanan? Namahaw na ba ang tanan? Sa ato mga kagalaan nga sa'yo kayong motrabaho, ayag mo kalimot pagkaons yung pamahaw kay mo ginay maghatag natong kakusgan sa panglawas sa matag adlaw. Don't forget to eat your breakfast because you know breakfast is get long or strong body every day. Kanang pamahaw di maginato na kalimutan kay dahil bugang malimot yung kamahaw kay siyempre. Kaya pinagmalasot suno, pakikawon, magutmon mo dyan ka. Hindi dyan ka malimot pagkawon sa pamahaw, kaya pati yun magkagagutob. Una nga, kanitong tiyan, mangitag pamahaw, mangitag paniudto, mangitag pong panihapon. Unang magkakalasa yun itong tiyan. No, eh. Itong tiyan, kalas kayo. Kalas kay kwarta. Okay, hindi pong kamukaon, maluya biya pong ka. So, muna yun, itrabaho gani ka kay pukaon. Muna yun, ayaw pag tinihek. Kaon yun, ah. Muna yun, paski gani yung baog dagang pagkaon. Para og, mo, samahan, mo play-play, busog. O ginuyugan sa mga langga. O kinabuhing bukid nun. Legion, mahalag magpuyotas sa bukid. Importante nga. Apsay, malinaon na ginang atong kinabuhi. Peaceful life, pagin kining magpuyotas bukid. Walay mga alingog-ngog. Walay mga alingag-ngag. O, si Manang Austere mo, lapad o galingag-ngag. Ay, mga madunggan dito sa bukid. Mga huni rin sa langgam. Mga kagaskas sa mga tuko. Kagaskas sa mga umang. Mora na yung madunggan sa bukid. Pero gari ka syudad. Grabe. Langas kayo. Ay, mag-video kay magabi eh. Ay, magpa-sound sugusog kayo. Dagang mga tingog sa kyanan. Asa man yung piliyon? Puyo mag-bukid, puyo mag-syudad. Lantas bukid agway kay orang peaceful area and silent area. Okay, lagi tayo oras masikat sa tanan-tanan na itong makikilano na minas sa studio, may buntagan yung tanan. Nagingon nga. Bangon yun ta kay trabaho na pod. Bangon kay mo eskwela. Sa itong Miss Janty niya, ang mata na bang tanan? Wake up, students!

0: Okay, mari kita ke oras. Oh, tanan-tanan itong makilaan, Ron. Alas tayo greetings, Ron, kay atong oras sa piki naman. Atong greetings, ugmat na pod. Oh, tanan-tanan itong makilaan ng Ramino sa studio, may buntag ka rin yung tanan. Oh, bangon na ta, kay buntag na. Bangon para mukaon. Bangon para mag-ilis sa bago nga sinina. Ang uban, excited kayong ubangon. Kaya nakapalit ang bagong sinina, bagong karsones, bagong short. Excited kayo silang ubangon. Maligo og sayo kay Mulakaw para ma-expose ang ilang bagong pinalit nga sinina, karsones og short. Oh, expose din nila dito sa public market. Orang uban, expose dito sa mall. Social at small life, social. expose dito sa public market girl, para makita na itong mga manginumay tuba ba. Sigurado na yung tihulan na yung ka. What po ko, no? Okay, sa galan sa itong station manager, Mr. Ayan na nila itong itong kabalan sa buwatan 2028 Byron Ibay Librado nga Mandos og Madlaw. Mandos po di siya og magabi. Eh!
1: Lamia, oy! Ihandos pa! Sige na!
0: Lamia, oy ko na. Ihandos pa! Sige na! Og sa itong kabalan nga reporter, Randos 38, Sir Buyak, Slabyog, Karinal. Ako nalaming ko na itong alagaran ng labaong makagawang sa mas pag-alagad kina dinni ka na ito. Og manapun po magdugdug lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station, only right turn your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, lasays, 14.
6: Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
7: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, lasays. This is size. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
8: Labyog-labyog sa maayong panglawas.
9: Labyog-labyog sa maayong panglawas.
8: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong

ang maayong panglawas. Imauro gini ato ang puhunan, mga igsoon, sa tupag panik kay Sikay. Nining madanlong aping sa kalibutan, mga higala. Nagusap-usap, nusap,

nakita niya ng sakit nga ulcer. Oh, libog ng uban mga higala, anong giulcer nga daghan mang makaon. Daghan mang kwarta giulcer. Ay bayong. Hala sige, standby mo na mga higala, kato ng isgutan karon na pa sa dili pa. Balakan sa tamo mga higala, aron nga malingaw, good morning sa iyong kawakan, adlaw akadang adlaw. Ano yun, Lord God?

0: Tinig sa tinuyong awit, gisulad sa alumbak. Miduslit sa nag-aup nga pagbati, umidanag sa nangalaos na nga mga bulag.
1: Iamula.
0: Timani akong pinangga, timanini. Timus kong pagigugma, kinidili, malara, kugmalaya. Kay humalang ilinyo. Saksi ang mga yamog sa mga uhaw ng mga laguna. Kansang kinabuhi, andam kanimo, ihatag kong itagana.

pa na lang wala gyud pagkatawon ing kinabuhi. May pa na lang wala gyud pagkatawon ing kinabuhi. Kung way katumanan kining gibang kuliyang ko nang gugma. Ay ay ay. May pawala na lang ko'y kasing-kasing nga mapatuyangon. Aron dili na mo pitik kining dughan nga mapasagaron. Iaw mo na.

Australia, mga Exoon, muna nga. Aron dito maipit, mga Exoon. Gamit taog as the song. O karon, tumbalikan mga Exoon atong isgutan kining sakit nga ulcer, mga igala, no? Kisa may mga gipang ulcer ninyo diha. Watch out, shout out. Dilali mga igala, aduna kanin imong balatian mga igala. No, sa pagkaraning ulcer.

Mangtiyan sa imong small intestine, gamay tinae o diba sa esophagus. Onya, kung atong may baluan mga igsoon, adunay lain-lain nga klase sa ulcer. Adunay gitawag na itong peptic ulcer, adunay esophageal ulcer. Amo na diha mga igala ang duha ka klase nga ulcer, peptic

sa kining gastric ulcer o duodenal ulcer, mga igala. Ang gastric ulcer, ato ning makita niha sa tiyan. Ang duodenal ulcer, makita nato niya sa unang bahin. Sa unang bahin, mga igsoon, niya sa tong small intestine. Kailang itawag niya o duodenum. Amo na niya. Ang ikaduha nga ulcer, mga igala, is kining esophageal ulcer. Mutong nga niya sa imuhang esophagus. O, kanang esophagus, mga igsoon, sa di pa moabot sa tinae, naman ay, sa tuang kutukuto, nanay esophagus diha. O, niya, inubanan kini siya, mga igsoon, sa chronic acid reflux. Kisa may nakasulay ninyo na yung acid reflux, mga igsal, mga higala, no? Nga kanang aslum, inigpanugab ni mo, aslum ka ni mo, niya, maghuot na yung dughan, aslum ka ni mo, paminaw, mga higala, no? Lay po to, mga tubang kasi mong banang nga aslum kay Ignao. Yeah. Oh, ingana na mga igala, no? O niya ang ulcer, sa may inungdan ining ulcer, mga kaigsuunan. Ah, doon ay nakalain-lain ng mga inungdan, mga kaigsuunan, ining ulcer. Una, kining itawag na itong infection with Helicobacter pylori or H. pylori, mga igala. O, kining bakterya, no? Na makaipikto, mga kaigsuunan, diya sa imuang tiyan. Nago na din si kaugalingong bakterya, mga igsuon, nga daot si imuang tinae, nga gitawag of H. pylori, mga kaigsuunan. Ikaduha, nga inungdan, mao ang long-term use of NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Maka nang mutumarta og mga synthetic na mga tambal, no, di po na siya maayo din, mga igsoon. Mapo na hinungdan sa ulcer, mga igala. Katong tag-as kayo mga dosage ng mga synthetic, mga igala. Mapo na yung mga hinungdan o niya magkasakit kag ulcer, mga igsoon.

Kini gumikan mga kaigsoonan sa stress. Amo nang dili gyud maayo din ang magpa-stress-stress ta mga higala. Kay mo na hinungdan. Mo po hinungdan ay ana usas mga hinungdan anang usay hinungdan anang kuan mga kaigsoonan kining ulcer. Kanang ma-stress ta no mo nang dili ta magpa-stress-stress no? Labi na mga bana di mga buluyagon. Naayag ka magpa-stress-stress mga asawa. Yeah. Mga asawa po, mga bana po rin yung asawa, buluyagon. Dahil na di ay. Kaya sa ma-stress ka mga higala. Ay, nako. Smoking. Ang kining pagpanabako mga higala. Kisa man ako, kusok mo na bako di ay isang TLB. At ano nang inayinayo, no? Kaya mo usay hinungdan mga kaigsoonan nga. Doon ay itawag o excess acid production diha sa imuhang tiyan. O kining excessive alcohol use. Ganang grabe kayo makainom mga igala o ilimnong makahubog mga kaigsoonan. Murag kamil. No, murag wana ilimnon pagkaugma. Kayo murag yun o kanang mawad ang ilimnon. Murag paspas kay ilo. Pagkaugma mga higala. O ara, kasakit ng mga kuto-kuto mga higala. Kikoto-koto na. O sa English man ang kikoto-koto, GERD. Manang, kanang mo inom ta mga higala nga? Igo-igo lang ba? Manang na kita ginhawa ni Gulis bala. Arong dita, kawayas o asawa. Adigin maayo.

0: kanang anlang kanang nahinay lang wa seasonal seasonal dili kay mo lang ikinebuhi na lang ginato ng pag-inom mga igsoon kay mo gana hinungdan sa ulcer.
1: Ay, bahala pa naman magka-ulcer ta basta magka-inom.
0: Amo lang ginaliha. O sabi mga sintomas mga kaigsoonan nga aduna na kaniining sakit nga ulcer. Una, muragi dauban ang imuhang tiyan, no? Tungod sa kasakit. Pati gini mo ang kasakit sa imong tiyan, mga kaigsoonan. Burning stomach pain. Muragi dabdaban niya sa ilalom sa imong tinae, mga igala. Ikaduha, bloating. Murag sigir, bitaw kang kanang bitaw. Murag sigir ang gabuton imong tiyan. O, bisag wa kay gikaon, bisag wa kay gipanuhot, mga igsoon. Ka-bloating, murag ihapon. Kadako ng imong tiyan, mga igala. Oh. Lahi man ang mga dagkog tiyan ng mga healthy mga igsoon, wala gipang bati kay og imuha na ang pisliton dili kay gahi. Heartburn. Kaning singing gahilab na imuhang tiyan mga igsoon nga di ka kasabot mga kaigsoonan nga lambing ipangutot hindi po ka kautot no. Oh, heartburn na siya mga igsoonan na uban gani ana mo collapse mga gani mga kaigsoonan no. Sige nga, muhuot na yung dughan, mga higala. Ingon ka nga, anong gahuot mo na yung dughan, mga higsoon? Oh, nananakay sintomas, mga kaigsoonan, sa ulcer. Nausea, buyod ka. O, oh, kanang mabuyod ka, mga higsoon. Unya, in severe cases, o grabe na yung kayo, mga higsoon, na yung ulcer, musuka yung kadiha o dugo, mga kaigsoonan. Oh, makasuka yung kadiha og dugo mga kaigsuunan niya. Dark, tarry stools. Makaingon ka mga kaigsuunan nga, gibarang mo nagay kuhan. Kumuramag, nakalibang na magugdugo ani mga kaigsuunan. Not knowing, nag-i-ulcer na di ka mga kaigsuunan. Muna di ha, no? Muna nga. Amping-amping lang ito. No? Kaya bisa kining kalibutan nga, gubot kayo, ugpait kayo, pero murag di pa ang ngayang biyaan. Ano daw gawin na mga igsoon, no? Kaling kalibutana, pait kayo, gubot kayo. Pero di mga daan ngayong biyaan yung kalibutana. So, kung ginaan yung kalibutana, mga igsoon. Kung nga itong ampingan na itong panglawas yung taon, yung kapoy sa na mga igsoon nga buhi ka, pero gaugoy ka sa imong mga balatian, may kinang buhi ta nga healthy rin kayo. Kaya malipayo na yun, diba? Kung sa man ang buhi ka, yung mga igsoon, yung nagsangkiig po ka, ah, mapayawa naman, eh. Muna diha mga kaigsoonan ang ato diha nga pag hatag ninyo kasayuran ato informative rin mga kaigsoon no? Pero mas labing maayo magpa-check up yung ka o mga batid sa panglawas mga kaigsoonan sa mas doktor aron nga ma-ultrasound ba ng imuha diha bati, unsa na yung ipang bati diha mga kaigsoonan ayaw kalimtan ninyo ang pagtumar yun sa produkto ng astasan mga higala. Karon taw-taw mga igala, itong isa-isay ninyo kung unsa na ito paglikay nga dita may tumpawak nining sakit nga ulcer mga igsoon o kung sa ikatabang nining astasan nining maong balatian mga kaigsoonan human laman nining pipila ka mga pahinomdom. Stand by!
2: Ang Astaxan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangustin. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
3: Savon Beauty Soap Ni Ana ang pinaka skin friendly organically blended IU Savon Beauty Soap wala no mima imon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit makahumok ug makahamis ang IU Savon tinuod ni
4: puti ani mo oy nadamguhan ta ka. IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!

0: sa kaadlaw niya mga igalan, gidoon yung buyak si Burikdat kay murag lalong kay problema. Sa kay problema ni mo niya naitabo. Day Burikdat, kung sa mga naitabo ni mo, day nga masulupon makanay mong ibati, day. Ay, galagot, tsukos kong bana, buyaks galagot, tsukos kong masay mo asa ko ang bana, magbuyaks, oy. Oy, kaya nga naman galagot, magkasay mo ang bana. Ay sus, di gyud, mutuo, bisag unsaon, di gyud, magbago. Ang sayo na na, basta di gyud mutuo, day Burikdat. Unsa man buyaks, aw, ingnay mong bana, kung di ka magbago, sa imuhang kinaiya, ako nalang magbago, bana. Ay, ay, ay! Anay, katigbasan, taana buyaks, ay! Ay, ay, ay! Kung di magbago, di, magbago, di, magbago, bana. Yeah!
1: Ay, ay, ay.
0: Nahala, sige. Huwag di magbago ng bana. O di magbago sa yahang kinabuhi daw. Magbago ng magbala. Balik ta mga igsaon sa ito pag nag-uba, no? O kaganiya inyo ang nasairan unsay mga hinungdan sa ulcer mga kaigsaonan. Doon ako'y bakterya dahil hinungdan.

Diba? So, nag-date tayo mga inana, mga kaigsoonan, no? Unsawa ba na itong malikay tanining ulcer, mga kaigsoonan? Doon ay gipambahin ni siya. Sa nakalilain ng mga preventive measures, mga igala. Una, kining dietary habits, kining medication use, lifestyle changes, o kining regular medical care. O kining itawag na itong hygiene practices. Atong unahon, mga kaigsoonan, kining dietary habits. Una, kinahanglan yun nga mukaon yung ka o mga balanced diet. Eat a balanced diet, no? Fruits, vegetables, whole grains, and lean proteins. Tama na di ha? Kanauna, kaya mga yunana, no? Ikaduha, avoid spicy and acidic foods. Para nga dito magka-develop niya ng ulcer, mga kaigsoon. Ikaya na ito ng mga halang mga pagkaon o ka ng mga acidic ng mga pagkaon, mga kaigsoonan, na maka-irritate. Maka-irritate na sa stomach lining na to, mga kaigsoonan. Kung di magimali ka yan, kinahanglan nga ato lang mugamit lang ta or mukonsumo lang ta o ka ng moderation. Pero itong grabe na kayo nga masika kaugsili, mga halang kay mga kaigsoon, mga acidic kay mga magkaon, naka na, delikado na siya, mga kaigsoonan. Ikatulo, limit alcohol intake. Di lang ko kahit magpasagar, yung kaya inom, mga

Kumunahin nung dan mga kagisunan kay ngano, large meals can increase stomach acid production. The more nga daghan imong kaonon, the more sad ng acid nga motungha diya sa imong tiyan mga kagisunan. Di po kayo magpalabit ang kaon mga kagisunan. No, sa ito ng likayan ha. Aron nga dita may tumpawak niya nang itawag na ito og ulcer. Ikaduha kining lifestyle changes. Quit smoking. Ang okay, isama na mga manabako ay diya isang tiin. Ito na lang inayinaya, no? Smoking increases stomach acid and slows healing of the stomach lining. Muna diha. Mga kanang gipang ulcer diya.

stomach lining diha once nga doon ay mga sores. Unya, manage stress. Manage, ato yung i-kontrolo na mga stress, mga iksoon. Unya, katulo, maintain a healthy weight. Imbang na to mga kaigsoon, ano? Excess weight can increase pressure. Yes, ato ang tiyan. Causing acid reflux.

bina nining supplement nga astasan mga kaigsoonan. Nga base sa mga pagtuon, aduna kini potential benefits. Sama sa nga makapalikay niya ng ulcer mga kaigsoonan. Sa unsang pagi nga makatabang ang astasantin nga nasa astasan mga kaigsoon. Una, gitawag og antioxidant properties. No, antioxidant properties, astaxanthin strong antioxidant properties, makaiban or maibanan ang oxidative stress media sa stomach lining. Aron nga malikayan nato ang ulcer og dali putang maayo sa ulcer mga kaigsoonan. Oxidative stress can damage the stomach lining and exacerbate ulcer formation mga igsoon. Kaya ang astaxanthin, antioxidant properties man siya. Kaya ang tabangan na itong lawas nga malikaya na ito. Kung natanang ulcer, paspaso niya o

O ang astaxanthin makatabang aron nga ma-minimize ang irritation ng damage nga nahimo sa ulcer mga kaigsuonan. Onya likayan malikayan niya mga kaigsuonan ang H. pylori. No, ang H. pylori mga kaigsuonan nga usa sa mga hinungdan ng bakterya mga kaigsuonan nga responsable sa ulcer kanang Helicobacter pylori. H. pylori mga kaigsuonan. Onya ang astaxanthin adunay gastroprotective effects. Makaprotektar siya mga kaigsuonan diha sa tuwang tinae nga dili mataptan. Mataptan niya ng sakit nga ulcer mga kaigsuonan. Onya ang astaxanthin maka-improve sa blood flow. Aron maayo ang pagdaloy sa dugo mga kaigsuonan diha sa atoang stomach lining. Ug dali sad nga maayo ang ulcer nato mga kaigsuonan. Onya makahatag sa stress reduction.

pagtuon nga makaiwas siya sa stress kung mutumar ka mga kaigsoonan o astasan. Sa ito nang ibalik-balik mga kaigsoonan, ang astasan, FDA approved ni, walay kuyaw. No, walay kuyaw ni siya, o niya halal certified sa ni siya, alang sa ito mga kaigsoonan Muslim. So, ayaw po ni mo ang habit nga usap pa ka magsakit mga igsoon, usap pa po ka mo tumaro gastasan. Kaya kita na ba, usahin na ito'y kinaiya nga, usap ka tumar na ito mga higala, kinalang maayaw dayon ta. Naunsa ka niha, waka kiape. Lakatuig ni mong abusar sa imong lawas, unya ganahan ka, sa usap ka tumar ni mo, maayaw dayon ta. Unay gaingong, ay, ay, ay! O muna niya mga igsoon, muna nga, tumargit ta mga kaigsoonan. Mintras baskog pa ta. Labi na niya na mga tao diha nga nitong-tong nag 40 mga igsoon. Ingo na ba siya nga life begins at 40? Yan na ako nung manungha ng mga balatian. Pero di na tinuon mga igsoon kung nakaastasan ka. No? Kung nakaastasan ka mga igsoon, di na tinuon nga life begins at 40. Kaya magsugun ako nung kagbalatian niya na. Sa pagbalatian ni mga kusgan mga kaimong lawas mga igsoon, labi na makatumar kasigig astasan. O sa kaadlaw, kasa, kaduha, katulo, okay na na. Kung mukapin po, bas labing maayo mga igsoon. Ay walay overdose ang food supplement mga kaigsoon na labi na niining astasan. O saan sa pa yung ipaabot yung mga igsoon, barato ra kayong astasan mga higala. Barato ra kayang stab mga kaigsoon na nana mapalit sa to ang mga Amapula Broadcasting System ng mga radio stations anapot sa mga butika mga kaigsoon na. O sa ako mag-auha ganinyo. Ato yun nga palig-uno ng itong lawas mga kaigsoonan. Kaya wala tayo laing lawas mga kaigsoonan. Maura giniusar na itong lawas. Unang ato ni siyang ampingan, o ato ni siyang amumahan, pinaagi sa pagtumar sa astasan mga kaigsoonan. Wala ko yung oras. Hindi na lang buyaks labyo. Ingon na lang kaninyo. Lawas tampingan. Kaya maura gini ang atong puhunan. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: panglawas. Maminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayo Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
0: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva

0: sila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang naninom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kaning serbitse o nang capsule. May nagyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
1: Adong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
2: Ako si Larry Madria, kapag-ipudan kagaya di oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vital. Optiman, kaya na ako mga batin dabi lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko ni testing sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyuhinay man ang pagdap ko. Pero pagsalagin ako aming Wonder Animal Vital, dabi lang kinapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa tanaming nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vital, ipikibog yun siya.
1: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah! Let's get it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
3: Hard Mama.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag-Hard Mama. Extreme na.
5: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
6: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko, niya ko sa dumagi tira pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
7: Okay.
6: O de yun, lamay po ang katulog.
7: Taron?
6: Katungo pa ka tilaw.
7: Wapak katilaw. Tilaw
6: sila ka ng kapsul o coffee.
5: Mga pena ta!
4: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Jonah Agustino og Erwin Agustino.
11: Donnell Brand.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Enrica Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na, pag suway, mo kay mausab na inyong lawa, so, dili mo ka

0: Poyon, kanalan.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
4: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
10: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namunin akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ko. Munin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, munin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhan mo tag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
7: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
11: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 7:02.
12: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
13: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
12: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Anon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado na Tayasanon.
1: Uy, do! Karong sa mga naabot to?
2: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
1: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa alamre ani Ron.
2: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
1: Uy, manong undang mga? Ano ka? Sinakang?
2: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuuswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
1: Bitaw doon, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa mag-adik-adik ta.
2: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
0: Kining maong painumdum, gihapod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Pilipinas, alas 7:08.
7: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
8: handos balita
9: muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban matag karon o unya
7: og karon ania kining tighando sa atong mga

0: Balita. Handos Balita. Balita.
1: Makahandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sigat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Kineng maong tulumanon nga Handos Balita, dungan nga madunggan sa tulog ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farms Call Star Radio. Mga sibyanan nga maoy tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Handos Balita. Handos Balita.
1: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Usa ka milyon ka election personnel bansayon alang sa November BSK.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Your Talents o Cultural Night 2026 ipasundayag sa Tayasan karong Biyernes sa gabi. Samtang Groovyard Band mo perform usab.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: SSS Awards Activity mobalik na usab dere sa Tayasan ugma Agosto 20.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Mayor Ben Barberto nag-auhag sa mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang nga mga bata batok sa tipdas ug dili motuo sa mga fake news sa social media.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Presidente Marcos nanguna sa paghatag og tabang sa mga scholar og pamilyang vulnerable sa Negros Oriental.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Negros Oriental o Canlaon City nagpahigayon og lokal og versus job fair caravan ugma Agosto 20.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Lebreng obigay ni og pediatric consultation ipahigayon sa Canlaon City mao kini ang gipahibalo ni Congressman Emmanuel M.M. Limkay Chong Iway.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Lalaking gikaligar nga nagdula og hantak gisikop sa Baiz City.
0: Handos Balita.
3: Headlines.
1: Ituuhang tigpayuhot sa ginadiling drogas nasikop sa Baybas Operation sa Canlaon City.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Gialigar nga gibiya ang patayng lawas sa City J na recover samtang M16 rifle na kumpiska human sa inkwentro sa gihulgan.
0: Handos Balita.
3: Headlines.
1: DepEd anda mutabang sa mga piktado sa pagpamusel sa Ateneo D. Sambuanga.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Alcantara Police nakakumpiska o 0.20 gramos nga gituuhang siyabo sa Baybas Operation.
0: Handos Balita.
3: Headlines.
1: Marcos mimando og bugos nga investigasyon sa pagpamusel sa Sambuanga School.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: DBM Chief himugatan nga walay leadership fund sa 2027 national budget.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Trump nagpahibalo nga nitubag si Kim Jong-un sa iyang panawagan samtang lula gitawag ang lana duol sa Amazon River nga pasaporte sa kaugmaon sa Brazil.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Samtang US President Donald Trump gihangyo ang Iran nga mosurrender aron mahunong ang gubat.
0: Handos Balita.
3: Headlines.
0: Headlines.
1: Alex Santisima Jr. nakahimo og TKO upset batok sa kanhi World Champion sa Japan.
0: Handos Balita.
3: Headlines.
0: Headlines.
1: Coco Jol mas daghan pang kilig sa umaabot nga mga episode sa Sigabo.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Handos Balita.
3: Headlines. Headlines.
1: mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
0: Handos balita, handos balita.
1: Nagihandos kanato sa astasan.
0: Handos balita.
4: Nagigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
0: Handos balita.
1: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
0: Handos balita.
1: Adlaw karong Miyerkules, pitsa 19 ni mao nga bulan sa Agosto, tuig 2026.
0: Handos balita.
1: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager nga mausibus ayan, Haniel Hato, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadeche nga si Bayray Sorinio.
0: Handos balita.
1: O manusab sa tumaptikon ng mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyag Slabyog Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
0: Ronnie Librado. Handos balita.
1: Mohandos na kaninyo sa mga labasok tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:16.
0: Handos balita.
3: Balitang lokal.
0: Handos balita.
1: Mga kahandos, kini mo sunod nga mga balitang lokal. Apan sa dili pa sa tuang nga mga balita, sa tuang balitang lokal, ato na din nga aninaon di ay ang kahintang sa tuang lakat sa tuang panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta o may nga buntag diha kanimo kun di na to nga karon nga aninaon ma'am ang ato nga kahimtang sa tuang lakad sa tuang panahon. Okay, ato sibon ha. Good morning diha kanimo ma'am Andrea o kumusta?
3: Handos balita, weather update.
6: Ayong adlaw ani ang latest weather update karong adlaw Miyerkules, August 19, 2026. Padayon nag-aapekto ang habagat sa Luzon ug Visayas samtang una kitay tulo ka mga bagyo o tropical depressions na gi-monitor sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Una kining sulod sa PAR nga si Tropical Depression Nining ang kanhi low pressure area sa may silangan sa Northern Luzon na nahimong hingpit nga bagyo kagahapon at 2 p.m. Si Bagyong Nining may maoy katulong bagyo nga naa sulod sa PAR sa bulan sa Agosto ug pang-14 nga bagyo sa tuig 2026. Wala ni kini nakita sa gilayong 675 kilometers silangan sa Isbayas Batanes. Dunay gikusgon sa hangin nga 55 kilometers per hour, doon sa sentro ug paghuros na up to 70 kilometers per hour. Layo kini nga bagyo sa atong kayutaan, busa wala na direktang epekto ug wala gilauman nga mulan for me sa bisan asang bahin sa nasod. Kadayon kini mo irog sa kasadpang direksyon sa kapaspason nga 15 kilometers per hour o posible nga maglandfall sa eastern coast sa Taiwan by Thursday o mahimo na lang usa ka LPA. Ikaduha ang tropical depression gawas sa PAR located 670 kilometers kasadpan sa Mikalayan, Cagayan na dunay gikusgon sa hangin nga 45 kilometers per hour o pagpuros nga moabot sa 55 kilometers per hour. Sa kasamtangan, wala ni direktang epekto sa nasod o wala gilauman nga musulod sa PAR tungod nag-irog kini westward sa kapaspason ng 20 kilometers per hour palayo sa atong kayutaan. O ang ikatulong nga bagyo mao ang tropical depression gawas gihapon sa PAR located 3,090 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Una nagikustun sa hangin nga 55 kilometers per hour doon sa sentro o pagkurus na up to 70 kilometers per hour. Nag-irog kini westward sa kapaspason na 20 kilometers per hour. Doon ay tsansa nga musulod ni sa par apan layo lamang sa kayutaan busa wala gihapon gilauman nga doon ay direktang epekto sa nasod. Although mahimo gihapon nga i-enhance o pakusgo ni ini ang habagat by next week na maoy magdala o mga pag-ulan sa dakong bahin sa atong nasod. Padayon natong sundan ng mga updates gikan sa DOST Pagasa mahitungod sa development ng ining tulo ka mga bagyo. Para sa atong localized weather forecast, ang tibok lalawigan sa Negros Oriental, lakit na ang Dumaguete City karong adlaw makasinati kita og panalagsang mapanganoron ngadto sa madagumon nga kalangitan og dunay gihapoy chance sa mga isolated nga mga pag-ulan o pagpanugdog kilat labi na sa hapon o gabi tungod sa mga localized thunderstorms. Alang sa kahimtang sa hangin o kadagatan, makasinati kita o kasarangan na sa kusog na pagkurus sa hangin, gikan sa habagatang kasadpan ng resulta usab sa kasarangan, nagto sa kusog na mga pagbalog sa kadagatan, up to 2.1 meters ang gitasyon. Ang atong kabaybayunan muna sa inya sa alas 9.18 sa buntag, sa gimubon nga 0.6 meter o mutaog, unya sa alas 2.33 sa hapon, sa gitasyon nga 1 meter. Ang forecast temperature nato karong adlaw mo kabat sa 25-33 degrees Celsius o para unya sa DA 25-31 degrees Celsius. Atong adlaw mo salot unya sa alas 6-2 sa hapon o mo silang ugma sa alas 5-28 sa buntag. O kadong latest ni kandiri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station, kini si Andrea Balasabas na sang salamat ug maayong adlaw sa tanan.
3: Handos Balita Weather Update.
1: Daghang salamat, Ma'am Andrea Balasabas sa mga weather update.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7.20.
0: Handos Balita, Handos Balita.
3: Balitang lokal.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule ga barato gipektibo, ayaw nakabala ka kay aniana sa to nga mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud ka mga makatumar o ayaw hulata nga ang imong lawas mobigay, panlipdig yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, o gaban pa nga mga balatian, kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungang lawas. Sa mga kuya, ati nanay, tatay, lulog, lula, pag tumarkarunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, putik na doon ka na sa pamanit, amis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo, kakapsula sa matagadlaw, o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na pagkamu sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee, ani ana, gipaila-ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, at taas ang kolesterol. Og dili makatulog tilawid disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mabuti ka dire sa tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking Keto Furniture. Mogama sa mga furniture. Latira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench, divider, molding motor na makaroofing. Moray para sa sila sa mga salasits. Mudawat usab sila kung kamo. Magpapintal sa inyo mga balay. Pinagisipakyawan sa stem nga with or without materials. Sa pagkakaroon, adun na sila baligang kawayan o goo. Jefferson T. Booking Keto Furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, gipanag-iya o gidumala nila ni Jefferson T. Booking Keto, Joffrey Booking Keto. SC Enterprises nagbaliga sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. SC Enterprises ang ilang branch 1 na imutang sa Bulangata Street o ang branch 2 na imutang diya sa Bramo Street, Poblacion Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho nga sila si branch 1 Chief Mechanic Erlan Calom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si J.R. Bingkoy o Jericho Palagtiw. Branch 2 Chief Mechanic Rodzico Kayakap o Assistant Nini nga si John Lord.
0: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
0: Balita.
1: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
1: Balita. Usa ka milyon ka eleksyon personal. Bansayon alang sa November BSKE. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labiu Karinal. Gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyax, salasigi Handos o Labiu Simhaga Balitang Lokal.
0: Handos Balita.
7: Report. Live. Report. Nagkaroon ng boom na guys kumusugit pa mino. Di pa himalo sa Commission on Elections kung kumilikang plano ni ini ng magpahigayon o pagbansay-bansay alang sa gibanaban ng usa ka milyon ng mga kawani sa elections karong umabot ng bulan sa September. Isi pagpangandam malang sa barangay ug sangguni ang Kabataan Elections kon BSK nga gikatagda karong umabot ng November 2. Gibuti ang itong Lunes ni Comelec spokesperson na Attorney John Rex Laudianco nga lagip sa mga bansayon mao ang mga magtutudlo sa publikong tungan, mga personahe sa Philippine National Police kon PNP o uban pang mga individual nga magsilbi isip suporta sa electoral board o kawani sa canvassing board. Maado ba ni Laudianco nga imprinta na ang mga opisyal nga baluta ang sa BSK samtang ang karaghanan sa mga kikinahang ng accountable forms o kagamitan nakuha na o kasamtangang gitip sa mga budiga sa ahensya. Dipunting ni Laudianco nga magparayo ng mga pagpangandam sa Comelec alang sa BSK gawas kung adunay bagong balaod nga mapasar aron usbon ang Republic Act number 12232 nga nagmando ng regular nga eleksyon sa BSK ipahigayon sa unang Lunes sa November 2026 ug matag upat ka tuig human niini. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan ng itinob din sa mga labas ng tinuod ng mga balita. Matagkaruno ko niya. Yun ay si Handos 38. Boyax Love You Karina Reporting.
0: Live report.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal Simhanga Balitang Lokal.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:27.
0: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
0: Balitang Lokal.
1: Idapit ang mga talentado o aktibong kabataan-unan sa Tayasan Negros Oriental nga Mopel sa Youth Talents and Cultural Night 2026 nga ipahigayon karong Biyernes Agosto 21 alas 7 sa gabi sa Tayasan Boulevard. Ang mga kalihukan mao ang culminating activities sa celebration sa International Youth Day o Linggo ng Kabataan 2026 ubos sa tema nga Different Context Common Aspirations. Libre ang pagparehistro alang sa mga kabataan-unan nga gustong mapel o ipakita ang ilang talento sa komunidad. Gawas sa kompetisyon, gitagana usab ang usa ka espesyal nga live band performance sa Groupyard Band nga ipahigayon humandayon sa kompetisyon. Usab adunay mga cash prizes alang sa mga mananaog. Ang champion makadawat og 5,000 pesos samtang 3,000 pesos alang sa first place og 2,000 pesos alang sa second place. Ingon man adunay upat ka consolation prizes nga tag 500 pesos matag usa. gipasigarbo o gipasigdahan kini sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Barberto uban sa abag sa Local Youth Development Office nga gipanguluhan ni Laido Channel Inicio nga padayon nga nagpalig-on sa mga programa alang sa kabatan-onan. Ginapit ang mga kabatan-onan, pamilya ug mga residente sa Tayasan nga mutambong musuporta sa mga batan-ong performers o makigselebrar sa usa ka gabi nga puno sa musika, kultura, talento o youth empowerment.
0: Balitang lokal.
3: Handos balita.
0: Handos balita.
1: Ang Social Security System o SSS magdala sila nga SSS Awards Activity nga raise sa Tayasan aron mas mapaduol sa mga miyembro ang nakalanlaing serbisyo sa ahensya. Ang SSS Awards Activity muanha diha sa Tayasan Cabal Court o mga adlawa Huwebes, Agosto 20. Sugod sa alas 9 sa buntag, pinaginini ang mga miyembro sa SSS sa Tayasan o kasikbit ng mga lugar. Mahimo nga makapahimulos sa mga serbisyo sama sa registration o updating sa records, contribution inquiries, loan assistance, benefit inquiries o kuman pa nga serbisyo sa SSS. Gidasig ang mga miyembro nga pahimuslan ang maong serbisyo nga mas duol na sa ilang lugar aron malikayan ang pagbiyahe paingon sa mas layo nga opisina. Ang SSS nag-awhag sa mga interesado nga mutambong o makikoordinate sa mga personnel sa SSS Awards alang sa ilang mga transactions.
0: Balitang lokal.
3: Handos balita.
0: Handos balita.
3: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
0: Handos balita.
3: Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
3: Handos balita.
0: Handos balita.
3: Balita.
1: Giauhag ni Tayasan Mayor Ben Barberto ang tanang ginikanang Tayasanon nga pabahkunahan. Batok sa tipdas ang ilang mga anak nga 5 kabulan ang edad pataas isip proteksyon batok sa maong sakit. Yang usab sa mayor ang mga ginikanan nga dili mutuo dayon sa mga fake news o dili mapamatud-an nga impormasyon nga mikatap sa social media. Ilabi na kadto nga mga post nga makapahadlok o makapawala sa pagsalig sa bakuna. Matud pa ni Mayor Perto, importante nga mangayo og hustong impormasyon gikan sa mga health workers o otoridad aron masiguro ang kaluwasan og himsog sa mga bata. Giyawhag ang mga ginikanan nga makigtambayayong sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan o sa Tayasan Primary Care Facility pinagi sa pagsiguro nga kompleto o updated ang bakuna sa ilang nga mga anak. Ang pagbakuna usa sa mga importanteng pamaagi aron mapadalipdan ang mga bata batok sa mga sakit sama sa tipdas ug aron nga malikayan ang pagkaylap niini sa komunidad.
0: Handos balita.
3: Interview.
8: Mayong adlaw ka natong tanan, especially ang taga-Tayasan, Tayasanon. Ako lang ipaibalo, ang importante kayong ato ang concern karon kabahin na ning measles rubella nga gikuan ni siya measles rubella, gilunch na to ni ito ang Lunes.
1: Mm-hmm.
8: Supplemental munisay the measles rubella supplemental immunization activity. Kuan ni siya popularly known as Ligtas Tigdas.
1: Mm-hmm.
8: Campaign. So kanisa nigibisita man ko itong last Friday there is a World Health Organization sa usa ka doktor ikan sa Bangladesh dayon iyang gisuroy diri sa tuang mga isig ka barangay ilang gi witness ang pag-immunize.
1: Mm-hmm.
8: But sad to say wala kayo.

0: pinaka-months na siya na pwede na siya ma-immunize. Then, nagpatabang ang World Health Organization, especially ang atong provincial government, sa provincial health office, and regional office sa Department of Health, gapatabang siya nato para pag-inform sa mga katawan dili sa atong lungsod sa Tiasan, especially sa mga mama nga naay mga babies nga palihog o atong ipa-immunize ang atong mga anak para protection na siya sa measles rubella. So karon since namagoy mga ni-circulate diya sa Facebook sa panadiyang mga negative vibes kabahin negative comments kabahin aling measles rubella nga immunization, dili na siya tinuod nga mga kuan nila mga accusation nga ingon na. So akong giyahuag ang tanan, especially ang atong mga barangay officials, to disseminate the good information about the measles rubella. So kailangan yun ta magpa-immunize ang atong mga kabatanunan, atong mga babies, especially katong months years old to 12 months na. Kailangan yun na magpa-immunize. So mora na yung akong gikwan yun lakpit kay nagpatabang yung taon ng World Health Organization. At the same time dilita ngay mahadlok ana nga bakuna because wala na siya labot nga mayingon sila nga anti population kuno na siya murag birth control dili na siya tinuod. So ato lang saligan ang atong Department of Health, especially ang atong RHU diri headed by Dr. Soniega, kay dili biya lalim ang ilang trabaho pag ato sa isig kabarangay para pag immunize ato mga babies. So karon giyahuhag tamutanan to let your babies be immunized to this atong antay ligdas tigdas nga measles rubella. So karon wala akong giawhag ang tanan nya basun lang ug namoy mga dili masabtan kabahin anang ilang gipa vaccination palihog pangutan na mo sa mga atong mga health workers diri sa atong lungsod sa Tiasan. So daghang salamat and naginaot ko nga ang tanan magsinabtanay kabahin aning atuang health nato sa atuang mga kabatanunan, especially sa atong mga babies sa 6 months old to up 12 months old. So daghang salamat sa pagpaminaw o to God be all the glory.
1: Andos Balita Interview. Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
2: Balita.
1: Mga kahandos, kadto mga tagna o mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UAID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Reven Capsule, Reven Choco, Tawata si Cybercare, Megaman o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog rin sa Star Radio, Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at the Arlene sa may alauna median takna sa hapon o pagkahuman, musunod ayon ang Balong Dagroy.
2: Andos Balita, Andos Balita,
1: Balita,
2: Balitang Provincial.
1: Andos Balita,
2: Andos Balita,
1: Balita. Kini musunod nga mga Balitang Provincial, giandos ka na to sa D3 Arbistor 1 Anto o RDB Meat and Fish Vendor nagbaligya sa mga grocery sa panpanakon ng mga kinahanglanon sa Panimalay. Ingon man sa labas kami sa karne, ang D3 Arbistor 1 na imutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market samtang ang D3 Arbistor 2 anaa diha sa National Highway Corner Brahma Street Poblasyon Tayasan ug ang RDB Meat and Fish Vendor anaa diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789-10. D3 Arbistor 1 anto ug RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya og gidumala nila ni Roslyn Bulongaita ug dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement may sa natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya-Lips Tiasids and Sugard Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya store o gami ang Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table service, foam disc cabinet, floor mat, rapal, o gaman pa. Nahimot ang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, Gakaraya Store o Ami Angels General Merchandise. Yay pa nag-iya o gidamala nila ni Ami Free o Misan Julius Samison. Wonder Herbal Oil, nindot alang sa makatawahan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apamahaplas, gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imong kaugalingon, gikan sa makapaagroy nga panahot sa inguna ng paagi imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwandar manghililot, mga kahwandar masesta. Unang-una tungod humot yung haplas buo sa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer dili-dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na unay ni ang siguradong manuhot suhot gayud sa kinahilad mang bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa Tayasan sa IX Pharmacy o Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Girl, similarod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
2: Andos Balita, Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
2: Balita.
1: Karon sa detalye na sa tuwang mga balitang probinsyal.
2: Balitang probinsyal. Andos balita. Andos balita.
1: Presidente Marcos nanguna sa paghatag og tabang sa mga scholar o pamilyang vulnerable sa Negros Oriental. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Labio Carinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyax, lasigi Handos ug Labio sa imong balitang probinsyal.
2: Handos balita. Live report.
3: Dagan salamat min bunda ko sa Venice Masungkitig Paminaw. Nanguna si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pag-turn over sa financial assistance ng ato sa mga presidential scholar o personal sa mga misusi sa padayon ng pag-abunapurog bugas alang sa mga beneficiaryo sa Negros Oriental niyatong Lunes, Agosto 17, 2026 dito sa Talay Gymnasium, Dumaguete City. Kauban sa Presidente si Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarria, kinsang ipasalig sa padayon ng suporta sa provincial government alang sa mga programa nga nagpalapad sa oportunidad sa mga estudyante, nagpaligon sa social protection o nagtabang sa food security sa mga pamilyang nanginahanglan. Sa seremonya, 15 ka mga presidential scholars ang nagrepresentar sa 250 ka beneficiaryo gikan sa Dumaguete City, Valencia ug Bacoon. Ang matag scholar na kadawat og 20,000 kapisos na financial assistance pinaagi sa Socio Civic Projects Fund nga gitumong aron makatabang sa ilang mga panginahanglanon samtang nagparayon sila sa ilang pag-eskwela. Adunay 2,230 ka beneficiaryo nga gilangkuban sa mga mag-uuma, mangingisda, vendors, laborers ug ubang low-income earners ang gikatakdang makadawat og 10 ka kilo nga bugas matag duha ka bulan o 6 ka higayon sulod sa usa ka tuig. Ang programa ang gitumong aron maminusan ang gasto sa pagkaon sa mga panimalay ug mapaligon ang food security sa mga pamilyang nanginahanglan. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools na radio. Alang sa sibiyan ang umitinugdan sa mga labas ug tignuod ng mga balita. Matagkaruno ko niya. Pero si Hundus, 38.

0: pangakauban sa sitio Uyangan, Barangay Budlasan, Canlaon City. Narecover sa mga tropa ang iyang kadaber atol sa padayon nga pursuit o clearing operations. Giingong nga nitabo ang kwentro, human gipusel sa mga giingong citizen remnants ang mga sundalo nga nagpahigayon o security operations isip tubag sa mga report bahin sa presensya sa mga armadong membro sa maong grupo sa lugar. Gawas sa kadaber, narecover sab ang mga sa otoridad ang usa ka M16 rifles tulo ka long magasin mga bala o personal nga magamit gikan sa encounter site. Gidaig ni Major General Joey Escanillas, Commander sa 3rd Infantry o Spearhead Division. Ang mga tropa o ang mga lokal ng mga residente, tungod silang kooperasyon o suporta. Nanawagan usab si Major General Escanillas sa mga nahibiling membro sa CTJ. Kabiyaan na ang armadong pakigbisog o dawaton ang kalinaw o bubalik sa ilang mga pamilya. Ipasiugda, usab sa opisyal ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ECLIP nga nagtanyag og ayuda paginabuyan og uban pang oportunidad alang sa mga kanhi kombatant nga mipili sa malinawon og produktibong kinabuhi. Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Balitang Regional.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Regional, gandos kertus sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng pagkaon o nagbaligya sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila Ike's Kamali, diunahan sa Karaang Rural Bank at Bank sa Kanhenor Oil Barangay, Kabulutan. Aduna sab sila brand sa Ike's Pharmacy, diya sa tayas sa New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diyan sa corner Kalumba o Pabukay Street nga mukiter sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga repressors. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diyan sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy kay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Estorco o Marites Largado Estorco.
1: Balitang.
0: Sa detalye na sa ito nga mga Balitang Regional. DepEd anda mutabang sa mga apektado sa pagpamusal sa Ateneo di Zamboanga. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyags Labiu Karinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyags, halos ni Handos og Labiu sa mga Balitang Regional.
1: Handos Balita. Live report.
2: Nagasalamat din punta ko sa may sumasukit pa minu. Nagpahayag o grabing kabalaga ang Department of Education kung DepEd atol sa insidente sa pagpamusil nga naitabo sa usa ka pribadong eskwelahan sa Zamboanga City din 12 katawang ang ikatahong napiktuhan. Matod pa sa DepEd nga andam kining ang muhatag o suporta o tabang nga to sa mga estudyante, pamilya, personal sa eskwelahan o mga otoridad nga napiktuhan sa mga insidente. Di pa ibalusab sa departamento nga nakikoordinar na kini sa mga mental health partners aron matagar og psychological first aid o psychosocial support ang mga estudyante o personnel nga posibleng nakagiyog trauma tungod sa mga hitabo. Gihangyo usab sa DepEd ang publiko nga dili magpakailap o dili beripikadong impormasyon may kalabutan sa insidente ilabi na sa social media. Nanukad gigan sa Bago Farm School Strong Radio. Alang sa sibiyanan ng may tinugdag sa mga labas at tinood ng mga balita, matagkarunong ko niya, kinesi Handos 38.